0: Di pasalig sa Bulhanong si Reggie da Pilipino Pinom Suganov nga mag-training siya og Mayo ang ikaduhan niyang pagwanuktok alang sa world title diin. Sulayan niya pag-ilog ang korona ni International Boxing Federation IBF Light Flyweight Champion Tanungsak Shrimps Race sa Thailand. Sa interview sa saka pamantalaan gipadayag ni Suganov ang iyang pagdayag sa abilidad ni Shrimps Race. Dihang nadepensahan ni ini ang iyang titulo pinagi sa second round knockout nga kadaugan batok sa Pinoy nga si Mark Becelis sa miagi nga simana. Si Suganov maoy sunod nga muaway umusulay pag-ilog sa korona ni Shrimps Race gumikan kay Siaman ang mandatory contender. Posibleng ipigayon sa sayong nga bahin sa sunod tuig ang ilang away. Nakuha ni Suganov ang iyang mandatory status pinagi sa fifth round knockout nga kadaugan batok sa kanhi world champion na si South African Sibinati Nochenga sa ilang IBF Light Flyweight World Title Eliminator niya ito nga September 12, 2026 sa Tagbilaran City, Bohol. Sa tanaw ni Suganov, kulbahinam og nindot ang ilang umaabot nga panagharong ni Shrimps Race kinsa nakabiktima na og ubay-ubay nga mga Pinoy nga mga boksidor. Lakip sa mga gipangpilde ni Shrimps Race mao sila si Mel Pajardo, Christian Araneta og Jean Paul Gabonilas. Si Suganov kinsa sakop sa PMI Bohol Boxing Stable adunay 19 kadaog usa ka pilde og 8 ka mga kios nga record. Samtang si Shrimps Race adunay 41 kadaog usa ka pilde og 36 ka mga kios nga record.
1: Handos balita, handos balita, balita. Balitang sports. Handos balita, handos balita, balita.
2: News D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lola nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress lagbit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
5: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyang sunog ang imong gikaon o pilion ra niyang iyang sunogon or basin hindi na lamang yun siya mo trabaho, di na siya mang sunog.
4: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag-adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan. Nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo. Sakto. Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
5: Correct.
4: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
5: Mao nay kinahanglan lang bantayan Sir GP nga kung gamay ra kag kaon manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
4: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
5: Unya constipated po sila.
4: Oh, manguta na po jud. Nganong wala mo ko maniwang oy?
5: Kay hinay di ay ang ilang metabolismo.
4: Mauna.
5: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede Sir GP.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
5: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapatan na. Di ba usay Sir GP kapoy man mag-exercise?
4: Of course.
5: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili ka init nga tubig or kinibang lukewarm water Sir GP niya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
4: Aron mo taas ang core temperature.
5: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili niyo kalimtan kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
4: Yes, D3 Bio jud.
5: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic Sir GP.
4: Kada
5: bang nakay pindutan.
4: Murag mga na-switches ano?
2: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
7: Oho.
5: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
7: Pindoton pud nimo.
5: Oh, pindoton pud nimo.
7: Pero
5: delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
7: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
5: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
7: Grabe sa daghan ra ba kay nang naay hypothyroidism, Doc? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
5: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud ka ha ang ahos?
7: Yes, makatabang jud.
5: Saon man? Sa una ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism? Matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Mo'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
7: So sa mga tao di ha, nga dugay nang gadyeta unya dugay na pod ga exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga ma'ams, you better take D3 Bio.
5: So mag D3 Bio na. Kung naana kini nga mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Mo'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
7: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Doc Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing lawas ipadayon.
7: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
8: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:22.
1: Andos Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita.
0: Kini mo sunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka nato sa Ayo Sabon Beauty Shop. Abago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop. Pampagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makapahumok o makapamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin, elitisin, collagen o mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis imong kutis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Loren Drugstore. Epar Motors Himalalod, nagbaligya sa mga sikanhan nga motor pero ang kondisyon murag brand new kaayo. Hamis pa, sinaw pa, andar dayon. Busa ka mo diha nga gusto nga mapalit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Epar Motors Himalalod. Ang Epar Motors

0: busa alang sa baratog pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:24.
1: Handos balita, handos balita. Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa tuwang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita, handos balita. Balita.
0: Okay, maghandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta matuang nga feeling? Diha sa itong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Muna'y ginaingon, bahalag saging, basta kay labi. Apan karon, nini nga kabuntagon, mura magmedyo madag-umo. Kaya nga naman, ang bagang gabon, diha sa Sidlakan, mitabon. Una nga, ang panahon karon murag medyo nagkisdom-kisdom. Alag kabalaka mga bay, kay kanang tanan lumalabay, kay tanan ginaingon pa to ang kinabuhi, doon na may mga pagsulay. Luyo sa mga bagyo kunos, ang kahayag o kanindot sa panahon ang mubanos. Lagi sa doon nga balitang showbiz. Nakakompleto og sayaw sulod sa pito kaadlaw nga walay hunong ang usa ka dancer gikan sa Nigeria alang siya nga tumong nga makakabot ang world record. Okay, atong siyang tumong mga baybakados nga makabot ang world record sa pinakataas nga gidugayon sa walay hunong nga pagsayaw. Tiaw mo na mga baybakados nga trabiha pod ka 40 uhana sa tiaw mo na nga pito kaadlaw sayaw way hunong-hunong. Para lang yun nga maabot o makabot ang world record. Sa tupuan ni Kaon, wala ni siya. Ito ka adlaw, good way, hunong mga bay makandos. Kaya pananglitan o mukhaan siya musaya oras siya o gikag alasay sa buntag niya mo undang po matulog. Nahunong na siya anak. Kiniyap ito ka adlaw, medyong way hunong. Sa tupuan, wa siya mo pahuway, wa mo Kaon, wala mato sa comfort room. Wala mangihi, wala masakay. Wala may hunong kuno. Si Benjamin Daniel. Okay, Benjamin Daniel. Binisa yung pagbasa, si Benjamin Daniel. Nga mas nailhan sa bansag o kanang alias Ordanga. Kanang bansag, wana siya, kanang alias Danga or nickname. Ben Dancer. Nailhan si mga bay si Hanga Danga og si Ben Dancer. Lain po to si Ben Tumbling. Wala mihunong bisan pa. Humaniya makompleto ang 168 ka oras nga pagsayaw. Iya pa kining nga gipadayon og duga nga 9 ka oras. Nadawat na sa Guinness World Records ang aplikasyon ni Daniel alang sa mga titulo. Sa magkakaroon, ana sa 127 ka oras ang kasamtangang natala nga record alang sa usa ka individual nga nakasayaw nga walay hunong at tiaw na nga bay nga doon na may naguna nga 127. Unya mao nga si Ben Dancer, may kuha na po siya mga bay kanang iya ha anaa sa 168 gipunan pa og siyam. Ano yung ato ning kwanun niya nuntan mga bay o dawaton ba sa Guinness World Records kining iyahang pagsayaw o iya ba nga mabuntog ang unang record nga 127 kauras na pagsayaw. Maray ginapat ng mga bay makandos ang pananglitan sa unang panahon. Wala manggoy kanang nindot kayo nga mga sound system mo na gamiton sa pagsayaw kanang kitara o niya sa English pa to gitara. Napoy lain termino anak sista. Kay open man pug sayaw ang nagkuskus, una ginay pa to sa panultion sa mga katigulangan nga akong kuskus akong sayaw. Iya nindot kay sa mga tigulang sa una ilang kuskus ilang sayaw.

0: Mopo na mahitabok sa tuwang panimalay, mga bay maghandos. Ang samtang kita, muna sa ginawag ka pulike. Ang uban diya, muna sa ginawag po katulog. Muna may ngunit taon, hindi kasi ako. So, sa taon yung balaya. Ako rin yung tanan, akong kuskus, ako rin yung saya. Ang mga handos, mau kato itong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos, balita. Handos, balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:29.
1: Balita.
0: Okay, makandos ka itong balitang showbiz. Gandos ka na ito sa bus, abloy, ball, kanaising siya. Bubulkit sa ligid o mu-align siya ta sino nga mga motorsiklo. Naimutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan. At bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus, abloy, ball, kanaising siya. Gipan na iyo ginumala nila ni Jose Edison Apatan alias bus, abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Sige mga bay, kaya ito katulabanon ngandos balita, dungan kining inumadunggan sa tulog ka mga Sibiyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Hey, mga bay, good morning sa tanan tanan mga kaigsuna to nga naminaw sa to katulmanon sa handos balita. Gikan dre sa lungsod sa Tayasan ngadto sa tibuok kalibutan. Okay, tawag si Boss Dance niya aturan nga paimangdo Boss Dance ha. Mababa lang kay mabada pud atong oras ni tagnan nga kabuntagon. Sige ha. Okay, Boss Dance, good morning.
2: Hello, good morning everyone no. So mabada ni ako adyong isigutan garon guys no, gitong giingon nimo nga pito siya kaadlaw ng misayaw.
0: Oh, okay na.
2: Nanimaw na itong birok de. Sige, pito kaadlaw. Remember, no? Atong iyong hunapawag mayo, pito kaadlaw. Di siya mukao, di siya maligo.
0: Oh.
2: O siya itong libag niya ito. Pundo niya sa ilok. Labi ito na, mati. Grabe niyo kayo. Kung muna yung makuha, bukog breaker, wagoy makatupong niya na, Byron ni Bay. Okay guys, so kay mabara man natuwa sa oras no, ato di siya tao si Ricky Gabutiro karon no, nga kanunay gayon nagaservisyo sa mga tamis na tuba no, nga diya sa may marangay magduhaw niya si John Pulisito sa Minosap no, grabe yung gayo diya si nung Ruel Crismundo kanunay gayon nga naminaw si Edita Crismundo labi na kay Wendell o Rodel o si Maricel Crismundo o labi na kay Digoy Herodias kanunay naminaw o no, usok siya nung Tunyo, Abuli, o Jaguar, o sinong iti, no, kanunay guys, Brad, Erwin, o ba si Pat, Brotherhood, Guardians, no, namin usap diri, di sa may sitio kang nabukay, si Tantan Sorinyo, no, nga guwapo nga bata, labi na sa tuwa mga Sorinyo family, good morning ka na itong tanan, mga Antanay family, kanunay guys, Brad Robin Aquino, Yaya Amay Kaliao, si Wendy Lynn, kanunay kayo naminaw sa Star Radio ining kabuntagon. Siya tao diya kaya kagawa Bichabel Gaway Bas yung naman kaya Jubilin Alcontin, no? Nakaroon na bingo adunay sa Iblitson nga na pag-imutang niya diya sa may public market Tayasan. Siya tao bray kay Chuna Bahandi yung naman kaya Nunyit Ko o Tito Tirano o Kang Ayan Tirano ang atong barangay kapaling kabuntan. Kininalangin nyo ang matigret matagbuntag sa programang Handos Balita Ning Byron ni Bay, shout out everyone, usong Bisaya sa Mindanao, good morning! Back to you, anyway.
0: Salamat, Boss Dance, na itong higala nga tig shout out matagbuntag, Boss Dindo Abrin Sili Vlog, na kanunay naglaag-laag aron magliso og mga radio, ipunting sa Star Radio. Salamat, Boss Dance, ha? Kanunay, ipang liso ang mga radio niya. Dito pa siya magsuri-suri, yun na pamatunan nga number one ang Star Radio Tayasan. Okay! Niya, good morning dia. Daghan ang timbaya karon tag na kabuntagon na adiya. Si Idol Rai Rai Gabunada Fernandez Barira. Okay, ato nga basahon yang greetings mga bay makandos ni Idol deraha Rai Rai Gabunada Fernandez Barira Kaliao. Sa kalit maguntol sa baha kay kalit untol. Matuban niya good morning. Honorable Byron, salamat din mo. Maptikon nga barangay secretary diya sa Hilabangan. Dapon rin po si Ma'am Hilda Amancio. Maayong buntag, Byron. At tigtag sa po, rin po na tigtag sa si Day Bibit Barira. Good morning, Dong! Oh, good morning sa tanan. Schoolmate o classmate sa former Gambay Elementary School nga sa pagkakaroon gitawag na og Macario Sepunteros Elementary School. Good morning kana tong tanan. Okay, gikana ni Day Bebet Barrera nga naminaw din ang katak na ikabuntagon. Sa tanan po din nga ha, mga classmate o schoolmates na to sa Gambay Elementary School kani adto. Nga nag-eskwela pa media na media sa mga may graduate sa mga 1994. Nakasagot pa mi sa kailang nga tuig nga kanabangan no bintas nga inig nag-eskwela mi sa una mga bay makandos di ama mi o basig di mo mato ha sa una nag-eskwela mi bay ang mga tao nga balunan mga bay kanang taon nga saging maghalob mi o kanang dahon sa saging di mo na mong pustan sa mga balunan ang pustan sa mong balon dayon butangan o ginamo sa tunga o di ba bulan ahasang lipayan niya palagi mga bay ha sa unang panahon god o kanang atong balon nga itlog kana to nga balon lipay na tana apan talag sa rabon may makabalong itlog kay may po na itong amahan katong nga tanan nga mga kagikanan sa una nga di may pabalan ng itlog kay magbalon ko ng itlog masiro me masiro ko no manang wajoy talag sa rabon makabalong itlog panlami ang tangi balong itlog ba okay labi na kayo nga makabalong kang itlog sa unang panahon mga bay at talag sa taon maka kaon may humay unang panahon ka na nga magkuhan ka na nga maka luto o humay ka na sa'yo maka tawagin sa tawagin ka na nga luto o gano'ng humay gani ka na maka kalimutin ako tama na karaan termino maglungag makalungag o humay mga dato rin yung taon mais yun a taon ang kinaon mo mga bay maghando sa pagkaroon panahon na nabalin na mga bay kaya nga naman ang mga dato di na mga og humay mais na po'y kanon niya ang mga salagon kamote o ba masalagon sus taon madyo na'y konsew mo mga bay sige mga bay pangkaron sus mga kamote mahal na kayo niya kinipon nga mga dato kamote na po'y kanon taon na kanang di panghambog na'y manumbalay na mo dito manumbalay o bulad manumbalay o kineng sabon para na namog tagsakasakong kamuti. Sige, karon, wala na takatanong kamuti. Basig balik tagtanong kamuti, kay nindot kayo matanong kamuti, mga bay, kay para po nga iwas sa sugar.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Andos Balita. Public Service.
0: Okay mga bay, kanang paibalo lang diay ug mga adlaw. Mao na ang culmination sa civil service kon civil serviceman sa LGU Tayasan nga panguluhan ni Mayor Bembo Roberto mga bay. May tabo na alas 7:30 sa gabi diya sa Tayasan Gabard Court. Kundi dunay contest diya mga bay bagandos magsangka ang hari at hara dayon naapod ang theater contest kanang drama sa entablado. Okay, saksihan niyo ba mga bay ha? Ang nindot nga pasundayag as a civil serviceman sa LGU Tayasan nga panguluhan ni Mayor Bembo Roberto. Pagkamana dunay banda project eh mga bay makandos. Amo na kalihukan niya. Alay po pahibalo mga bay kadto nga dunay problema sa ilang mga kaanakan o kana sa kanang kababayenan. Dunay kwana na dunay schedule diha sa La Libertad Infirmary. Diya na sila ikuan diya schedule mga bay makandos niya. Kalimot lang ko sa pizza kaya tumantong ibalita gani ha. Bisita alang ang FB page ni Congressman Emmanuel M.M. Limikay Chung Iway. Kaya ito dito ang pahibalo ni Kung Iway sa maong konsultasyon sa ubigay ni o pediatrician mga bay makandos niya. Daghan pa dito ang pahibalo sa si Congressman M.M. Limikay Chung Iway.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Andos Balita. Andos Balita. Public Service. Public Service.
0: Okay, good morning usab ni Ma'am Lucille Kasumpang mga bay maghandos nga naminaw ni tag na kamuntagon diya sa Baybay Kabulutan. Ug di Pastor Isaias Lentorio, good morning usab diha sa Barangay Tamaw mga bay maghandos nya. Kwan mo congratulations ha kay sa dili madugay dinapita sa karsada sa PBM payon sa gidhawgan mga bay maghandos. Kwan na kana nga dunay pasimento diya si Mayor Bembo Roberto deng kwan pud sa provincial road sa gidhawgan dung may pangpang dinapita iparoadway din gining po na ni Mayor Bimbo Roberto, mga bay magandos. Budget ana, mga bay magandos, sa itong interview ni Mayor Bimbo, 5 milyones kapisos. Na, kanang taga ginawagan diya, o taga Sukib, hapsay na pag-agi din napita, kay ay pasiminto din napita, di parodway din po ang provincial road diya sa Gindahugan. Kanang may pangpang ang area. O diya, babot mong panahon po mga bay magandos diya sa Bago, dili na po unya, kanabang kuyaw-kuyawan nga muagi ang ato mag-eksyon na panahon sa ting-ulan, tungod kay si Congressman M.M. Lemkay Chong Iway, doon ay gibudget nga 90 milyones kapesos sa paghimo o taytayan diha sa Barangay Bago, mga bay o magandos. Doon ay budget na 90 milyones si Congressman M.M. Lemkay Chong Iway. Muna, ato nga nasagap nga impormasyon kasayuran sa ito nga interview ni Mayor Bimbo Roberto. Kundi naghiusa ang LGU Tayasan o ang House of Representatives nga girepresentahan ni Congressman MMEY para sa mga kalihukan sa diha sa Bago nga paghimo og taytayan.
1: Ronnie Librado, Ronnie Librado. Dos balita, dos balita. Public service.
0: Sige mga bay, sa tanang-tanang lang yun nga naminaw, tanang mga tayasan ng naminaw, gikan rin sa tayasan nga ito sa Dibukalibutan, pinangluhan diyan nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, tanang nga mga SB, sama sa kusilingan diya, nga mao si SB Glevin Gabati o SB Alan Luiso. O sa tanang-tanang lang yun mga SB na lang, tanang nga mga department heads, tanang empleyado sa munisipyo sa LGU Tayasan, sama nila ni HRM Oto, o Peso Manager Res Miramires, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Tanang-tanang lang yun, tanang lagi yun. Di hanapita kay kapikin ang oras. Uy, kapikin naman itong oras ito. Sige, sa tanang lagi yun. Ngayon namin na, tungkol kayo ang oras di ay. Oras sa Pilipinas, alas 8:40.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Maugad to ang kinatibukan sa mga nagbagang mga balita garong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinagluhan sa itong mabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Haniel Hato, o ban sa itong teknisyan nga usa-usab kadidche nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag pag-usab ka natong tanan. At tangi kay musunod na si Dr. Ramil Oy, siya nga tulaman noon ang kasayuran sa mayo nga panglawas. O kumaniana, musunod si Bada Maria Bongangira sa Morning Pasada.
1: Balita.
0: O ban sa tumaptikon ng mga reporter ng masala si Handos 38 Boyag Slavio Carinal o Handos 42 Handos Icon, kini ang inyong tigbalita Handos 98 Bayro ni Bayli Brado magbilin sa sakamanultiun nga nagkinayon mga Handos bisan kabus kaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado, Ronnie Librado. Balita. Handos balita. Balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:42.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa iyo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: mga gadidribayo. O sa kamahimsugon, mabugahon nga adlaw, welcome! Ay, welcome mga higala ha, sa bago na usab. Live nga edisyon mga higala. Ning atong programang kas sa yuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganunay mga higala dokan sa lima nolo sa inyong mga simya. And hopefully mga higala, ang nainom na, ganunay ang DTX 500. Oh, nainom na mga higala ang Klinika D3 Bio. Di pagkalimtan mga higala ha? DTX Coffee Mix. Di paggalimtan ang ato ang mga epektibo ng mga produkto mga higala nga naa karon sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Of course, di po sa paggalimtan mga higala ng atong mga uban pa ng mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Ginito naman nun, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo
4: sugar?
2: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ilan itong
6: score ganit?
5: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
6: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong kinabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayan sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko. Tagdaw dua-dua ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko sir. May alibyo.
7: Okay, namin nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500. D3 Bio.
9: Ato si Rico. Isa ka radio announcer. Turkey sa nakagabulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang pagpamatsyag. Isa na nakabulig sa akon. Amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. May VCO. Ang VCO. May D3.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
12: Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabasa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Galing kasi napit akong tuhol.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sulod, sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis.
1: Tibog,
15: ikaayo ang
1: Mighty C.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Babaka sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Diwat nagbalik ko yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mabibili sa mga butika.
4: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Di ba galimtan ha? Ang ato ang mga produkto. Ay, nga naa sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar. By the way, diay, sa mga gusto mo join ng atong programa, ng atong Dulumanon Higala, yung kong send mga higala, o sa inyong mga pangutana, mga concern, sa atong mga linya sa cellphone, mga higala, sa 0981-654-8967. Usbon ako 0981-654-8967. Anyway, isgutan na turon mga higala, mga ka-DTX, kinibitawang kining pagpalimpyo, pag-purify sa tuan dugo. Ika nga mga higala, blood is life, no? Blood is the current of life. Ang gahatag nato og kurinti sa kinabuhi, maoning aton dugo. Mana importante kaayo mga higala nga himsog baskog ang aton dugo. Limpyo ang aton dugo, na enough nga circulation, na enough nga production sa red blood cells sa aton dugo. Muna nga matulog yung tagtarong. Matulog dagsayo. Aron nga na ay maayo nga production sa atong dugo during sa atong pagkatulog. So, importante nga hinlo atong dugo. Gikan sa mga toxin. Ika lang atong mga gikaon, labi na yun ng mga unhealthy, mga kargalog, mga preservatives and chemicals. May mga toxin waste ka na nga gasagol sa lugo na to. Gani, di ba kung magpa-blood test ta? O makita nila sa blood test ang unsay na sa lugo, na yung mga impurities na, no? Including na dira ang cholesterol, triglyceride, ang proteina, proteinuria, gasaka, mga waste product kana mga higala nga gadapon o galaghan nila sa tunugo, mga impurities plus mga chemicals mga higala.
14: Isang tasa ng kape para
0: o nga ito ang ginainom. Oh, labi na yun kung natin mga medication. Ang lugo mga higala muna siya ay medium transport sa oxygen, hormones, clotting factors, sugar, fats, og cells mga higala sa itong immune system. Kini sila, kining lugo, kuani siya, gahatod, no? Gadala o gahatod kini sa mga nutrients gikan sa itong digestive tract. Ngadto sa tibuok, parte sa itong lawas. In short, mga higala, na ay tulo ka mga main function ng aton lugo. Number one, ga-transport sa oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, and etc. Ikaluha, ga-protect ning aton lugo. Ga-protection, na ano siya'y protection, mga higala? Gikan sa pathogens o mga blood clots. So, ga-create ang aton lugo, ana. Then, ang lugo usab nato ga-regulate ng aton lugo. Regulation sa pH balance sa tubig o sa temperature sa atong lawas. Ano na'y luha ka mga main responsible organ para sa cleaning sa atong lugo? Para malimpyo ang atong lugo. Kabalo mo ang duha ka mga organo kagalimpyo sa atong lugo. Number one is kaning atong liver. Ang atong atay. Gina-convert ni atay ang toxin gikan sa alcohol. Harmful metals. Bisan pa sa mga tambal nga atong ginainom. Ngadto sa harmless substance. Aron nga mapasiguro nga ang lawas mga higala dili madaot. Og mapasiguro nga kini sila mo gawas sa atong lawas. Ma-eliminate. Ikaduha nga organo nga gahinlo sa ato ang dugo is kaning kidney. Pinaagi sa gitawag nga filtration. Onya, ang aton lugo mga higala, nagadetox man ang aton lugo sa mga musunod, no? Ang atong intestine, ang atong skin, spleen and lymphatic. Now, karon, unsaon man nato makaangkonta nga malimpyo? Oh, malimpyo kining ato ang lugo. Kinahanglan nga mukaon ta sa mga pagkaon nga ga-detox aton lugo na ay mga pagkaon nga ga-detox. Ga-cleansing sa atong lugo. Ga-purify sa atong lugo. Naapoy mga pagkaon nga gahatag og impurities. Naapoy mga pagkaon nga makahugaw sa atuan lugo. So anitas dinitas kaon sa mga pagkaon nga makalimpyo sa atong lugo. Number one, mga higala, no, sa atong mga kalite ex-dira o mga kalitri bayo, kining cruciferous vegetable. Nindot niya sa kidney na to, kay taas ning antioxidants, nag-prevent kanisya sa cancer, kidney cancer, no? Kaling mga cruciferous vegetables. Number one, ano, broccoli, cabbage, cauliflower, Brussels, and sprout. Taag, muna yung mga pagkaon nga cruciferous vegetables. Another one, nga mga prutas. Paredas prutas. Nga taas o antioxidants nga gatabang sa ato ang atay o kini nga molimpyo sa atong dugo. Number one is kani mga blueberries, cranberries, ahos, no, ang ahos, ang garlic, grapefruit, apples, ginger, luya. Nindot ning luya sa mga kuanan alcoholic fatty liver. Ang tubig, no, ang tubig usab usa sa pinaka the best nga katabang sa tung kidney aron limpyuhan ang atong dugo. Onya, aron nga ma-minimize nato ang pagkadaot sa tong kidney. Tubig yun. No? Kinahanglan kita mo inom ang daghan ng tubig. Kay usan po na siya sa kikinahanglan aron nga malimpiyuhan ang atong dugo. In short, mga higala, kung atong balikan, kining mga ginarecommend nga mga pagkaon, prutas o gulay man eh. Unsa may naas prutas? Unsa'y naas sa gulay nga makalimpyo man siya sa atong lugo? Hinumduman na ito kanunay na ang mga malatian karon mga kalite ex, mga kalitri bayo, naas sa dugo, high blood, diabetes, di ba? Arthritis, cholesterol, naanas dugo, mga higala. Karon, ang ginarecommend is antioxidants. Kay galimpyo kining mga antioxidants sa atong lugo. Ga-protekta usab kini sa atong mga cells gikan sa mga harmful chemicals, toxins o oxidative stress nga dala sa gitawag nga free radicals. So kung atong balikan, ang gimension diri nga mga prutas o gulay, mga taas og antioxidants. So, antioxidants gyud number one ang gikinahanglan nato. Kung gusto tag himsog nga lawas, baskog nga lawas, kung gusto ta mga higalag matabangan nato atong lawas, dapat na agyud tay antioxidants sa lawas. Now, kaning paginom nato sa DTX 500. Unsay number one ninyo nga makuha? Unsay number one na to nga makuha sa pag-inom sa DTX 500? Number one, ang antioxidants niya, no? Nga combination sa DSA o sa Mumordica Charantia. Combination sa Ampalaya mga higala o DSA. Grabe. taas kaayog antioxidant mga higala. Kung atong timbangon or sukdon, ilabihan kataas yun. Nasa 1.3 million units of orac value mga higala. Pating daghana, pating taasag antioxidants mo na nga. Kita makasiguro yun na nga. Sa DTX 500, labi na yun kung sabayan na ito na umay TC. O sabayan na itong may TC para sipa yung kaayo o nindot yung kaayo, patsada yung kaysa o ganang output, no? Isabay na to ang paginom sa Mighty C o DTX 500. Kada inom na to mga higala sa DTX 500, makasiguro tanga ang ato mga lawa, atong lawa sa atong dugo, atong mga cells, matabangan o mahinluan, malimpiyuhan mga higala, tungod sa makasiguro man ta, kay tungod kay na ay taas nga antioxidants na makuha nato sa paginom sa DTX 500. No. Aron nga matabangan nato tong lawas, mag DTX 500, then aron malimpiyuhan nato atong lugo, mag take ta mga higala sa power do. Ang ato ang power do mga higala, DTX 500 o Mighty C isabay. Isabay na to. Buntag o hapon, no? Sa mga nangutana, look, unsaon pag inom na. O buntag o hapon, naka DTX 500 ka, naka Mighty C ka, then pagkahapon, naka DTX 500 ka, then naka Mighty C ka. Available ha sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy mga higala sa inyong mga lugar.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Gina Sir Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
22: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
21: One Sir, kanang nakoy high blood niya, dali ra ko kayang malipong niya, dali ko ka kuno ka nang daghan kayang mga review ko anaw niya, sa nakainom na ko sa kape DTX coffee mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
22: Yo sa mong pag-inom ang kon ditribayo.
21: Kausa ra ko sa kadlaw kausa niya ang kape na ko buntag.
22: Kada adlaw jud ko.
21: Oo.
22: Pila na kakabulan nga ga inom?
21: Okay na oin. Ang kape na ko 3 years na akong kape.
22: 3 years.
21: Ang ditribayo mga duha na ka tuig, magduha na.
22: So sa imong na obserbaran katong wala ka gainom ug karon gainom ka.
21: Ya nami sir kay sa una sir manglaba ko maghapon-hapon tug laban nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko ana bangon ko buntag sayo siguro kung kamang-kamang ko banig pero sa nagdik na ko og ditribayo maghapon-hapon tug laban mura ra ko wala nang laban. Lami kay ko paminaw.
22: So mo ni mo ginatumaron?
21: No, ditribayo kapi sa buntag. DTS copy me.
22: Sige. Unsa may kasulti sa mga nang lantaw ron? Naminaw ka rin?
21: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
23: Ako si Frisi Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad sa isinta isinti. Ako muna batyagan, sakit na ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Ito, mga ako na ron, dua na ka simana. Dua na doon sa isa kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Wala na yun kay sa una magluod man akong sulok-sulok. Wala, magsige na lang po. Inom. Pero sa pagkaroon, kalay sa Ginoo nga nag-inom po ang DTX. Parisan to na kung may PC. Kalay sa Ginoo, wala na. Nang libot din ni isda, nagpasalamat din ko sa DTX o sa may PC na akong diinom kay nawala na dayo na ako ang sakit.
20: DTX 500. Mali sa mga butika.

0: Conchita Balagosa.
1: O sa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi tex 500.
1: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am? Sa
0: kuan yahang sakit yahan murag ni muminaw ba ug makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Update ba siya basta naka-state og tumar ani.
1: So wala pa siya ninyo man ako sa diyang gibati ma'am.
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
2: TX500. Mabalis sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika.

0: Bagalim taniga na ang alkaline base nga vitamin C. Ay, mag-mighty C ta ha.
1: Alkaline nga vitamin C.
0: Ang ato ang mighty C mga higala na sa pinakadool nga mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Kanto mga mahiligon dira og kape. Ganahan mo kape nga walay asukal, no? No sugar nga kape. Gamit mo mga higalag kuan. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Kana mo'y kape mga higala, no? Dili mo magmahay kay lami siya og humot nga klase sa herbal nga coffee. Ha? Humot og lami siya nga klase sa herbal nga coffee mga higala. Wala nga you try it mga higala ang pag gamit no, pag inom anang ato ang DTX Coffee Mix or either kanang atong DTX Premium nga coffee. So pili agyon ang kape mga higala nga motabang yun sa atong lawas. Malaw no? Makaingon ta mga higala nga nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Naa sa pinakadool nga mga butika mga higala o mga pharmacy sa inyong mga lugar. And may padayon ta mga higalas paghatag o pagdagan. And ato na yung usab hisgutan mga higala kadali ni nga ito ang litri bayo. No? Ang ato ang vitamin D3 na may BCO. Muna yung pinakauso karon nga klase sa vitamin D. Kay gipakusog mga higala sa cold compress extra virgin coconut oil. Katong galisod dira sa mga kanami daw medyo experience mo mga higala o kanang dili maayo nga coordination, medyo mawala atong control mga higala sa tong lihok sa lawas. Kauban na ang buyod-buyod dira mga higala sa tong mata, problemas mata, pananaw. Gusto ba nato nga maprotektahan nato ni no? Labi na gyud ning mga selula no sa ato ang mga mata. Gusto nato nga maampingan ni no. Nya, gusto ba ta nga makalikay ta aning hypertension o mga komplikasyon nga dala aning gitawag nga high blood? Nya, ang pagkadaot sa mga ugat no, sa ato ang lawas tungod aning gitawag nga hypertension. Kini mga higala, matabangan ni siya kung naatay enough nga antioxidants, vitamin E. Maximize na to ang mga benepisyo nga naa sa vitamin E. Muna nga gamit mo mga higala o D3 Bio. Ang D3 Bio usa ka suplemento nga makatabang sa as a natural antimicrobial. O garanti man na siya. No? Nga naa na siya antibiotic naturally. O niya, ang antioxidants nga naa sa D3 Bio, kaning gitawag nga gallic acid o cumaric acid, vitamin A mga higala, makatabang sa pagpugong nga dili ta mga higala dali nga motiguan. Ang vitamin E mga higala usa kini sa kaklase sa bitamina nga taas og antioxidants kasama sa vitamin C. Ang vitamin E mga higala makatabang nga maprotektahan nato ato mga selula gikan sa makadaot nga dala sa mga free radicals nga moy hinungdan sa gitawag nga oxidative stress nga moy usa sa mga rason mga higala nga dali kaayo nga madaot o motigulang ato mga cell, ato mga cellula o mag-cause o mutation sa cell nga ga-cause o cancer. Mag D3 Bio takadaan law. D3 Bio ha. Sa mga nagkaedad nira aron nga maprotektahan nato ato ang memorya, atong brain, ang mga ugat nato sa atong utok, aron nahapsay ang sirkulasyon sa dugo. Amin na yun kung magka-high blood na, magka-edad na, kinahanglan dag suplemento ng mga tabang yan. Usa sa mga recommended kaayong patsada kaayong suplemento, D3 Bio. Pwede ni siyang usapon kay chewable man ni siya. Patsada kay mga higala kung magsakit inyong tutunlan o magkatol inyong tutunlan, mga higala, buhato ninyo inyura ng usapon o kanang D3 Bio. Maglain ng pamatsyag, maramog kahilantanon, no? Maramog isubawan. Dali ra na, no? Mag D3 Bio lang, sige. Kada 6 hours na ay D3 Bio. Then inom na dalagahan ng tubig pahulay. At mga bata, para layo sa mga sipon, hilanat o trangkaso, pagamito na ito o D3 Bio. Pwede sa mga buntis, mga bata, sa mga mabdos, kapasuso, sa mga may edad na, nagkaedad na, pwede kaayo ning ato ang D3 Bio. Anyway, itong oras limitado kay mga higala. Murag mo say babay ko. Sunod nga higayon, susamang oras, simbihan mag-uban-uban gyapon ta. Programang Kasayuran sa Maing Banglawas. Doghan sa lima, nalang yung nakauban mo say babay. Ay kalimot na, Sambuanga del Norte, Dipolog, no? Sambuanga del Norte, na ani sa mga leading ang mga drugstore. Nas mga butika at mga products. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio. Tara, mga penata!
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:15.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
8: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. 5 minuto mga suking tigpaminaw sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course, sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Dok Alano, ang ato ang pinakabago, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, available na mga ka-Dragon Fruit sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong pagahisgutan. Yes, Doc Alan.
10: Pinaalang sa matag-usa, maing adlaw mga suking tigpaminaw, and of course ang ato usab nga higala sa kahanginan. Mga kininyo po si Galag-alagad, uban ninyo sa pipila ka minuto sa ato usab nga pag-askutan sa kanagadaan nyo mga soaking sibihanan. Mga kalimot mga soaking tipo, may adlaw usap diha ka Dragon Mail. May adlaw usap sa mga listeners na itong akronin na kasunod sa ito nga programa. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ubanin nyo sa pipila kami yun sa tatagag pagtagad ang pinaka-importante sa ito nga panglawas. Doon na tayo mga nagkadiyang, nagkadaiyang mga produkto mga soaking tipo nga napaka-epektibo sumala pa sa nakasulay sa ito mga kaisunan sa nagkadaiyang dapit sa Visaya, Soga, Mindanao. Napaka-epektibo like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix o ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot yan ang mga soaking tikman ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ang ato usab nga Dr. Pondi Soap, ang ato usab nga Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto mong muhamis mga soaking tikman mo, malimpyo ang inyong mga kapanitan ng tiro kalawasan, gamit mo o Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot usab sa nagkadayang mga sakit o bulletin sa pamanit, ang Dr. Pondi Soap lamang ang katapat na wala na ilaing hahanapin pa mga soaking tikpaminaw. O nili Dr. Pondi Soap lamang mga soaking tikpaminaw ang muhatag o dugang kalimpyo kahamis sa atong pamanit. Ang ato usab nga Dragon na massage oil mga soaking tigpaminaw, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Dakon ay gitabang sa ato usab nga panglawas mga higala, ha? Nanay, tatay, palo nagplastada. Aron kitang tanan makabaton usab sa nagkadayang sakit o gabalatian. Ang ato ang maintenance, ha? Ay makalimot mga soaking tigpaminaw, ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, ha? Mas lindot mga soaking tigpaminaw ang performance ni Mr. Pagbaling Labing nga ato usab sa iyang Paris ni Mrs. Higala, ha? Ang ato usab nga sexual activities mga soaking tigpaminaw, matabangan sa pag-inom sa ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga soaking tigpaminaw. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit ninyo ang nakadayang mga produkto Bisaya, Soga, Mindanao, diha sa inyong mga dool nga mga butika higala, ha? Wala agala mga soaking tigpaminaw, makalimot yan na aron kitang tanan nakabaton sa maayong panglawas. Text me mga soaking tigpaminaw, pwede mong text usab sa dugang kasayuran hitungod sa maayong panglawas. 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Muna higala mga soaking tipon alang sa dugang kasayuran may tungod sa ikaayo na to sa panglawas. Lawas kapital, lawas usab angay na tong alagaan. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ato ni bay. Basta Dragon ang inyong tubaron, matag adlaw daily supplementation, sigurado inyong lawas palig-unon.
9: Yes, mga ka-dragon fruit, kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kaning ampingan, kauban ng Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams alang sa lig-un nga immune system, dili pwede pasagdan ang lain-laing balatian. Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams capsule, makatabang sa nagaantos ug diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan, wasan ug laing balatian. Ang pag-inadlaw-adlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa nganong mag-antos pa man nga pwede naman nato nasuwayan ang Dragon Fruit Gold 700 milligrams 12-in-1 capsule para goodbye na sa mga antos mo na mga balatian. Fuel your day with Dragon Fruit Gold, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta naka-star, sikat!
13: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte yung pinta-taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
14: TTX 500 mabalis ang mga butika. TTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kag hapon na ako ko magpangabi sang TTX Coffee Mix.
14: TTX Coffee Mix mabalis ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
16: Tugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, ah, sang kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, gidriya. Tisted na namon nga pamilya. Amo, gidriya, ang ginainom namon. Gani, ginahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
14: TJX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika.
17: Adong baminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
18: Prudencio Gumati, Salvador Gutalas.
9: Unsa na igyod ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
18: Kwan, kanang ulat ko'y kusog, gaya hindi po ko katulog.
9: Unsa na hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na kay gibati kanhi?
18: Oh, na-stroke ko. Pito na katuwi lang ma-stroke.
9: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naan nag-alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
18: Oh, maka na nagkukusog, gaya ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
17: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Dragon Fruit Plus 650 mg.
19: Estrella Tamparong Niyaw Limanggit 76. Kada adlaw ko na ko dito. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
20: Ah, gamit po dahil ka ng atuang produkto. Labila ko na ang dragon na massage oil.
19: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
20: Panakit sa kalawasan. Tuon sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
19: Ganun na gumumuinom o dragon capsule, alkasi o dragon coffee.
21: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: kape mo painit ko sa changi.
1: Yes.
0: Da yung dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Nya da yung pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba. Yes. Maayo gud di ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
1: Salamat kay
0: tinuod jud na.
2: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, grisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kape, makatabang sad siya kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo og tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Adong paminawon ang testimonya sa kaibigtibo sa Vitron tablet.
5: Ako si Kumching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko, inom jud mo sa Vitron kay ako. Tunguna nga wala pa ko nagainom o Vitron tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay mag sakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ako kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanon.
4: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Ako din si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawasan. Dayon, nagamit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ni gamit ko Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID nakasuway po ko inom. Usahay good magsusol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga inang ko Nance Capsule of UAID. Salamat yali labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
8: Heto na ang Astig na Kape Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Ulala. Oh,

0: pa-kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsig o adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butik.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:58.
3: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus sa imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 5 plus 1.
6: 2.
5: 2 plus 2.
6: 4.
5: 4 plus 4.
6: 8.
5: 8 plus 8.
6: 16.
5: 5 plus 4.
6: 9.
5: 5 plus 5.
6: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10. Uno.
9: Morning Pasada.
10: Morning Pasada.
9: Tawag na for requests and greetings.
11: Morning Pasada.
9: Gini lang sa Star Radio.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
3: D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buhi. Mighty C.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Mga pena ta!
8: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi. Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
7: Mga pena ta!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic brand sing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy. Dragon Fruit Plus.
9: Curly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit, capsule o dragon coffee na ulian karon basko gayo og energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa dragon fruit, panginom na kamo kay maabtik niyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawas.
0: Kamusam, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Sira mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
12: Oh la la.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Diktahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huander Esqualin o sa ka-natural. Gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol. Pagpalig-on sa ugat sa dugo o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo. Huander Esqualin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huander Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ako si Elisa Bidoron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan del Sur. Nagapalit ko sa mga NAMS products, Cervic Care, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang ginahintin o gamit. Tungod kay nakita na ko nga, pag muinom ko anak ng kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kakakoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, makuansya, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervic Care, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nagahulungol, tungod kay ang akong mga anak is 7 kabu, kaduha ko na sa na ay mga gas-gas sa akong matres. Punta sa doktor, na ay gas-gas tungod siguro sa itong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong dinamintin para mawala itong gas-gas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan del Sur, nag-aawag ko sa akong masilingan. Hana ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha. Labi na dito sa barangay office, akong mga kauban ng barangay official. Labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Mauna, agad akong ginakuan sa ilaha na palit mo aning produkto sana. Tungod kay dako kayo nang ikatabang sa ato ang panglawas.

0: Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ako! Naunsa magalo? Jesus! Tiringa akong tuhod ay! Permente nalang magsinakit!
9: Ah! Ayaw nagka-problema lo! Naanay alibyo!
8: Siya ma!
9: Kaniyo?
10: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix!
9: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, ilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
8: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
9: Asa magalo?
8: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
11: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
12: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
13: Ako na si Junior Aslag, din sa Tumpagon.
12: Kumusta ang paggamit ninyo sa Vitron Syrup?
13: Ay, kaloy, git sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog kung ako pagkaon. Kaya akong bata kasing niwang, karon sambok na.
12: Mm-hmm.
13: Ang ako nga na karon, paskog na magdula. Ay, titing niwang atong makagamit sa Vitron.
12: Oh, pili edad sa imong bata?
13: 4 anos.
12: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
13: Okay na kayo, paskog na. Sige, nagpangayong kaon gani. Pagpapayin naman ang kaon, kaduhan ang kaon. ka sa paniktor. Ngayon sa kaon po. Sana pasalamat ko sa inyo nga adunay ibugna sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
14: Vitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Si Elisa Masida, taga Puro Dosi, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong baby, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana o hangtod karon na reduce ang amo ang mga beefy nga hingabot na lang og 120 kaysa una. So wala pa may nag-inom og Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain ni og Nance hasta pod ang akong bana, nag-Nance na gyud mi kada buntag og hapon. O karon saloy sa Ginoo, nag-guan na gyud siya ma'am, nalagsik na. Nance Coffee gyud amo ang ginainom. Salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nance Coffee.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 11, impunto.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Lima ka minuto mga suking tigpaminaw sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Dok Alano, ang ato ang pinakabago, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, available na mga ka-Dragon Fruit sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong pagahisgutan. Yes, Dok Alan.
6: Tinaalang sa matag-usa, maing adlaw mga suking tigpaminaw, and of course ang ato usab nga higala sa kahanginan. Mga kininyo po si galag-alagad, uban ninyo sa pipila minuto sa ato usab nga pag-asgutan sa kanagadaan nyo mga soaking sibihanan. Ang kalimot mga soaking tipo, may adlaw usab diha ka Dragon Mail. May adlaw usab sa mga listeners na itong akunan na nagkasunod sa ito nga programa. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, uban ninyo sa pipila kami yung noto sa tatagag pagtagad ang pinaka-importante sa ito nga panglawas. Ang doon na tayo mga nagkadiyang, nagkadaiyang mga produkto mga soaking tipo nga napaka-epektibo sumala pa sa nakasulay sa ito mga kaisunan sa nagkadaiyang dapit sa Bisaya, Soga, Mindanao. Napaka-epektibo like a Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, o ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng. Ay mo kalimot yan ang mga soaking tigpan, ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ang ato usab nga Dr. Pondi Soap, ang ato usab nga Skin Glow Power Whitening Soap. Gusto mong muhamis mga soaking tigpan mo, malimpyo ang inyong mga kapanitan ng tirong kalawasan, gamit mo Skin Glow Power Whitening Soap. Ay mo kalimot usab sa nagkadayang mga sakit ng bulletins pamanit, ang Dr. Pondi Soap lamang ang katapat na wala na ilaing hahanapin pa mga soaking tigpaminaw. O nili Dr. Pondi Soap lamang mga soaking tigpaminaw ang muhatag o dugang kalimpyo kahamis sa atong pamanit. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil mga soaking tigpaminaw, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Dako na ikitabang mga sa ato usab nga panglawas mga higala, ha? Nanay, tatay, palo nagplastada. Aron kitang tanan makabaton usab sa nagadayang sakit o gabalatian. Ang ato ang maintenance, ha? Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw, ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men, ha? Mas lindot mga soaking tigpaminaw ang performance ni Mr. Pagbaling Labing ato usab sa iyahang Paris, ni Mrs. Sigala, ha? Ang ato usab nga sexual activities mga soaking tigpaminaw, matabangan sa pag-inom sa ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men mga soaking tigpaminaw. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit ninyo ang nakadayang mga produkto Bisaya, Soga, Mindanao. Diha sa inyo mga dool nga mga butika higala, ha? Wala agala mga soaking tigpaminaw, kalimot yan na. Aron kitang tanong nakabaton sa maayong panglawas. Text me mga soaking tigpaminaw, pwede mong mag-text usab sa dugang kasayuran hitungod sa maayong panglawas. 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Muna higala mga soaking tipon alang sa dugang kasayuran may tungod sa ikaayo na to sa panglawas. Lawas kapital, lawas usab angay na tong alagaan. Basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato ni bay. Basta Dragon ang inyong tubaron matag adlaw daily supplementation, sigurado inyong lawas balik unon.
5: Yes, mga ka Dragon Fruit, kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, busa ato kaning ampingan. Kauban ng Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams alang sa lig-on nga immune system, dili pwede pasagdan ang lain-laing balatian. Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule makatabang sa nagaantos og diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan wasan ug laing balatian. Ang pag-inadlaw-adlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Busa nga nung mag-antos pa man nga pwede naman nato nasuwayan ang Dragon Fruit Gold 700 milligrams 12-in-1 capsule para goodbye na sa mga giantos mo na mga balatian. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available na sa tanang butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bio og kanang unsa ba isa oi DTX 500.
2: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am? Sa
3: kanang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa street ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani.
2: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ng drive ko. Badisayas lang kada adlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
0: DTX 500. Mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Mayong hapon, ani akita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So ma'am, mayong hapon, Ma'am Shane.
7: Mayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP, mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis nawala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
6: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
8: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok Mansanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong non-s product ay non-s coffee, non-s liniment oil, Cervicare, Remind, and eye drop. Ang non-s coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion pag moinom ka, maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya bisan pag wala ko makuan pa itong mayuman ako. Gagamit na kuan niya kay nupose naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang remind naman, hinahinay pong na makaremind. Kay limtano nung food ko kaayo. Tapos ang eye drop, kay pariho man minimama na magluha-luha ang mata. Okay-okay po, magbutangan na mo sa gabi eh. Mara gilimpyuhan po siya. Salamat Diyos Ginoo. Bisan udili dyan yung grabe dyan kaayo ang kuan. Maintain kagod gihapon na mo ang mga product ninyo. Kay maayo man sila.
0: Dragon Fruit Plus.
9: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasi ang pangihi sa usay kagabi, halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, hantod ka rin rin. Iyon na kaya epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsunan ng Tuna Minaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
10: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na ang solusyon. Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa gihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Paminaunda ang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
14: Sila kagaanan. North mapa ang kurot-kuro.
15: Ma'am, unsa man mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga haom ani?
14: Oh, na ma'am. 4 months.
15: 4 months. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
14: Mahal ka siya, ma'am. Na-admit niya siya at kung wapa siya 1 month. Kung ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulitang kalibanga.
15: Then Vitron Drops, imo hanggi pa inom sa iya, ha?
14: Oo, ma'am. Pamilo pa lang nang inom, mami naman niya ang katulog. Ngayon, sa iyan sa tutoy. No, hantad ka rin, ma'am. Maawa din ako gimintin.
13: Vitron Drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
16: Labay special nga okasyon? Napakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
17: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
16: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
17: Tapad lang sa pansuan.
16: Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop.
17: Ems Flower Shop.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o inom o Astasan kaya inyong sinati ang kaayuan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamoy hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani anak ang Who Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubo sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Who Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Who Wonder Cardio Care.
8: Ako si Idmalin Balansagong ko, taga Procotso, Kabangasan, Bukidnon. Gigamit na kong product nun is ko ang Cevicare kay kuan magutuan ko ng dyslinuria hun. Tapos kanang every time na magdala ko ng station, isip ko sa kay estudyante, paka-absence yun ko lang tungod sa kasakit. Masalamat yun ko sa Cevicare kay tugod na nagtumay ko naman kay okay na karon ma'am, okay na kong menstruation. Salamat kayo.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Ang adlaw sa tanan, ako si Tibor siya. Doon na ako yung sakit sa tawagan ni kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O may minutin na gayon, may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Mao nang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabasok kung yun, sigurado yun. Then human paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumagpanihapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan o Amigos. Kaya si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
11: Dragon Fruit!
12: Go!
11: Gipak Kusgan! Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Go! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang palapian. Dragon Fruit Go! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga palapian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy.
12: Sa panahon karon na anda na permigit ang tutok sa cellphone o computer, nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on.
2: Star Radio. While at home, work, or school, doing Facebook, playing online game, or doing nothing, put us on the background. Always.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
6: yes.
5: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
6: Wow.
5: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No? Ang ingredients gapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
6: yes,
5: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
6: yes,
5: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
6: okay,
5: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
6: okay,
5: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa,
6: tama,
5: ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
6: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
5: Yes,
6: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
5: Yes.
6: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang, ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no? Labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Higala kinisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mao tabang usab sa ato ang gibug aton, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog. Mao na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
5: Yes, Doc.
6: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sa naay ali,
5: ah, kaya wala gyud.
6: Mga kana mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kon tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No? Kininag yun para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, ang tongkat ali mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
6: Yes.
5: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian dai, Doc,
6: mm-hmm,
5: Indonesian uga,
6: yes,
5: Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning,
6: yes,
5: gi-mention ni Doc Alan,
6: mm-hmm,
5: ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
6: Yes.
5: Uga base study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
6: Yes.
5: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
6: Yes.
5: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
6: Yes.
5: Naaray edad gamay.
6: Okay.
5: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
6: Yes.
5: Available ni siya Doc Alan sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
9: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
10: Star Radio.
9: Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 12, 4.

0: Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So, na, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko GTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500,
2: mabali sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akon tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagapon, ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gid natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Kita, Balagosa.
6: Gusto ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa na isa. Uy, TX 500.
6: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
5: kuan, yung sakit. Yung murag yung muminor, bawag makatumar. Kita si state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-state at tumar ani.
6: So, wala pa siya naiinom anak. Sa diyang gibati, ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaga na yun siya sa kuwan. Yung gitrabahoan ani.
6: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para nato nga mga tigulang na. Yun, number one, yun niya ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
1: TX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: D3 Bio.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
8: Oh yeah!
9: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
7: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
7: Mag-Hard Mama. Extreme na.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
10: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go!
10: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
10: Go!
1: Na! Dragon Fruit, go!
11: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
12: Po si sa Milita Balibis, pagka kuroso eh, sila po sa Rich Mokadis ko. Dapat customer, pagpanganak niya, mag-okito kayo, ganit po na naman, gawas niyong bata. Already gamit niya ang Wonder Oil. Kamu nga wapag kagamit ka na, sulayo din niyo gamit eh, pipibog yun. Kaya kung gani, nag-uhiwan ko, dahil
13: Aksyon
11: at parang akong tutulang. Hindi ko kailangan. Mawag Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
14: Si Dina Adilianuset, agkayo ko din sa Purok 2, Yes, Poblasin, Tibawi, Bukidnon. Ang akong di palit na product, Nance Herbal Capsule, UAID, kapalit ko ko o Nance Coffee, and makapalit ko ko o Nance Eye Drop. Then, ang akong gibatik din, kanang usahay, ang akong beef mo, saka din, di magpugusto nga mag-mention ko ka mga para sa nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, sige po paminaw aning sa sincerely at si Arlen. Dagan man kayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryan ng several capsule o UAID akong gi-pari. So, muna kini ang gi-maintain. O, dagan kayo salamat lang at si Arlen sa iyang plaga.

0: Shiva Essential Oil. All Healing. An Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Avon Beauty Soap. Mi Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Avon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isug sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Avon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayur Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
6: Ay, ang akong ngalan Dirneto Biobao Kalaran, nagtuyo sa Rock Abakawan. Ang akong project na iuyon ang katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong yung aid na mayo na akong pagbawas. Ang akong dibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
0: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kiringaan kong tuhod ay permente nalang magsinakit.
8: Ah! Ayaw nagka-problema, lo. Naanay alibyo.
7: Usa man.
8: Kaniyo?
9: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
8: Kaayo kini sa daghang sakit. Sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
7: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
8: Asa magalo?
7: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
10: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
11: Testimonya sa Wonder Banana Plus.
12: Hindi ka hula ka. Taga Paradise. Ramon lang tayo sa mga bisor. Akong ika testimony ka sa Wonder Banana Plus. Kini akong asawa or vida. Nagkakuon, lagi po kayo. Kay, ipa-admit sa akong doktor. Pero akong ipa-ultrasound. Tingin ko ang doktor nga naada ko bukol-bukol sa iyang matris. Upat lang siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Daghan kayong mga tambal nga nagresida sa doktor. Ala kong ipalit ang Wonder Banana Plus. Duwa ka-estab akong ipalit. Akong asawa, sir. Karoon, kalungin sa Diyos. Naulian.
13: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
14: Agi.
15: Naunsa ka din ha?
14: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
15: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
14: Dili uy, gikan manggug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
15: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
14: Imo na bukong binuangan ha?
15: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
14: Mauba?
15: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini dragon fruit powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
14: Daghana ding ingredients ani no?
15: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
14: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
15: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
14: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
15: Dragon Herbal Oil with Subaki.
14: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Fruit Plus.
5: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
16: Okay,
5: giatake so, ko gatulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
17: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy.

0: Dang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang digpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa, ang Tudling sa Mga Garay. Kaoban ang inyong Kuya Cardo de Liguapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka? 13 dalias panahon, Oktubre na. Muraman tagilakag permintis sa oras ani. Oktubre na. Unang adlaw sa bulan sa Oktubre, unya kay mo man atong promise kanunay gyud. Basta unang adlaw sa bulan, di lang matunog Sabado Domingo, proclamation of winners gina. Sa to ang balak writing contest sa Tudling sa Mga Garay. Unang mag-proclaim jud karon. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Haplas nga way kaparehas. Ang Huwander Herbal Oil, hatod kaninyo sa Huwander Animal Vita. Hatod kaninyo sa Huwander Banaba Plus. Vitron Drops, Vitron Syrup, o Vitron Tablet. Complete ni. Pinanapat ay Huwander Herbal Coffee. Dayo, naapagid ay Huwander Vitamin C. Napat ay Huwander Cardio Care. Napat ay Huwander Himuaid. Oh, di ba? Tinaghan ng mga nasa likod aning programang Tudling sa Mga Garay. Basta-basta gini. O niya, kay as promise, basta unang adlaw sa bulan, o niya, dili matunog sa Wadog Domingo, mag-proclaim kong winner. Magsugod tag third, o niya, second, dayon, ugma na lang nato i-proclaim ang kampiyon. Napoy, triling-triling po gamay ba? No? So, ang atong iunag proclaim karon ang atong third prize winner. Atong i-congratulate kay 1,000 bini. Yatag sa mga kababuto ni Congressman Attorney Marlo Bangkuro sa 1st District of Zamboanga, Sibugay. Third prize winner, congratulations to Leo Ilnar. Ang title siyang balak sa imong paghidangat. O niya, taga-Misaoy ni siya. Neo Corilla Davao del Norte. Mauni ang iyang entry nga nakadaog sa third prize. Sa dihang midangat kaning akong kinabuhi. Dili matukib sa pulong ang kalipay kong gibati. Nunot sa mga saad mong ako lang ang imong gikamithi. Wa nay lain pa, kundi ako lamang ang bugtong mong napili. Sa kamaya o kalipay, naglumpat-lumpat kining akong dughan. Nahibalag, kuragayod ang taong muagak kanako gikan sa akong pagkapukan. Gipasalig mo kanako nga ako imo gayong unungan o gulipan sa kalipay ang kanhi kong mga kagulanan. Salamat sa bagong paglaom nga imong gipakita. Di ko gayon usikan ang laing kahigayunan nga kanato gitagana. Ligunon ta kini uban sa pagsalig kang bathala. Ampingan ko gayon ang timus mong pagpangka. Pagkabulahan ko na lang agihatagan og laing higayon. Aron ka pasundayag sa makausapa ang mabulokon kong pahiyo. Tungod sa gugma mong gidalit nga pagkatalagsaon, ang pagkamaayo mo kanako dili kabayran sa usa lamang kapulong. Sa bagong anib sa kinabuhi sa akong sugilanon, ang kanhing panid sa kasakit dili ko nabuot pang pakliyon. Ang mahayag nga agianan mo ay akong pagasubayon. Ang kangit-ngit sa kagahapon di naangayan pang lingion. Pagkaanindot sa kinabuhi nga magpuyo uban sa kalipay. Dinuyugan sa pagsinabdanay og timos nga pagminahalay. Og paligunon pagayod sa wayutlan ng pagsinaaray. Sa kapitos og kaharuhay kitang duha maginunungay. Mauni atong third prize winner sa Balak Writing Contest sa month of September. Congratulations once again to Leo Ilnar, Misaoy Neo Corilla Davao del Norte sa imong paghidangat sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Oh, di ba? Pero tininduta kayo ang paano ang puso ko. April Boy Rehino, hatod sa pinaka-the best nga hapla sa buong mundo, ha? Gay ka parehas. Wonder Herbal Oil. Ang uban, muingon man nga parehas na daw, pero di na tinood. Walay kaparehas ang Wonder Herbal Oil. Ngunit atong haplas nga walay kaparehas, epektibo kayo. Ngunit atong haplas nga mo'y gi-kuan yun, gi-hugupan yun sa kadaghanan. Kaning ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, mga pinalanggang tigpamilyo. Una, katong wapak suway, aning maong haplas, mas maayog yun nga musuway po mo kay aron nga makatry mo sa Wonder Herbal Oil. Ingon mo nga, lahir, gini po, ditinood po ito ingon ni Kuya Cards, no? Minawan yung testimonya, nagamit ni Wonder Herbal Oil.
1: Ako, ma'am, si Carmelita Manzano sa Cabinte, Usami City. Nagpasalamat lang ko sa Wonder Herbal Oil tungod sa dibati na ko sa akong lawas ba nga. Sakit akong tiyan, tapos nagdali-dali ko ang init o tubig. Dayon, akong ipatuluan sa Wonder Herbal Oil. Diya-diya, nawala din ang sakit sa akong tiyan mo lang. Nagpasalamat ko kong dako sa Ginoo nga. Amo ang iyang gigamit nga mahimong istuminto na makatabang sa mga sakit sa mga katawan.
0: Ingon nana, kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Kanang Wonder Animal Vita, pero tinindota po. Mga nagbuhig baboy, mga manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Kana atong gamiton? No, kana ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Provenantistid po eh. Di po ka magma, epektibo eh. Paminawa, unay testimonya, nagamit isang produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Ako na eh si Quarcer, Danilo Makabindar. Dan so yakong dagnasir dire sa poblasyon Lantapan. Sa ako raning kasinatian nga nagamit ko sukad nagbuhi kog manok, baboy ug kanding. Mhm. Nakita ginago sir nga murag maayo ang epekto kay ang akong baboy. Dali ra ni dako, gani sa tulo ka bulan ni abot na siya og 115 kilos. Sa upat ka bulan.
3: Ah, 115 kilos dako na kayo.
2: Oh, upat ka bulan lang. Na tapos ang akong kanding nakapalit ko dito sa Purok Dosi sa Kulasihan. Gamay kaayo sir, murag imo og matumbaga na nga halos na rin nakabakot tungod sa kaniwang.
3: Unya, gipagamita din mo Animal Vita.
2: O, moya kung gamit ang Animal Vita, sagol na ko sa bahog niya o ganing sa tubig. Kalos ginaw sir, mga kapinbulan, halos na di na ko kaila sa ko ang kanding kay medyo nibukad na giling lawas.
3: Dali ra kayo kabusok?
2: Oo, dali ra. Dahil yung pagkasunod si Mana, nagulag na din siya. Dahil hantod nga nakaanak siya duha kabuok.
3: So, wala kailain nga gigamit Animal Vita ra yun?
2: Animal Vita ra yun, sir. Kay itistingan lagi na ko bago uno sa gid siya ka epektibo. Dako ang itikto sa imuhang pagpamuhi, gamay ra gasto.
0: O na kanindot sa Wonder Animal Vita. Tama gito siya. No? Ang gamay kagasto ba niya, ang epekto niya nindot, tambok imo mga kayupan. Kani atong Wonder Banaba Plus, nindot po ni. Kani mga problema sa pagpangihi, kanang mga kidney problem, uso man tungod dalis pagkaon, di ba? Junk foods, instant foods, no? Sa'y kapiktahan ng ato ang mga kidney ba? Oh, niya ka ng kidney kay importante man ang apart sa lawas yung mapiktahan na din mo trabaho kung tarong magsakit ka. Munang magamit kag Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni gagamit ni Wonder Banaba Plus.
4: Ni Regine Bautista.
3: Taga?
4: Tagalong Jose Aguirre, Manukan, Sambungad Norte. Sa inyo produkto sa Banaba Plus.
3: Wonder Banaba Plus.
4: Oo, katong mag-try ni kaya nga kang bana di sa kalibang kayo, di ka bawas. Kaya yung tanang wasay ka na kayo mukhaon, kaya luya ng dutya, di kayo katindog sa nawadan sa kusog. Gitryan ko na ko sa painom ato sa Wonder Banaba Plus. Akong gitryan sa painom, yan po ko sa butika, kaya ako gusto gituyo, katuray gituyo na ako para painom niya. Kaya nato pala kadlaw, na uli ang doon siya, nakalibang na siya. Kaya sige mo kung mungusulta niya o kumusta na, nakalibang ba o kung ano, sa opin na, kaya nakalibang na ako. Moto, ako gimintay niya. So, narakad daw niya, gininom ato, na opin na siya.
0: So, ingon na na, kanindot. Kanang ato ang produkto nga kinini ang Wonder Banaba Plus. Pag-aray ko sa among Mama Solidad sa Tindukan, Buko, Banlag, Valencia, Amping, Dia, Kanunay, Ma. From Butsoy, Ugbib, sa Purok Size, Valencia. Shoutout, Kuya Cars, de Sitio, Dariangao, Sibulan, Santa Cruz, Davao del Sur. Kuya Car, shout out ra ko sa pamilyang Puntoy Gomez, Pavilyar, Oliveros. Listening from Situo Compound, Barangay Luz, Gihulgan City. Shout out listening from Sitio Simon, Lambusong, Barangay Batang, Tuluna, North Cotabato. Idol Rins Ayuba Pandakan. Salamat kaayo nimo Kuya Carl. Thank you. Kadtong mga kaigsuunan po nato nga kuan kanini ang naay mga anak nga bagong natawo taman 1 year old natay Vitron drops. Manay ginagamit sa mga bata nga bagong natawo Vitron drops pa inom ba? Na taman og 1 year old nindot na nga vitamins plus iron kanang Vitron drops. Naman po yung testimonya anak paminaway ang testimonya.
3: Kinsa kanini ma'am palihog?
5: Si Joanna Yaris Lenny taga Alihal Carmen Davao Norte.
3: Sige sulti imi unsa ka epektibo ang Vitron drops?
5: Epektibo gyud kay ang Vitron drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayong lawas, kanya ganahan na pagkaya siya mukaon, labi na ka ng bisan, wala agad kay sedan, mukaon din siya niya. Sa una, nga wala ko siya kapikog Vitron drops, ginagunalan din ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon, ya masigit po siya sakit-sakit, nga wala po siya katik anang Vitron drops, bisan duha lang ka butilya yang nahurot, okay na gyud kay siya niya. Hyper na pud kay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan dili kay maminaw, bisan asa ra mo kuan ba kay tungod sa yang ka hyper. Oh, nindot gyud kay ang Vitron drops sa mga uban diha nga wala pa gyud ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron drops na gyud sila. Kay nindot gyud kay Vitron drops.
0: Inana kanindot ang Vitron drops. Mabuhay na to slok na kinunda. Vitron syrup, may po ni. Parera mo ni, vitamins plus iron mo ni. Katong 2 to 12 years old po. Itong mga bata nga, di ganda mo eskwila kay bugo sa klase, Vitron syrup na. O, way ganang mukaon, dali magsakit, no? Paminawa, testimonya ni gagamit og Vitron syrup.
3: Datong pangalan?
6: Si Mary Jean Bautista, taga Manukan sa Bungad Norte. Sa Vitron syrup, sa ako pong anak. Ako po sa Gimintinan po siya tay. Hindi kayo siya, hingaon kayo tay. Ma-presyo ko tay. Nanon yung bataan ni tay. Ang muna nagpakaon po sa kumsa tay. Magkausutan. Tay, pa tay, di siyang kaon. Dito siya mukuan siya tay. Gusto niya, biskuit lang, gatas na yung taunin. Isang kautay, way gana, mag-tryan ko sa Vitron syrup. Karon, okay na yung panglawas din. Mukaon na po siya, dahil hindi na po tayo pareho na ikahinaon kayo.
3: Paspas na siya mukaon.
6: Then, oh, dahil ang bata po, okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, etanan.
0: Yung una na, ganindot, ang Vitron syrup. Vitron tablet na yun. Pareho na, puros mo ni Vitron. Vitamins plus iron mo ni kanang Vitron tablet para po na sa mga 3C ang edad pataaso. Tatay, nanay, lulo, lula, sila na, para nila na, no? Katong limtanon, nga mga nanay, tatay na Vitron tablet na. Katong way ganang mukaon, Vitron tablet, no? Katong di ganahan nga matulog, Vitron tablet, no? Katong ubos kay immune system, dali kay magsakit, no? Vitron tablet na. Paminawa, oh, testimonya mo ni sa gamit sa atuang produkto nga Vitron tablet.
3: Asa ito pangalan ni mo?
7: Nasir.
3: Nasir.
7: Kasim.
3: Taga.
7: Taga Sibugay.
3: Ipil Sibugay. Okay, sir. Nakagamit na mo anang Vitron tablet?
7: Oh, nakagamit. Ang akong asawa.
3: Naon sa man? Ngano man?
7: Kay Luya man kay lang kuan man god yang lawas ba.
3: Dayon.
7: Nitis nga nako ang kanang nga Vitron tablet. Isulay nako. Matay mo rin. Mayo man yung kuan. O saban.
0: Sumayog yung epekto ang Vitron tablet mga pinalanggang tigpaminaw, no? Garay ko pamilya nga kaso akong anak o akong bana sa Malabagon An Siaton. Nagpagaray si Chi Acaso from Valencia Negros Oriental. Shout out sa akong anak si Mika Ilya. Tatay Jiring, always kapamati sa imong programa, Kuya Carl. Salamat. Garay ko akong bana si Johnny Sumikaw basis o akong anak Johnny Jr. Obasis o si Julius Obasis o si G-Mark Obasis, it's Medjulina Duhig Uyamon. Shoutout Kuya Carl sa Kakanog family and Duma Lauron family, Sitio Landing, Barangay Liluan. Salamat kaayo nimo Kuya Cardo. Thank you so much. Kuan pud ba kanang katubitong na ay mga almoranas na man tay huwander himuin. O nay gamiton kung nakay almoranas huwander himuin. Oh, nindot na. O nay mayong ipainom gud ato na ay mga almoranas. Kanang ato ang produkto nga huwander himuin mga pinalanggan di pamilya. O niya kung hay blaron ka ang Huwander Cardio Care po may makatabang ni mo ana, no? Kanang Huwander Cardio Care. Mo na makatabang kuna kay high blood. Taas kag blood pressure. Mag-inom kag Huwander Cardio Care. Yang atong kape nga di kita magmahay kay lamia po ning kape ha, eh? Kaning atoang kuan ba? Kaning atoang Huwander Herbal Coffee, ti lamia nga kape. Kay dili mag taas imong sugar, dili maghapdos imong kutukuto. Lami ikit siya. Kanang ato ang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang tigpaminaw. Dayon, ato na lang po na ipakapin ng atong Huwander C+. Nay drops, nay syrup, napoy kapsul. Huwander C+, baka na imong imnon, aron ni ka mahilantan, subawan, di ka magbalate. Ang Huwander C+, ang pangalan na. Oh, o na inindot nga gamiton, para di ka magkabalatean. Shout out ko sa mga Siso family and Casas family from Kaangayan, Mahayag, Sambuanga del Sur. Salamat sa pag-greet kanunay minaminaw ni Mordi sa among dapit. Patimbaya ko sa Il Camil family, Yabo family and Gumyal family from their pretty genis. Shout out with this Muan, labi na kay Quisi. Carlo Taytay, Dudong Joram, Girly, nagpa-shout out Auntie Lynn Nila. Shoutout Kuya Cars kay always naminaw sa imong programa na ako dari sa Minline Lilyungan. Carmen Victor Asiro Trapo dai ko Kuya Cars. Sige, salamat kayo ninyo tanan ha mga pinalangan tigpaminaw. Basi na mo yung mga balak diba? Pagpadaan mo balak. Oh. Dari mo sa tudling sa mga garay pwede mo nung makapadaan dari. 3,000 ang first prize niya, 2,000 second prize niya. 1,000 ang third prize. Kamahin na lang anak. Arita sa second prize winner, congratulations sa makadawat og 2,000 pesos. Ihatag sa mga kababuton sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Sunya Aldiriti, Mati City, Davao Oriental, ang title siyang balak na guluhan. Luha sa pag-inusara. Mao ni atong second prize winner. Sa agong pag-inusara, gumikan sa pagkapukan sa una kong gugma. Nagdungan sa pagpangambak ang luha ning akong mga mata. Naulipon sa kamingaw sa kanhiimong paghigugma. Ug padayon sa pagpangutana kung karon hain ka na. Habi ko kang imong pagbiya, sayon lang kining dawaton. Kay lagi dili ko man kapugngan ang nakabot mong desisyon. Biam-aman ko na lang sa hilom ang akong kaugalingon. Kadili gayud ikaw ang gihatag nako sa labaw makagaga. Bisan pa man sa akong pagpakalig-on sa tanang panahon, dili kalimod nga magabakho ako panahon sa kagabihan. Dili kapugngan sa mga luha, mahumod ang akong mga bukton. Sa dangoy-ngoy matugaw ang akong katulogon. Hangtod kanus-a ba ako kanimo magahandom? Magulat pa ba ako nga imo pang balikon? Pansalaing binuhat nakita ko man nga ikaw nagmalipay. O ba kini ang nakalatid sa kapalaran ko karon? Pagkasubo palandungon nga giusikan ko ang maayong kaugmahon. Nagpaanod sa gugma mong tugob sa pagkamalimbungon. Nalingla sa bayhon mong buutan apan nagpahipi ang pagkamaluibon. Sa ikaduhang higayon ani ana usab ako nagmagulanon. Unsa bagayod ang angay kong buhaton. Aron sa gugmang tinudanay, ako in town makaangkon. Asa ko mang dapita kini subayon aron akong pangitaon. Magulat na labang ako kung kanus asa gugma swerte. Kung ang pag-inusara man ang badli sa akong kapalaran, dawaton ko na lang bisag sakit sa akong balatian. Pangayoon ko na lang kang batahala ang tanan. Sa dugang kalig-unon ta ako iyang paghahatagan. Luha sa pag-inusara, Sunya Aldiriti, Mati City, Davao Oriental, sa balak writing to contest. Pero siya ang second prize winner. Siya ang second prize winner sa balak writing contest sa month of September, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Oh, alang to kanino yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Ikaw lang yun, sinta. Ako, naginanglan mi ako mga interest balak na di ba si magpadala mo ba? Sayang mo po ni kay magkwano naman ka, igura man ka ni magpilarago na Dave, di ba? Suwat-suwat lang ka ba, no? Suwat lang kag balak, ana. O niya, ang importante mga gudani nga, naakay lima ka istansa. Mo gina ato ang kuan minimum ba? Lima ka istansa imong balak unya. Kada istansa nga tong minimum kay 4 sentences. Dayon. Maghimo gani po kag balak, ayaw po nang di ta kasabot sa imong buhat ipasabot. O, buhatan po di mo ba og direction ba? Napoy direction imong balak ba kung unsa imong buhaton? Hapay ngon ang storya, sugilanon niya ana ba? Kung gisakitan ang imong storya na consistent, no? Nya nalay rhyme. Mo na pinaka-importante kayo kay mo na atong i-judge. So niya ato ang judges mo gudan eh. No, atong judge day. Karon mo rag si Dave nagyo si Ate Jane ang mag-judge ani kay ilano ni punto di vista nila ni. No? So sila kay ako dire kun sa gi proclaim nga winners mo ra po na akong ginabasa kay di na ko gapil-apil kay si Ate Jane mo siya may in charge ani gud, no? Kay ang atong first prize 3,000. Alimang ka na 3,000. Dako na po na eh. Huh? Naplano mo ko mag-increase pero basig next year pa amo panitibang timbangon. Atong second prize 2,000. Atong third prize 1,000. Yeah, hay nabi ana, no? Mga dawat ka ana, pila ra mo na sara mo karon dali ra man kaigod kay mag-type ka dito sa Messenger. Na i-forward nimo atong ato ang kuan Facebook page nga Richard Soriano Villaron din ana ang pangalan. Nagabutang sa atong Facebook account. Mo na nga pangalan ni ay. Na dili na to wonder man, no? Ako ano lang ng Wonder Man ng Facebook no, Facebook page sa Resville Broadcasting Network Incorporated niya. Pwede po ng Facebook account Richard Soriano Villaronte. No, mautala na yung bantong na itong mga silingan ako ni reklamo kay di daw mo reply mo, di sila napunta siguro ng account. Wala sila ng account napunta siguro ba? No? Ana na lang, padala mo kay aron sigurado nga mahatagan na ito og pagtagad ng inyong mga entry sa Balak Writing Contest. No? Ugma, akong i-proclaim ugma ang kwan kininiyang kampiyon sa Balak Writing Contest sa month of September. Mga pinalanggang tigpamina. For the meantime, manamilit lang sa ko kayo, ano mong oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Dios atong alagaran, pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
4: Oras sa Star Radio, alauna, 32.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na pamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini.

liniment oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance liniment oil, haplas o sa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo o hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance liniment oil, maayo usab kaayong haplas, alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance liniment oil, sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini, sila subitido tungod sa pagka-epektibo o daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance liniment oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kumustag maayong adlang Huwebes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag welcome ning atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 1, 2026. Una nga adlaw sa bulan sa Oktobre. Thanks what up muna sa mga itong paghahatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Clara. Stanley Clara, alang sa mga swat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANCE o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. O siyempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar. Stand by, Clara alang sa musumat. Dine siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

ate. Dili lang makausa, kundili sa makadagang higayon. Grade 12 ko sa dihang nabuntis. 17 years old ko ate. Og normal nga reaction sa mga ginikanan, hilabihang sukua. Pag-graduate na kog senior high, buntis na kog duha ka buwan. Kinahanglan ko muundang sa pag-eskwela sa college para hatagag pagtagad nga ko pagbuntis ate. Pareho pa ming dili andam ni Kevin. Ilabi na nga, dili andam ang among mga ginikanan. Busa, wa mi tuguting nga mag-live-in ate. Wa mi tuguting magpakasal. Giignan mi sa mga ginikanan nga muhuman sa mi sa pag-eskwela. Pwede nga mabisita si Kevin sa among anak, apan dili mi pwede nga mag-uban sa pagpuyo para dili ko na mamanghuran ang among anak. Magdugang lang ko na sa problema. Sakit pa minaon pero nasabdan ako ang among mga ginikanan ate. Samtang ga eskwela si Kevin, iyang mga ginikanan ang gasustinto sa among anak. Maayo ang among relasyon sa kong pamilya o sa ilang pamilya. Nagpuyo ko sa amo samtang si Kevin sa ila usab. Ate R, magkita mi apan galikay mi para di mamanghura ng among anak. Makaduaw ko sa iya, makaduaw siya kanako apan tama ra diha ate. Apan bisan pa man ni ana, nagkahigugmaay gihapon kami. Tuod man, human ko ng anak. May padayon ko sa college. Pareho may naning kamot. Kay lagi pangandoy namo nga magkauban mis kaulahian. Lisod ate nga among sitwasyon. Aduna mi anak apan wa mi nag-uban tungod sa kagustuhan sa mong ginikanan. Pila ra may sugilanon. Nakahuman ra gid mig college ate. Duha ka tuig ang labaw ni Kevin kanako. Una siya nakahuman ug una siya nakatrabaho. Apan padayon among relasyon. Naipagkasiloso si Kevin ate. Gusto niya nga human sa kong klase, diretso ko uli sa amo para kuno mabantayan ang among anak. Daghan siya mga gidili. Di siya gusto nga makiksulti ko sa mga classmate nga lalaki. Dili ko na kinahanglan nga mag-as na dalaga ko kay nanami anak. Natutungura mo diyong makilig ko ate. Kalagi, nasayad kong in love ka na ako ang amahan sa kong anak. Nagtuo ko nga mahadlok lamang siya nga mawala ko sa iyong kinabuhi. O ako magdahom nga red flag na day ni ate. Na dapat gihatagan akong pagtagad sa una pa lang. Sa day natapos na ko sa college, sa kuna-huna, finally, pwede namin mag-uba ni Kevin, ate. Pwede namin magpakasal. Makompleto na gyud ang among pamilya. Mga sadya, nang ipangutana ko ni Kevin kung andam na ba ko nga mag-minyo mi. Why duha-duha? Ready na ko sa among kasal. Gani ate, ang among pang-anak ang nahimong ring bearer sa among kasal. Nagtuo ko nga mauna kini ang sunugdanan sa kong kalipay, ate. Kaysa wakas magkauban na gid mi ni Kevin. Pagko masayad nga mao kini ang lisod nga bahin sa kong kinabuhi. Sa unang tuig sa mong kaminyuon, okay pa. Apan sa hinay-hinay, nakita na ko ang mga red flag ni Kevin ate. Bawal ko nga magpagwapa. Bawal ko nga magbutang og makeup. Bisag lipstick lang o gamay nga pulbo. Di siya gusto nga magsikog pa straight sa kong buhok. Ako siya giingnan niya hatod kong bata sa eskwelahan. Kay Kinder na kini. Nasuko siya. Kinahanglan pa ba ko nga magpagwapa kung iku raman ihatod ang bata sa eskwelahan? Ate R, gitubag ko siya. Kinahanglan ko mag-makeup. Siyempre, para proud to akong anak namo. Di ko gusto nga palong lantawon. Bitanaw siya kanako ate. Matod niya, di siya ganahan. Ganda na yung makeup ang akong nawong. Gusto niya nga natural lang kini. Nalain ko ate. Ako'y tingog, akong itrapuhan.
ng akong naong o wipes. Hindi ako gusto nga makipag-diskusyon pa ang ito kaniya. So, nahi gayon, mibati ko nga. Kinahanglan ba nga magpermiso ko bisan pagbutang nalag pulbos o lipstick sa akong naong? Ultimo pagsuot o sleeveless, ate. Di ko na siya ganahan. O labaw sa tanan. Di siya gusto nga makihigala ko bisan sa akong mga batchmate. Di ko pwedeng mula ang Ate R. Deep inside, may bati kong kalagot. Nganong kinahanglan nga sundo na ko ang tanin niyang gusto. May samot iyang pag-control nga rika na ko, ate. Kumugawas ko, kinahanglan niya nga may bawag asa ko miadto kinsa kong kaistorya, kinsa kong kauban o say oras ko muuli. Bisag pagbisita sa kong ginikanan, uti-utihon pa ko niya, ate. Mapapag-abot na ko sa balay sa kong ginikanan, sunod-sunod na ang tawag. Asa na ko sa oras mo pauli. Ate R, usay din na ako tubagon kay sa puton ko. Pag-abot, maglalis na minga nun di kumutubag. Nasakal ko, ate. Sa mong pagpanag-uban. Possessive siya. Controlling. Magsige na mig-away, ate. O ganunin niyang giniingon ka na ko nga mahal ko niya. Di lang ko na siya gusto nga mawala ko siyang kinabuhi. Nakita na ko nga gusto niya kong i-isolate sa ubang tao. O sa matag panagway, pariho ra ang mahitabo. Ako ang muhilom, ako ang mupugong, ako ang mu-adjust, ate. Kaya di ko gusto nga makadungog ang among anak. Apan ang pinakadako namong away ni Kevin mawang akong tinguha nga manarbaho. Siyempre tapos kong college, ate. Gusto gid ko nga makakitag trabaho. Dili tugod kay wala mi kwarta, kundili gusto ko nga nakoy akong kaugalingong kinitaan. Gusto ko nga makahimo og desisyon alang sa akong kaugalingon. Matud niya, dili ko no tanan na kung gusto kinahanglang sundon. Mungkin ang mga pulong nga dugay na akong gidala sa akong nauna. Dili tanan na kung gusto kinahanglang sundon. Apan nga nung ang iyang gusto kinahanglan mang ay masunod. Sawa pa mi magminyo, daghan kog higala. Na ko'y mga amiga na makauban ako sa katpas high school. Apan sa naminyo, nakuwa na ko'y higala, ate. Silang tanan, ako nang gilikayan. Dili tungod kay wa ko ganahe, kundi dili tungod kay gibawalan ko sa kumbana nga makihigala kanila. Minyo na kuno ko. Dapat mag-focus na lang ko sa among pamilya. Giwad ang kong privacy ni Kevin, ate. Bisa na akong account sa social media, gusto niyang naa siya'y access. Kay matod pa niya kung wala ko na ko'y gitago, nganong dili kumusugot. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon, ate. Hangtod, kanusa ang akong pagsunod-sunod kaniya. Ate R. Hinay-hinay. Nakapangutan ako sa kong kaugalingon. Gugma ba yung gibati? O pag-control ka na ko? Hangtod sa kahigayon, grabe ang among away. Sa akong kalagot, ate, giignan ko siya. Magbulag niya. Mupauli ko sa amo. Nakurat ko. Grabing hilak sa among anak. Midagan siya, paingon ka na ko. Matod niya, dili ko na kumulakaw. Nakurat ko, ate. Grabe yung hilak sa among anak. Una higayon na nasaksihan niya ang among panag-away. Naging emotional ang bata. 8 years old na siya, makasabot na siya, ate. Ate R. Mag 3 years pa lang ang among kaminyuon ni Kevin. Nakaingon ko,
Mas maayo pa man to wa mi naguban. Magkita lang mi. Kay di pa ko niya makontrol. Apan sa dihang nangaminyo na hinuon mi. Kontrolado ang tanan akong lihok. Pagkagabi eh. Nangayo siya sorry ka na ko. Ngingnan ko niya. Dili na ko na siya gusto mag-away mi. Kay luoy ko na ang bata. Matod niya, sundon lang daw na ako iyang gusto, wa na may problema. Sa laktod, iyagiha pong ipugos, iyang gusto. Mahal ko na ko niya. O di siya gusto mawala ko siyang kinabuhi. Apan ang libog ko sa matang sa iyang gugma ate. Adun ay kondisyon. Na kinahang lang, okay lang ko permi nga to kaniya o di ko pwedeng musupak. Di ko pwedeng manarbaho. Ati R. Gusto kong makigbulag na lang sa kumbana. Apan maluoy ko sa kong anak. Adun ako'y kagaling ang mga damgo. Gusto ko nga makabaton o kagalingong trabaho. Dili ba pwede? Nga minyo ko nga manarbaho ko. Dili ba pwede nga minyo ko makihigala pugos ako mahigala. Naglibog ko. Di ko gusto mo sakitan ng among anak. Apan inapod ko gusto nga ingon ani akong kinabuhi hangtod sa hangtod ate. Kanunay kong ingon ni Kevin. Kung permanente ko na kumutuo sa iya, huwag yun may problema. Kay para ko na sa among kaayuhan ay ang gihimo. Kaayuhan ba nga ako'y kagawasan? Kaayuhan ba? Ang iyang gusto lang ang matuman. Palihog. Tambagi ko. Dini na lamang kukutop. Sincerely yours, Clara.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayad ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin ko Google Mind Capsule. Kasi kad niya nakaundang kong inom ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahirag itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko Doy B o Remind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Diba, salamat kini mo, Clara. Sa imo papadang ating masuwatampo ni atong tulumanon sa Sensually Ate Arlene. Kung daghan makarelate, ade nga sulat ba? Kung daghan mga asawa nga bawalan magpagwapa, bawalan mulaag, bawalan makig... amigog lalaki. Sabi, kajut lang. Anyway, of course, kao ba na ito? DJ Nova Baniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun sa nanat mga sukintig subaybay.
0: And of course, ang itong URP professor, Capjun Jun de Asis.
2: Yes, masurti ng adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Nakasaway na ka, anak, Cap, nga bawalan ni mo yung asawa nga mulakaw, magpagwapa, magbawal, daghan, ana?
2: Siyempre, kay ang naman ko'y lalaki usahay nga gusto ang natural beauty ba? Kanang kung ma-make up noon, ma-mulbos, ma-lipstick, mapangit noon siya sa among pananaw ba?
0: Uy!
2: Una nga, kanang kabo nga mga babae.
0: Ang mga babae, mapagwapa na para sa ilang bana.
2: Dili gani. Ang bana ninyo, mo magay nakakita o mo ba inyong ipagwapahan? Nga, kung buingon ka ninyong bana nga, ayaw nag-make up, kay gwapa na kanya
0: yana. Ay, dili, ako bitaw mag-make up para sa kong kaugalingon.
1: Kaugalingon.
2: Kitsa ba inyong ipagwapahan?
0: Akong kaugalingon.
2: Di ba, mayungon mo inyong partner sa kinabuhi?
0: Oh, pero among kaugalingon. Nga,
2: nga, nga, mo huwag mo ingon ang inyong partner sa kinabuhi nga, okay na, enough, gwapa na kanya.
0: May mag-ikaw rin, tanaw na ko naman po yung uban.
2: Maulagi na.
1: Ma-insecure niya mga bana.
2: Gusto palagi mo pa, kwan sa uban.
1: Insecure lang yun, nga laki. Kani mo insecure nga laki.
2: Uban, ah, diha na tanag.
0: Kanang term nga uban, dili kay imo laing lalaki, kung dili, na may mga kauban sa eskwelahan,
2: ayaw
0: mga
2: na ginitalan. Ayaw na.
0: Diba?
1: Kami mga inahan na kap, kanang bitong kinahanglan na mo nga, ma-feel nga, kanang bitong gwapa gihapon, minis kantod nga mga narami sa balay.
0: Huwag ka balo nga, yung anak proud kayo nga makita ilang mama gwapa gihapon.
2: Dili gani, ang lalaki manggod, may gipagwapahan sa babae. Nya, muingon ang inyong partner nga, kadang okay na siya, gwapa na kaana, nga nung,
1: ya, sa iyang pamati, dili pa man siya gwapa. So, nga nung di man ka masuporta isip bana.
0: Correct. Ang sitwasyon magulit.
2: Nga nung di ba mapatuo sa inyong bana?
0: Kaya sayod mo nga di siya sakto. Mali diba? Siya.
1: Not all the time, pero sakto ang bana.
0: Correct. Imagine, maadto lang siya sa eskwelahan mo, hatod sa iyang anak, mamutag pulbos, pulbos na ganahan, bawal, kaya di siya ganahan, o sa lugar?
2: Iyan na, magiging nga mga lalaki.
1: Yeah, insecure yun. Yan ang mga lalaki, mga insecure.
2: Masalisihan pa lang, me.
1: Oh, kana.
0: Damo na siya.
1: Dili sila secure sa ilang pagkalalaki. That's why nga mahadlok sila mailugan. Kaya oh, secure pa na siya na may pagsalig. Way pagsalig sila.
0: And kalabi tong point ba nga, bawal ka manarbaho.
1: Diba?
0: Hala!
1: Daghan kay actually mga babae ma'am nga nag-suffer anak karon.
0: Kanang ibon ka kumutuo lang ka nako wag dite problema. Hoy, time sa kanjut.
1: Kabalo ko na nga script ma'am. Kaagi gyud ako na sa una ma'am.
2: Nagminyo-minyo pa mo nga dili man mo patuo sa bana.
0: Hoy, nagminyo mi para higugmaon, dili but-an unsa di ay.
1: Yes, dili i-manipulate.
2: Mao lagi na gabalik-balik ko nako ni karaang kasulatan wives, mga asawa.
0: Ay, nanapod.
2: To your husband.
1: Pero dili man mo pasabot good cup na all the time kay dili man mo perfecto, dili tanang desisyon.
2: Pato mo sa inyong bana.
1: Selfish kayo mga lalaki. Imagine, maski magkita sa friends, dili pwede.
0: Oo.
1: Usa guna klase.
0: Pero kanang yung nahuman ka college, gusto nimo makita mo kagaling diba? Usa career woman.
1: Yes.
0: Ako, di ko nimo mapugan, manarbaho gig ko, mangita gig ko.
2: Nga naman manarbaho bang ka nga provided bang tanan?
0: No, dili man pwede.
1: Dili man but pasabot ni mo kang inahan kay dara na lang katama.
2: Pahuyapan pa lang kasi mong boss dito.
1: O, diba?
0: Mo na, diha. Mo na, diha. Kay,
1: insecure yun.
0: Ang una-una pa lang.
1: Nag-una na.
0: Nag-una na. Wa pa gani, nahitabo na. Mo na problema lagi.
2: Siyempre, dapat safety gig ka. Kay nga ugay kasi mong partner mo na wala din mo nakita klara ang pagmahal.
1: Dili man ang pagmahal ka. Ganun ba to the point nga wa na ka nangutana if okay pa ba imong asawa, yes. Nga okay pa ba ka sa akong mga desisyon kay dapat sa magtiay yung desisyon ninyong duha, dili kay desisyon ra sa isa.
0: Correct.
1: Unsa good na klase nga pagkabana nga di na ka maguna-una sa welfare sa imong asawa.
0: Controlling
1: kay ang imo na lang kaugaling yung kalipay, wa na ka naguna-una sa kalipay sa imong asawa, wa ka kapangutana nga nalipay ba ka aning nga sitwasyon, aning nga desisyon, wala kay paguna-una.
0: Oy, mutual na dapat kinahanglan nga.
2: Dili pa kaganahan na klara nga dili ka patrabaho. Uy!
0: Nara
2: ka sa balay. Kaya kayo na kayo babae
1: ang mga babae na apoy mga pangandoy para sa ilang kaugalingon. Yes. Dili, kay taman ra sila sa ilang pagkamama.
2: Gikulangan ka sa suporta sa imong bana sa imong.
1: Dili man na, that's not the point.
0: Pero lahigid ka na mga ayaw ra ka.
2: Nga nung kinanglan pabangigid ka nga magtrabaho para makakita
0: doon
2: ka sa
0: mga
2: laki
0: personal,
2: nito.
0: Dili na siya may point ka. Manarbaho ka laki, gipangita. Nanarbaho ka para sa imong kaugalingon.
1: Kaya ng fulfillment ni mo sa imong kaugalingon. Bakit napod ya kay kaugalingong pangandoy before ka na himong inahan, before ka na himong asawa. Nang kay kaugaling mo pangandoy nga nun, di man na kaya supportan.
2: Nagminyo.
1: Ngano kinahanglan man nga ang babae isakripisyo gid ang iyang pangandoy para lang gid sa lalaki.
3: Correct.
2: Dili day mahatag sa imong bana ang pangandoy nimo?
1: Dili man gud ka.
2: Ay mas maayo kung pagabot sa imong bana naa ka naka-prepare.
3: Ah, naka-prepare sa unsa?
2: Sa pagkaon.
1: Oh, mo na gimo ninyo yaya ang gikinahanglan ninyo yaya dili sa wa.
2: Nagminyo-minyo pa kaday nga gusto man day ka nga.
3: Dili man, gusto man. Usa ni pong definition sa minyo, Kap. Ang magminyo kinahanglan nga matiman na kasi imong bana ang inana lang.
2: Siyempre, kung ikaw nga asawa, kanang ang bana ni mumuingon niya, oh, kanang sa balay lang ka, kaya kumangitag kwarta, ako mag-provide sa tanan.
3: Kunya, mumuingon yung asawa nga.
2: Mumutuo, kakay mo submit kasi mong bana ka
3: ni. Eskwela ko, nagkahuman ko college, gusto po kumutrabaho, dili gra pwede.
1: Nanong dili man kaya supportan sa mga bana ang pangandoy silang asawa. Nga deserve mo po na sila mga asawa ang ilang pangandoy, kabuto nila ilang ko. Nga no, ang lalaki rang may pwede mo build silang ilang career.
2: Nga nung matrabaho, magid ka, nga dili ganahan ang bana ni mo. Nga magtrabaho ka, kay gusto sa ibong bana, Disney princess ka sa balay.
3: Sa Disney princess? Nabay mo bawal mo lipstick? Bawal mo higala,
1: bawal mo gawas, bawal mo.
2: Lagi bawal na, kaya ka nang basing masalisihan.
1: Hindi mo piniriso.
2: Nagtrabaho ba yung bana niya ikaw?
1: Hindi mo lagi. Dili man, dili asawa niyo ginalan, ulipon inyong gikinahanglan. Nagi mga lalaki
2: na ulipon dapat, ang bana ganin na yung ulipon, kaya ang bana ang sige pangitag kwarta, ikaw nagpayahay ka na sa balay.
1: Hayahay sa balay. Hayahay ba din ang
3: hayahay sa balay ay.
1: Si Bako, mas may pang trabaho sa gawas, isa na sa balay. Kahagos, kinabuhi.
3: Maglaba, maglimpyo, maglimpyo.
1: Huwag ka kung ano, wapay
3: sana.
1: Ginoko.
2: Kaya lang ang trabaho.
1: Ah, dili, pagid palang gaon sa bana, di pakakagawas, lupig pa piniriso.
2: Uy, klaro mong kayo ingon sa bana, nga kumutuo lang ka sa ako, bulak tayo mahimong
3: problema. Mona, dihan, grabe ka unfair.
1: Selfish, kaayo, selfish.
2: Sa panahon nga nakikiusa ka sa usa ka lalaki, you submit to your husband.
1: Na.
2: Kung say gusto sa imong bana, dapat imong tubanon.
3: Depende sa sitwasyon.
1: Dili man mao ang pagpalangga ang gikinahanglan sa asawa. Dili na mao ang pagpangga ang gikinahanglan sa asawa.
2: Dili dahil palangga inyong pagsabot, Ana. Nga dili.
1: Palangga ba? Pag-manipulate man na.
3: Controlling.
1: Grabe man nga manipulation.
2: Control dahil nang kanang dili mo patrabahoon, diara mo sa balay, at imanon mo
1: yung bata. Kanang dili ka kagawas, dili ka kadubuhat sa imong gusto.
3: I compare a good. Ang babae nga productive, ang babae nga dunay career, dunay trabaho, nga dunay kanabang lahi gyud ang iyang outlook, yang panglantaw sa iyang kinabuhi. Kung dara kas balay nga magmukmok ra ka, di ka pwede magpagwapa, di ka pwede makikigala, di ka
2: sabi pagapahan ninyo sa balay.
3: Di lagi lahi gyud ang feeling sa ka babae nga nahimo imong gusto buhaton.
1: Yes. Di sad ko kasabot ani mga bana nga di nila i-allow nga mugawas ang ilang asawa maglago ba na mga higala.
2: Ingat lagi kayo ang bana ni Clara.
1: Mga tao man mikap, nami mga friends before ta nag-ila. So, nanong karon nga nagminyo, di naman nanon i-allow nga makikita sa mga friends.
2: Nanumpa mong good ang imong bana, Clara. Nga ikaw ati manon, panggaon.
1: Oh, pagpangga, day na.
2: Ati manon ka, dili ka patrabahoon, sa balay ka lang. Na. Panggaon ka, i-provide lang sa imong bana ang tanan, na. Dili ka patrabahoon. Lisod ba na sabton, Clara? Nga,
1: lisod yun, lisod kanang, sabton.
2: Mutuol ka lang sa imong bana, wala naging problema.
3: Muhagod ka, mas guwapa pa mga yaya, kaya nguya makapang-lipstick pa. Mag-abot mo, hey, ato ni may mong anak sa skwilahan, ikaw di ka pwede mamulbos, di ka pwede magpa-sexy, di ka pwede mang-lipstick.
1: Diba?
3: Ang mga yaya, nagpagwapa.
1: Inimanusang raba ang asawa kay mangita dayon mo sexy.
2: Ano problema, anak nga, kanang mo may gusto sa ibong bana?
3: Dilisad, uy, pangit sa kitanao ng babae nga di mga
2: guwapa magkasapananaw sa ibong bana.
1: Bot-bot. Nga, ang ana mong guna, it kanamon ay form sa manipulation ba nga? Para bitaw nga, dili siya mapadulong sa lain. Dapat pangit siya sa ihang pananaw.
2: Dili, guwapa sa pananaw sa bana.
1: Dili kap. Kaya mahadlok yun mo nga, mailugan.
2: Ano di ba?
1: Bisad walay ka pang ilog. Bisad walay ka pang ilog. Mahadlok mo mailugan.
2: Kamu girls, anong nagminyo-minyo mo, anong dili pa mo mag-submit sa inyong bana? Dapat patuong mo.
3: Mo-submit.
1: Lagi man ang submission sa manipulation ka.
3: Correct.
2: Kanang gisakitan ni Guani sa bana ni Clara ba? Kaya ang gusto sa bana ni Clara, kanang mutuo lang unta ka Clara sa iya ha? Unya, gaspak-supak ka.
1: Nagpadala-dala
2: pa yung sulatan po din nga.
3: Otro po din hindi ay. Mutuo lang ka na ako. Wala problema.
1: Mubagting din akong dalunggan na. Mugi na nga words ang balik-balik niya kung madunggan sa unang. Mutuo lang ka sa kuawa kahit watay problema.
2: O
1: maminaw lang ka sa ado. Wala. Simbako.
2: Maminaw ka lang. Mutuo lang ka sa akong instruction. Di ara ka sa balay.
1: Unreasonable na kayo ang yung ginabuhat pero ikaw kinahanglan dapat mo sabot mo hilom kay
3: kala bang gi-isolate ka sa mga friends.
1: True.
3: Di ka pwede makigigala, di ka pwede makikamigo, di ka pwede
2: okay. Siyempre gi-isolate ka Clara kay para sa imong bana. Unya
3: ko na binilanggo.
2: Para sa imong bana, ikaw ang pinaka prinsesa para sa iya, ha?
1: Dili.
2: Ayaw na paglaag-laag dito kay tungunang panahon bitaw kadang ingon ka Clara kang kalipay nimo imong banner ah. Nya karon
3: na maoron.
2: Magreklamo na kadiyad. Daghan pa mo gamit gamit itong term. May pa-isolate, isolate pa mong term nga.
1: Di ba kinood mang po yun na ka?
2: Ipangga lang mo.
1: Dili na pagpangga yun. Pag-manipulate yun ang ingay na. Tawa man na ang inyong asawa. Dili man na dekorasyon sa inyong panimalay. Tawa man na siya. Di man na ninyo mga kuan. Dili na ninyo pet nga. Kanabi ito, ipreso ninyo. O nga, kadalihok ninyo. Murag iro ba? Gusto nila nga ilasaw kay murag iro nga. Magsunod-sunod lang sa
2: unsig. Simple ramang good ang ipangayo sa bana ni Mo Clara.
3: Talagsaw no? Po di ang bana.
2: Among atong gihimay-himay ni sa Library of Questionable Studies, kinay mong sulatan po, klaro, tataw kayo. Ang hanyo sa imong bana, gamay ra kayo ate.
1: Dili na gamay ka. Dili na gamay.
3: Dako.
2: Dili lang, gibawa lang ang kanang mamulbos ka, mag-make up ka. Kanang bawal ka man trabaho. Kaya ay basa.
1: Kap, identity sa babae. Talagsaon
2: na ba ang ingana? Talagsaon na kiklara.
1: Identity sa babae na ang imong gihikaw sa iyaha. Kaya kitang kami mga babae na inalamin namin ikaw galing ng identity. Clara, no?
3: Lahi biya mong feeling ang pagkapamulbos mi.
1: Diba?
3: Lahi ang feeling na mo nga.
2: O sa babae mong pagkapahan niya ang imong bana.
3: Para sa among kaugalingon.
1: Kanang ang confidence na mo ba?
3: Yes.
1: Kanang sa among kaugalingon.
2: Ang bana nagagingon ni mo sa imo ha? Ayaw na pagwapa. Kigwapa ka na kayo sa
3: kanang palong palong ka, di ka ganahan makihalubilo.
1: True.
3: Tinod na. Palong ka, di ka ganahan makigsabayan. Kung palong ka, murag lahi, giyod. Ang ibang
2: pag-ingon. Ano makigsabayan magkagaging nang gari kasi mong bana nga dili na ka, dera ka sa balay.
3: May eskwela, bi ang anak, mahatod na ipot siya.
2: Ano yung patod si mong bana?
3: Ano mo na
1: dira. Lupig pa piniriso. Lupig pa irogig nga gika nang gi-cage, bitaw.
2: Magsupak-supak, manggod mong girl sa inyong bana.
3: Wala din na. Kay mga bana, kamu, may bana, may makonsensya.
2: Mawala ginong giringon ko sa inyo, ha ba? Kamu nga mga babae.
1: Nag-high blood
2: sa inyo, pa mo decidido, no? Dili pa mo decidido magpagalong sa inyong bana.
3: Madigit pwede magpagalong.
2: Ayaw sa bugbin niyo.
1: True, diligit pwede. Okay, kaya dili man na, it's not about kinsay hawod sa inyong relasyon, manggod.
3: Dili man na love, para sa kwa din na love. Kaya kung love ni mo, imong pagbigyan nga magmalipayan ni mga asawa.
1: Happiness yun dapat.
3: Yes. O sa'yo, buhato ni Clara. Magpabilin ba siya nga binilanggo sa iyang bana? Or kinahalan mo, gawa siya sa bilangguan ngayon na himutangan ka ron. Stand by, balik tawan lamang sa Pikas Lawak.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
6: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuha gyud sa Provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So katong nakainom ko sa Remind capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
9: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kaayon. Uy, ang ato ni Aing medical mission na October 6 na. Karong October 6 po kundi sa Medsayap sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Medsayap, Cotabato. October 7 sa Kidapawan sa May Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8 sa Bansalan sa May LSV Hotel sa Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Corona del City sa May City Mall Event Center ground floor, no? Sa City Mall of Corona del. October 10 dito sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market General Santos City. At ang atanging ato ang medical mission. Libre check-up, libre masahe, and uban pa, no? And of course, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Renren Alayaay of Mambahaw, Camigan. Hi, Ate Arlene, DJ Nova, and Cap June. Wala ko ilakaw karon mo nang relax lang ko diri samtang natanaw. Sakto kayo inyong programa panghapon.
1: From Sheena Marie Labrador, dugay na ko ga-follow pero karon pagi ko naka-comment. Finally, present tapod ko sa live o sa comment section.
0: Ati R, special shout-out sa akong pamilya sa Tagbilaran City. Ganahan kay ko maminaw sa inyong programa. Kay naagid ko'y makuha nga lesson. From Micaela Jerry Carey Meat.
1: Kanang inyong mga advice sa sahay makapahuna-huna agid sa atong kaugalingong resisyon. Nindot kay paminawan from Neil Umabo diri sa Butuan City.
0: Ati R, di Genova Cap June. Kanunay gudming, nag-atang aning programa once. Magsugod na, lisod na mo via from June Carlo Sagin, watching from Liloan, Cebu.
1: Hi, Ate Arlene, si Christopher Lumaca, nigikan sa Saudi Arabia. Pa-shoutout ko sa akong pamilya o mga higala diya sa Valencia City, Bukidnon. Salamat sa inyong makapahupay nga programa.
0: From Clarice Duldulaw, kana inyong topic karon murag familiar kaayo, makaingon gagtao sa hay nga hala, murag akong kaila man na nga kaagi.
1: Good afternoon po, Ate RC, lovely May Talastas, nagtanaw sa inyong live karon diri sa CDO. Shoutout sa kong mama nga loyal listener ninyo, matag-adlaw yun na siya maghulat sa inyong programa.
0: Ayan, from Janela Rose Pabustan, good afternoon, Ate Arlene. Nagbantay ko sa kong tindahan diri sa San Jose Antique. Kung walay customer, tanaw sa live. Kung naay customer, post kadali.
1: Shout out to Cap June. Base na kay libre nga love advice diha. Kay hangtod karon, single gihapon ko, bisan buutan ko, no. From Mark Pabilyore nga taga Mandawi City, Cebu.
0: Ayan. Good day sa inyo diha, Ate R. 5-minute break. Raunta ko sa trabaho pero nahimo na noon og almost 1 hour. Kay nag-focus kong tanaw sa inyong live. From Jerome Sarmiento of Davao City.
1: From Lemboy Bacala Francisco, good afternoon, Ate. Listening from Kiaring Benisilan, Cotabato po. O pa-shout out, Ate, sa akong mama Narlene Francisco o Papa Lemuel Sortida Francisco o sa akong manghod nga si Lenny o sa Enans Family Sortida Family, Daligdig Family, o salamat sa pagbasa po.
0: Kape plus peaceful kahaponon plus inyong programa, perfect kaayong combination. From Lorraine May Belyase, watching from Kabadbaran.
1: From Lenny Online Epong, Ate Arlene, DJ Novog, Cap June, maayong udto sa inyong tulo. Makalagot si Cap June, manambag. Labanan siya di ang sayo pa. Hindi ka na naglagot.
0: Okay. Ay, nako. Anyways.
2: Dili lang makadawat sa kamatoran ang mga kababayan.
0: So, dili lagi makadawat ang mga lalaki nga ilang asawa pwede po mapagwapa.
1: Yeah.
2: Dili mo kadawat sa balaang kasulatan nga kamo mga babae, you should submit to your husband.
0: Muna din ha. Limitan na sa taog nga kasulatan. Nga lahi ra man ang dita ka lipstick nga aha na dapit sa kasulatan nga bawal mang lipstick ang asawa.
2: Masupak mong good mo good. Pwede ra pwede ra magud magtago-tago mo nya. Masupak din mo. Tando sa inyong bana
0: magtago-tago mo na nay diferensya. Pero kanang open ka wad okay sige. Dili na lang kaya. Did you know tambagin na ni Clara sa
1: hindi kita mahuman ani nga discussion. Para na ako, Clara, coming from personal experience ba. Okay, daghan gid kayo actually, especially in paimangno ginyo lesson learn ni sa kanang naapa sa uyab-uyab nga stage karon. Makita ninyo ang red flags sa usa ka lalaki. Kana bitong sobraan ka seloso, bisan unreasonable na kayo.
2: Basta nga na seloso.
1: Ayaw gyud mo og gid mo paninaya. Abi nimo kiligon, pikiligon pa makasuya na, di ba?
0: Sa uyab pa mo magselos gani rapid kay kalalaki kay kusang tanan kay gaselos gid siya, di na mao.
1: Di na mao, very wrong day na siya. Hindi
2: mo magselos.
1: Di mo ni green flag nga lalaki kanang dili kay magselos. Kanang reasonable sa iyahang mga kuan ba, iyahang mga pagseloso. Kana ba, kanang red flag kaayo ang lalaki nga grabe ka seloso. Kaya eventually kung kanabitang maabot na mo sa punto nga mag uba na mo, magminyo na mo niya. Siloso kay siya. Dili na siya normal.
0: Bawal ka mag-istorya, bawal ka mag-lipstick, bawal ka mamulbos, bawal ka magpa-sexy na patay.
1: So, alang ka na ko, Clara, no, kay gikan mangyuta dihang dapita, nga murabag, tay ka ugalim kinabuhi, muratag puppet, muratag ka na bitong, muratag ka ng robot. Sa ilang gusto nila nga mahimutang robot nga naka-program lang ang atong buhaton mabase sa unsa ilang gusto. So, dili na siya lalim nga kinabuhi nga mo imong puy-an kay pait kay nang naabito kay gusto buhaton nga di man unta makadaot sa inyong relasyon o sa inyong kabinyon pero dili kasugtan. Kanabang kanakay kaugalingon nga gusto i-fulfill sa imong kaugalingon dili kasugtan. So, mawala ni mo ang sense of self ba? Murakag way kinabuhi, murakag buhi ka pero patay ana ba? So pait kayo na siya no kanang kung muna imong unungan nga kinabuhi dili ka magmalipayon. Yes. Magkuan gid ka, magsuffer gid ka as in lisod ka ayo magpabilin sa usa ka sitwasyon nga dili ka sabton. Kanang bitong ikaw lang always mo sabot, ikaw lang always nga mosunod sa ihang gusto. Kung lami lagi kay kung pwede pala ignore mo nga nagminyo na lang ta siya robot kay kana di gyud na mo reklamo. Etong kanang naka-program na dandi gyud mo reklamo.
0: Kana kinaaway.
1: Kana bitong dili ka tratuhon nga tao, dili ka tratuhon nga babayi kay gusto lang nila nga mosunod lang ka sa ilahang gusto. Kanang kuan kay na siya sa imong kana bitang grabe na nga struggle ba. So para nako dili siya worth it kay again mawala imong sense of self, mura kag way direction sa imong kaugalingon, di ka kabalo mo desisyon para sa imong kaugalingon kay lagi nagbase ra ka sa unsa iingon sa imong bana, which is unfair. Kay again ang kaminyo on dili na siya pahawuray, no? Di walay hawod sa relasyon. Kun dili kanang sinabtanay ra gyud unta ba, mo unta na kinahanglan ra unta.

0: about kanang kita nga personal, kita mga babayi, naputay mga pangandoy before ta naminyo. So ato lang gi-pause ba kay lagi na imutang inahan, na imutang asawa. But it doesn't mean nga di na ta pwede mo kabot sa unsa man ang atong pangandoy. Mm. We deserve to fulfill whatever we want to fulfill for ourselves. Mm. So again, Clara, you deserve to be happy, no? Mas maayo ginang maningkamo tanga kuan mabuhi tanga magmalipayon aron mamatay tanga malipayon. Dili kay nabuhi ka diha, nagugot ka, gusto na kay tuwa kay kinabuhi ka nang gagin hawa ka pero patay na ka nya mamatay ka nga miserable, luoy kayo ka. So mas maayo na mangita gid ka sa imong kalipay kay we deserve to be happy. Ayan. Sa kanuna kini ang inyong DJ Nova de Marites, ang maring ng bayan.
1: And of course, although you are the professor Cap Junjun Diaz.
2: Yes, Clara, una ang ligon niya pamilya ko ng asawa magpatuo sa banat. Balik-balik kong gina ni Adan sa ko ate.
1: Ang ligon ng pamilya baka ko ng bana.
2: Sa pagkakaroon natin, kadang i-advise ako kang Clara, ang ligon niya pamilya kung ang asawa
1: magpatuo
2: o magpasunod sa bana. Gikuha na ko na ati kang Adan. Kaya mo ginagibalik-balik ni Adan. Kaya hapit mabungkag yung pamilya. Pero katong gaing na niya ang iyong asawa, kung patuo lang ka sa ko, musalig lang ka sa ko, wala kitay problema mahitabo. Karon nilikon gid ang pamilya ni Adan ate.
1: No?
2: Gikan gid kang Adan niya advice Clara. No, balikod ako ang likon niya pamilya Clara kung patuo sa bana ang asawa.
1: Goy,
2: goy. Ikaduha ang kining nagminyo man ka.
1: Unya?
2: Tungod kay nagminyo ka, klaro kaayo nga kanang imong gisalig ang imong kaugmaon nga to sa imong bana.
1: Oh,
2: kay gisalig nimo sa iya ha. So, ayo na pagpanrabaho. Isalig na lang na ang imong future nga to sa imong bana.
1: Mm.
2: Klaro kayo na siya nga nakabutan sa balang kasulatan niya.
0: Kamu mga babae,
2: submit to your
0: ta?
2: Husband. No? Ikaduha, kanang ayaw na lang sigig pamulbos. Kanang sunda na lang na ang gusto sa imong bana. Anyway, hinahinayaran ng imong bana. Basig ngadto-ngadto. Kay kanang bata pa mong kudya Clara, basig nakita sa imong bana. Kanang imong simple nga beauty, kanang mauna yung gusto. Basi matungad to, pag idara na ka, basi musukot ako na siya, makeover ka. No, inaya lang, kay wala may lalaki nga matandog, no, mahopay, kung inaya yun. Naman ko ng diferensya sa imo Clara, kay gamay nga ingani, sa'yo nang kapadala-dala, kagsulat tampo din, kay gamay nga problema.
1: Sa gamay ka, nakuha na.
2: Kay, kanang dapat inaya yun, gitik-gitik ko na lang yung bana ba, kung saon nga, kanang makapamulbos ka, kay Jesus ka. Kini mga babae kay ngon nagit ang bana nga gwapa naka gusto pagid kinsa ba gyud gipagupahan
0: gyud ang lalaki nga manipulative na ginahangtod sa hangtod.
2: Ang katapusan akong advice ni mo Clara para di babungkag inyong pamilya kay ikaw man ang ilaw ng tahanan.
0: No? Nasa pamilya mo ang ilaw ng tahanan.
2: Ang importante nga ang haligi gabarok perminte. Moro mo gyud importante. Ang katapusan akong advice sa imo ha. Kining ayaw gyud biya. Kay una kumibiya ka nakasala na ka sa kahit asaan.
1: No? Wow.
2: Sa grado manggod ng kasal na tawag.
1: Wow.
2: No? Mga kababayanan, dapat diligid mo mag-attempt o biya sa inyong pamilya kaysa grado na.
1: Mm.
2: So sama sa mga kalalaki ang gina-advise na ako nga, kining diligid niyo biyaan inyong asawa. No, i-accommodate lang kita tanan. Ayaw biya, inahinay lang pagpasabot imong bana, ganto-ganto basing masabtan lang po ka. Kay luoy na kayo ang imong bana. Luoy na kayo kay sigig padlong sa imuha, sigig kwan. Maluoy rin ko sa imong bana, mag-imagine ang kuperting luoyan naging sa bana ni Clara.
1: Wow! No?
2: Nakadungog pagin sa advice ni Gino ba? Luoy, kisa mo tinagluoy. Luoy. Dapat masabtan ni mo Clara nga imong bana perting luoyan na. Sa gihapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ko masiguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos yung gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghihipo po na ako ng ingamay na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord sa nansibang ang gigamot niyo akong mga sakit. Mapasalamat yung ako
6: po si Luisa.

0: Pablo de la Peña,
1: taga Nasipit.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kayo mo'y akong gamitin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Nadukla ko sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sa ikuang kwas. Kaya na-tultrasound mo ko sa medical, na iyang ikuang nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung isaka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya gutsin pa. Kaunom na po katawari katiter. Nakuan ko mga, nakuan naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019. Nagamit ko Punyo 20. Dayong itauran ko katiter. Kaya dito ko sa doktor, higayawan ko katiter. Di si Otso. Sige na kong tumarog. Yung Ed, salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar. Pag-ibot, nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Dito salamat kanimo di Genova. Thank you Cap June and thank you Clara sa imong papadangat imo sa tampo. Well, kinila ako masulti. Ang malipayon nga magtiayon dunay respeto sa usag-usa. Irespeto ang desisyon sa usag-usa. Dili kay i-control ang usag-usa. Clara, importante nga irespeto ni imong bana. Pero kinahanglan pud nga irespeto sa imong bana ang imong katungod. Kay kung dili, kung ang usa dili malipayon, kung ang usa nag-antos deep inside, wagi ka painan. And kala bitong bisag nasayod ka nga mali, imo gyapon itolerate para way samok, gihinay-hinay ni magpatay imong kaugalingon. Nang dili lalim nga magsige na lang kag utong sa mga kahiubos o kasuko sulod sa imong kasing-kasing. Again, prangkay mong bana. Irespeto ni mo siya sa iyang mga desisyon. Irespeto po kaniya sa imong mga desisyon. Tugod kay alang ka na ako sa usa ka magtiayon, importante gyud ang pulong respeto. Aron nga magka sinabot mo og labaw sa tanan, mas mulungtad pa ang inyuhang pagpanag-uban. Kaya kung way respeto sa pagpanag-uban, sigurado ko, walay magtiayon nga magdugay sa ilang pagpanag-uban. Again, manginaot ko nga unta. Mabot ang panahon nga magkadayganay mo sa imong kapikas nga irespeto ang usag-usa ninyo ka mga desisyon. Tugudog alang sa inyuhang kaminyon o sa inyong anak. Thank you so much, Clara, sa iba po padangat imo sa tampo. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karoon, taod-taod. Alas ng Health Education Program with Doc John Paul de Asis. Mosunod galing na Malong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mga salamat. Bye-bye. I love you all.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
8: Ang akong gibati doon pa ng usahay, ang akong bibi mo, tata doon, yun po gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hibag nga kapalitan sa bukita kay nablok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang product. So, si Dina Adelianosa. Kalat, Agayok Dri sa Purok Dos, Yes, Poblasin, Kibawi, Bukidnon.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyod. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Element Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior na gumagamit sa Nans Element Oil para iwas panakit sa kalawasan.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
1: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan na kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitake for one way. Kaluhi sa Ginoo, pagpotron ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Siyempre, alas atong Health Education Program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa atuang Non-Self Education's Program.
0: Ayan. Ug alang sa inyong mga pangutan na text atong 0917-159-5812. As mo na ko, 0917-159-5812. Ate Arlene, ako di ay si Antonia Campugan of Santo Niño, Pagadian City. Nagamit ko sa iyong produkto nga Nans Coffee. Kay dili kay ko makatulog o gisod usab ang akong pagpagawas sa akong hugaw. Karon maayo na ako ang tulog. Kung makamata ko, makatulog na sa balik. Dili pareha sa una. Kung makamata ko, alauna, hangtod na nabuntag, di ko makatulog o balik at ER. Kaloy sa ginawa akong pagbawas, feeling na ako gaan na kayo akong tiyan. Hinlo na paminahon. May gamit o sabako ko, Ognans Liniment Oil. Kaloy sa Ginoo maayo ako pamati. Wala na ko'y pamaol, ilabi na sa bukton. Nasulod sa pila kabulan, akong giantos ang kasakit. Nagpasalamat ko sa labang makagagahom sa giyang ngayang gihatag kaninyo diin na mugna kiniinyo mga produkto. Salamat and more power kaninyo.
1: Yes, Atarlene. Og daghang salamat po no kay Ma'am Antonia. So, nakasinati siya og insomnia and then constipations. Okay, mga kanans. Insomnia. Insomnia resulta siya sa acidic, ang atuang dugo. Insomnia resulta siya sa taas sa caffeine content sa atuang dugo. And then, insomnia resulta siya sa wala nato nagamit ang atuang natural na mga enerhiya. Unsa yung natural nato na mga enerhiya? Mao kini yung hinatawag nato yung sa ato ang cholesterol, sa ato ang carbohydrates or yung sa sugar nato mga kanans. So yung mao kini yung mga natural nato na enerhiya, yung sugar and then yung sa cholesterol nato mga kanans. So mao kini ang i-burn sunugo niya para mo magkaroon kita ng kapagsik sa ato ang panglawas. Pagsige kita og inom og mga soft drinks or kaon og mga tsokolate na naay mga caffeine content. Yung energy na makuha nato og magamit nato sa matag adlaw, ang makuha nato yung mga instant energy. Yung instant energy gikan na siya sa soft drinks. So ang soft drinks napakataas ng caffeine plus sugar niya. And then yung tsokolate mga kanans, taas po ang kanyang sugar content and then yung caffeine content mataas din. Mokin ni yung ginatawag nato na mga instant energy. So mokin ni ang atuang magamit na enerhiya. So ang pangunta na nato, paano na lang yung mga natural energy source nato mga kanans? Sa atong natural na sugar, atong natural na cholesterol mga kanans, dili siya magamit. Kay magamit man nato yung instant energy. So meaning to say, nagkakaroon ng accumulation sa sulod sa ato ang lawas. Mauna siya mga kanans, hantod sa gabi, naakitay kapagsik yapon sa atong panglawas, hantod, maapektuan na ang ato ang katulog mga kanans. Kung makatulog man kita, after mga isa ka oras, dua ka oras, makamata na kita and then magliso na dayon kita o katulog. Kay tungod, naapakita yung mga remaining na mga caffeine content and then plus yung mga natural energy na ito mga kanans. Plus acidic ang atuang dugo mga kanans. So mo kanyang kanans no, if naakay mga insomnia na mga problema sa imuhang panglawas or maglisod kag katulog, required na to first mga kanans is limit yung mga caffeine content, soft drinks, coffee, mga tsokolate, limit kita mga kanans. Kung pwede, pag-abot sa alas 12 sa ugto mga kanans, wala na kitay kauno ng mga tsokolate or mga soft drinks. Kaya yung soft drinks, it takes 8 to 10 hours bago ma-eliminate sa ato ang lawas mga kanans. So in a natural to siya mga kanans. Pero kung naatay mga problema pa sa atong liver plus atong kidney, mas dugay ma-eliminate yung caffeine content sa sulod sa ato ang lawas mga kanans. So ginarekomenda ko sa mga pasyente na yung mga insomnia, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa Nans Corn Coffee. Kaya ang Nans Corn Coffee mulimpyo sa ato ang colon mga kanans. Okay? Mutanggal sa mga acid sa ato ang colon mga kanans. Yung mga fermented na mga pagkaon na mga wala na tunaw na mga pagkaon mga kanans na nidikit sa lining sa ato ang colon mga kanans. na mao kini isa sa mahinungdan ngano dali kita buturan ang atoang tiyan o isa po sa mahinungdan ngano dugay kita makabawas or kung makabawas man kita gahi ang atoang hugaw. Nan's Corn Coffee isa siya sa makatabang kanato para ma-improve ang atoang digestion and then ma-improve ang atoang pagbawas mga kanan. Plus Nan's Herba Capsule isabay niya sa pag-inom. Nan's Herba Capsule mutabang siya para ma-improve yung blood circulation para mas dali malimpyuhan ang atoang dugo. Nan's Herba Capsule mu-improve siya sa atoang fats metabolism. So yung mga excess na mga fats sa atong lawas mga kanans, pinaagi sa pag-inom sa Nan's Herba Capsule, malusaw niya itong mga kanans. So meaning to say, kung malusaw to niya yung mga excess na ito ng mga kolesterol mga kanans, dili mulapot ang atong dugo. So mubalik o kaayo yung circulation sa atoang dugo. So sama kay Ma'am Antonia, after taking sa Nan's Herba Capsule plus yung Nan's Corn Coffee, siya mismo makapamatuod sa iyang katulog ni balik o kaayo. Kung makamata man siya tungang gabi, makabalik na po siya katulog usab mga kanans. Dili pariya sa una na wala pa siya nakainom. Pag makamata siya mga alauna, alas dos, hanto na magbuntag, dili gyapon siya makatulog mga kanan. So dako kaayo yung mga kabaguhan. Plus Nan's Liniment Oil, of course, para sa nay mga edad-edad, ihaplas kini sa ato ang mga kasukasuan para maiwasan yung paggahi sa uric acid, labi na pag bugnaw or mga gabi or sa buntag mga kanan. Kaya usually dragi na siya muatake yung naay mga problema sa arthritis mga kanan. Nan's Liniment Oil, dako kaayo ikatabang kanato mga kanan.
0: Na lamang og mapuhon sa mga tagnang sa may istasyon. And syempre ang mga produktong Nan's, again, usbon ako, Nan's og UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang Nas makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nan's Herba Capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atoang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon ug dugang na support sa atoang Nan's Herba Capsule. Karon ang Nan's Herba Capsule, gitawag nato na Nan's Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pag yod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit,
2: usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Mm-hmm. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na update nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas estudyante bangon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad po gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 mm-hmm. ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans,
0: yes.
2: ang makainom kita og coffee every morning. Pero
0: yes.
2: ang pangutana, ang coffee ba ni mo anaa ba siya'y benefit sa atong panglawas?
0: Mm.
2: Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
0: mm.
2: sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans,
0: mm.
2: and then sa mga lulo, lola,
0: mm.
2: mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay mm. lain, nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi mm. na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans. Syempre ang atong nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw, o ginaot may nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
4: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayaw gradiyahang sambul-sambul o uptime na yun iyang panglantaw o epektido gradiyahin nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo, Shala Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
7: Star Radio.
6: Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Star Radio, las 2:53.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.
10: Ayari!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mga. Welcome na sa Diris Programa Skurimaw Balong Dagoy. Ayan, kumusta, kumusta? Oga. Manginaot lang tanga na amo sa kakondisyon. Oga. Akadasig sa panlawas. Adlaw karong Huwebes ba? O ng adlaw sa Oktubre. October 1. Ting palihi. Ating palihi mga Kurimaw. Aga onya atong tigmo 2600. Gidoot ang Waipurol, napikas ang flood control. Ayan. Gidoot ang Waipurol, napikas ang flood control. Pabuto sa batong giandam kung adlawa nga nasa Jod Bagamo. Onya ato unang lingaw-lingaw otso. Otso onya pabuto may gala ang... Ang duha para makompleto mga Kurimaw. Maga sugod ta diristo ang pagpataguban.

Siaka ya. Ay. Basic si Lucifer. Ay. Ay. Okay, padayon ta mga ladres to ang pag panaguban kumusta naman mo? Ah, kumusta naman mo mga hinampa. Oga, dito ito may gala sa mga tubag sa tigma. Oga, lang akong tubag kay Honsoy ni Tatay Litos Balamban. Oga, ni Abayod, lang tubag ng tigma kay Slice Bread ni Duboy. Oga, ni apa? Lang tubag kay Alcancia Long o si Chimar ni Tagasa man ka Chimar. Lang akong tubag nagbuak og lubi Chimar Antanoy Tayasan. Ay, kumusta mga taga Tayasan. Lang tubag kay Kwako ni Tatay Litos Balamban P.O. to. Katong gusto mo apil may gala unya wa mo sa text line. Wa may cell number na rakwa. Ay, basi hindi. 0997-521-0657. Akong Osbon, 0997-521-0657. Aga, di abayod. Lang tubag kay babae nga nagtibak. Mi aman nga. Nam nam. Aga, lang tubag imong tigmo kay naggunting og panapton. Kay nigtaba sa gunting napikas man ang panapton gikan ni Rolly Salvacion sa Subida Sing Sing Gurunes Balamban Cebu. O nani Sing Sing ba? Dayon na lang tubag kay naligo sa dagat kay Paglangoy. Napikas man ang tubig gikan ni Rolly Salvacion sa Subida Sing Sing Gurunes Gipon Balamban Cebu. Computer. Dayon lang ang tubag kay naglangoy sa tubig gikan ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing. Aga, lain pang tubag. Ang tubag lang kay nagplansa sa mga sinina gikan ni Rolly Salvacion Subida Sing Sing Gipon. Tanggalan ng Sing Sing. Di naman na Sing Sing, rilo man. Tanggalan imong Sing Sing, baka'y sakit. Uy, si rilo naman na day. Di mo na Sing Sing. Malaw ang tubag kay sapatos na lang kay pagsuot sa tiyan na pikas man. Dapit siyang listong gikan ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing Gabon. Gurunes Balamban Cebu. Lang akong tubag kay shotgun. Kay pagkablit pikas gikan ni Rolly Salvacion. Subida Sing Sing. Oga, tubag ana lang si Pearl June sa Sibulan. Oga, kamera na lang kay inigoon sa switch na pikas gikan ni Rolly Salvacion Gipon. Computer. Uwa ay pag-Gipon. Oga, lang tubag na ako kay Tudling sa Daro. Oho, gikan daw ni An-An Bogo Cebu. Dayon linabhan. Hay hayan sa mga linabhan. Ayan computer. Wa ay pagyapon. Dayon lang tubag imong tigmo magdayon ang himo og manta mo nay purul. Sinido bagkos ni sa ni sa Ukraine si Grabo Anoy. Oho. Nade Ukraine des Buano ya. Nade si Kuan. Nade si Putin ba doon? Aga lang ang tubag kay Juan sa kuryente. Rolly Salvacion Subida Sing Sing. Aga lain pang tubag. O tumoyro man yung sod. Eric. Eric sa Sikatuna Street Cebu City. O tumoyro na putol man Eric. Lang tubag kay kanal na lang o Rolly Salvacion Subida Sing Sing. Balamban. Ang tubag lang kay ang imong tigmo panburikat na ang si panburikat ni Dubakos Iran Sigra. O sige na Iran ganiha kuan. Aga di apyod
Pangalan na Javer Address Housing, Bunturanon Block 23 Lot 10. Ang saan na siya? Ha? Oh, at lagi yung kuhan yun. Lot A, Lot B, Lot C. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ang tubag na ko, simtig mo online nga.

0: Kumusta na, Jack? Sa may buhol, dito may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Ross, may gala sa buhol. Kini si Tikla nga asawang balong nga nangala.
1: Long, day.
0: Ingon ang bata ba? Kat-kat daw sa mangga kay panguhag bunga dito.
1: Ay, purti mga uwan na. Dahil niya natialig uwan kay Danlong makina.
0: Ah, makuhaan niya ron. Makuha niya ron bata, ah. Ingon siya, kat-kat dito.
1: Unsa man ang bata, aday nga napagani sa tiyan. Mangandir nagamahan. Siya ipakat-kat dito ka.
0: Ay,
1: Buo, anong bata?
0: Ay,
1: Naapaganis
0: din, mga ndir.

Sa may gala, diyos to ang pagpataguban, mga kurimaw. Lang akong atubag anang imuhang tigmo. Nagdaro sa basakan. Ginamit ang kabaw, kay ang kabaw wala may purol. Wili ng barili, sibo. Yo, tar. Pwede ko na purulan, imuli mong kabaw ka. Itong choy-choy. Kuya, akong tubag kay Gadaro. O Crispy sa Sikihor, kuya. Uy, kumusta mga taga Sikihor? Mayo pagpamin na niya. No, akong tubag, Alcansia Ponsing ng Naga. Piyoto. Kumusta niya, Ponsing? Sa may Naga, Sibo. Dayon ang tubag long kay Nagpaburot og Balon. Gikan ni Gino Bulohabo ng Gihulgan. Kumusta mga taga Gihulgan? Dayon ang tubag na tanom na muwak. Kayang purol ang pitas nga buwak. Ang flood control ang taga Minglanilla. Ayo to. Kumusta mga Minglanilla? Dayon na ang tubag si Muntik Molong kay nagpaburot og balon gikan ni Gino Bulohabo ng Gihulgan. Computer! Lang tubag kay Jack Hammer, nagbuag siminto sa kalsada. Bugo ni San Fernando. Bugo ni Fernando Guapohon. At taga Bugo ang nagpadala si Fernando Guapohon. Magwang ragamas, pangiton. Lang tubag kay nagpaburot og balon. Gino Bulohabo sa Gihulgan. Kumusta man niya, Gino Bulohabo? Akong tubaglong, nagpaburot kaya pong balon. Burot na sip-on. Muburot na sip-on, marubuang. Lang tubag, ng anak na kay si Ogan mo na. O bata, wala mo na purul on niya. Pikas good ang flag, Danny. Ang kalapin ng housing. Kumusta mga taga-housing? Amin ng housing man. Flood control na balong, gituklod sa baha, nabugkas. Nabugkas. Aga di abriod. Akong tubag, anang ibalong kay tubig ba? Kay pagdood sa tubig ba? Nabuak ang flood control. Ronalyn ng Aluginsan. Computer. Uwap, agi hapon. Dayon, long tubag. Nagbumba og ligid o niya na oversangin ang interior. Nabuto ang interior. O Fernando kuno sa bugo. Interior mo kuno Fernando di interior. Interior kagara. Bdi. Pag sure. Malita akong tubag anak kuya balong imong tigmo. Ako si Jerry Bandiela Malabang. Tabok-tabok mga. Ha? Dayon na oy, Bulohabo, Gino, ayaw ka naghana. Og, malita, nagpaburot yung Bulohabo, kaya po, agoy. Mura, mablog ko ni si Bulohabo, ba? Ha? Napay ka tabok-tabok, kadaghan pa kitila ba? Oh, may rabag korek, nga di raba. Law, tubag na ko. Anang imuhang tigmo? Okay, balong, tubag na ko, anak kay Sundang Gison sa Kuban, Lucila Cartagena ng Canlaon. Kumusta man niya, Lucina sa Canlaon? Akong tubaglong, anang imong tigmo? Malita man gyapon. Oh, mamalagin na. Oh, mapay katabok-tabok, sige, kadaghan pag ilaba. I-black eh. Okay, padayon, tamas aligan. Akong tubaglong anang imuhang tigmo. Baha kay pagduot sa ba nabuak ang flood control. Ronaldin Mansia Aluginsan Cebu. Kumusta man mo niya ngayon? Akong tubag long anang imuhang tigmo. Chiri Bandiela i-black na nakahan nang head ko ni mo. Imuha naman itanang long tubag kay Pantina og brief Chiri May. Ayan. Lain pang tubag. Mayong hapon. Sige, sige. Di apa jod mga saligan.
akong tubaglong. Anang tigmo kay Sipper? O gikan daw kang unat sa buhon. O basta makamigaman ka, maunat kita. Kanang galoko, maunat na. Okay.

Mali nga ako gikuha ni. Okay, dito may gal last line pang pasiaw. Gikan daw kang toto sa mabinay. Kanang bayhin. Oh. Galain akong lawas bay, pero kinahanglan din ako mo jute. Oy, galain man kang lawas mo nga mo jute man ka. Kinahanglan ko mo jute bay, kay og di ko mo jute. Oh. Wala may kuan. Wala may usay tawag ani. Itsuraan dito sa among gitrabahoan. Maluoy puta. Oh, kay og mo absent ko. Wa may itsuraan dito. Ako raman ay pud nang ganahan ang magtrabaho.

Ay, ikaduhatong lingaw-lingaw may gala is 9. Ah, number 9. Paabot na yun ang usa para makompleto mawa. Long akong tubag anang imong tikmo. Ang tubag anak kay pultahan. Oh, pultahan nga po. Di pagyod akong tubag long kay push button computer. Dayon ang tubag analog sa imuhang tigmo kay ayan, tubag analog sa imong tigmo kay nagbukit og ligit. Uwap aga po. Og ang akong tubag balong sa tigmo kay lipstick. Ya pagyod the jack sa sakinan. P.O. Tour. Wah, pagigyapon. Aga, balaw ako. Atubag anak kay gunting. P.O. Tour. Uwap aga po. Dayon ang tubag long kay nagtuli computer. Og akong tubag anak long sa imuhang tikmo. Ayan ang tubag anak kay nanoni. Okay, ang tubag long sa imong tikmo kay bungi. Akong look doon. Wa pagyapon. Wa pagyapon. Mga kurimaw. Aga tubaglong. Sa imo ang tigmo kay nag tahi og panapton. Computer. Uwa ay pagyapon, kurimaw. Og lang akong tubag nag-opera og pasyente.

0: Okay, Dorita Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang jib-jib may galas dumagiti.
1: Tay.
0: Oh, ang sumanlong.
1: Atong silingan nga dagat ay balaghubo, tay.
0: Motong kapagkapandas balong at tamaak.
1: Aman, aman. Dali ganit, tay. Dituloy ng balto ako, naghubo.
0: Abi, naghubo nga mo, mala maghubo.
1: Malawa ko daw, naghubo mo na siyang sinilas. Ikaw, kay. Lahi, mambugag. Naghubo na ako sa sinilas. Ayaw!

ang tubag ana balongkay. Mm-hmm. Okay, tubag longkay. Nagpikas og puso sa gina. Nag-ablik pultahan balong. Jimmy sa Buhol. Kumusta taga Buhol? Computer. Og balong akong tubag. Isa riyan yan.

Okay, tubag lang si mong tigmo kay Doorbell Piotr. Katong doorbell ba yung ang tingog kay nay tao sa gawas, nay pangit nga tao sa gawas.

computer. Wah, ay, pagkakit yan. Ah, wah, pagkakit yan.

Runtuh guys. Long pathway. Oh, gikan daw kang Hazel sa Bohol. Musta man mga taga Bohol. Wap aga po. Long, nag-abli na og honos. Masa magikuha dito. Kondom.

Gabas. Pio Tor. Wah, pagit gyapon ba? Ha? Wah, ay pagit gyapon ba? Ori mau long tubag anak kay release. Oh, sa release sa kwan. Release sa purpi, purpis. Hindi na kumuskwila na eh. Ano man, hadlock mo ka na amay, ayaw dadaghan.

John Ray sa buhol. Oh, kumusta man dyan John Ray sa may buhol? Dayon akong tubaglong sa imong atig mo. Ayan. Ang tubag anak kay Sandayong. O Santilmo. Sandayong. Moro na yung mga San, may galang away patron. Ano San Gabriel yay? O, dungan-dungan sa Fiesta San Miguel. Karoon mo kabalo. Akong tubag. Ah, ang tubag anak balong sa imong tigmo kay nagtudling. Computer. Waay pagyapo. Okay, direto may gala sa to ang nasadyod ba kamo? Nasayod ba mo mga silingan ang color blue o yellow o imong imix? Color blue o yellow o imong imix, ang resulta is color green.

0: ni si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginatig mo ito ng chai, ang akong bitin mo, tata, dito gusto nga mag-insin ko ka mga para sa head lang nagapalit sa bukita kay nablo ko di ko. So, ito paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kita yung salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Daddy Yanusat, agpuyo ko dili sa pulok doon, yes, kublatin si Dawi Bukidmon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinungduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: dali malubat. Sa Mega Man Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang misis. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nans.
2: Mapalit ang mga produktong nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Okay, balik tayo kay Legends to ang pagpraguban. Ah, balik tayo mga kurima. Long akong tubag. Anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag, ana long ka. Buton nis og uhal. Diyabi yun, nagtupok og aryos nung galaw. Computer. Gikan daw kang Jing ng Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Og akong tubag long sa imong tigmo nagdaro.

0: Okay, dire ta bigal last line pang pasiaw. Kantos balo og diklang amatag uyab. Kanang balo magbuwag na ta oy.
1: Ya.
0: Buwag na ta. Yugrahan nimo.
1: Ama o ba?
0: Oh.
1: Day aman imong gusto man yapon taon ya day sa KFC sa McDo or sa Jollibee.
0: Oh sa McDo na lang oy.
2: Ayaw. Ayaw.
0: Ayaw. Buwag pa na.
2: Ayaw.
0: Okay, padayon tayo sa ligan. Dari sa toang. Yeah.

Lucifer na lang. Kinom daw sa gatong. Daw, be a kire. Biyaan ang tas yung balong o niya kayo. Eh, magyong biyaan? Ah, biyaan taga. Lingkod pa siya may gala sa log because yung doon ka paa. Daw, be a kire. Balik daw sa agi ang bana, gibus na ang bag. Por iso, pagtarong. Ayaw! Ayaw! Por iso,

0: ang tubag, anang imuhang digmo. Ayan, ang tubag, ana balongkay. Kawayan, gibuak. Computer. Log nag, ad-ad og bani saging. Computer. Uap agya po. Long akong tubag kay Sipper. Ayan. Gikan daw kang Joy Joy. Si Kihor. Kumusta mga taga si Kihor? Katapos ang ibilin may galas kurimaw. Uno. Number one. Watay oras. Salamat kisa pagpaginaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

Alkaline nga bsi na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.

0: dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
1: Ako ay ni Roseli Lindulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga.

0: Bachuwe, bachuwe. Tala, ato ta sa buntod, bay.
1: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
0: Magsunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lamit na kayo itong sunogon to. Kay layaan na. Init na baya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sandad o na kumpus puro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo ato?

0: Music and Information Radio.
1: Ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, ug Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome, Visay.

0: Yes, ug Mindanao sa usa na pud nato ka-edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
1: yes.
0: din ha, Doc?
1: Okay, mayo usab nga adlaw ka Dragon
0: yes,
1: Mill.
0: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
1: wow.
0: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga sa Dragon Fruit Herbal

0: ilaha nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum. 3% no ang potasyum mga sokintik paminaw nga naa sa loyan dilaw. Pang-adlaw-adlaw pwede. No, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokintik paminaw. Kay ang color active aktibo po kayo. No, aduna siya ay antioxidant nga muhatak.
1: Liso din ha o gatag o kalipayon, Doc Alan. Karang ubo na lang daw ni Gahi, Doc. Or balahibo na lang daw kayang pati. Kanina dyan mga suking tikpaminaw, Doc Alan. Yes,

tao sa inyong adlaw. Desat ko mo ingon nga gadala o kalipay kay namay mga tao nga bisaon saon na to palipay mong masuko man. Ah, akong i-mention sa inyo ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation unya taud-taud mga kaudyaka ha. Pabalik na po sa Lady Anton.

0: na talaga ay kailangan tanungin, tanawa siya ang mga mata. Oh, ang tao magod mga kaudyaka, kung inyong tanawon, na yung mga panahon bitaw nga problemado, bisan unsaon niya o pakitang gilas niya mga kaudyaka nga malipayon siya o siya makitas atong mga mata. Makikitas imong mga mata ang tunay na dadarama. Gamit mo sa kitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule, katubitang gusto nga mo. Munindot ang ilang pananaw, hayag ang pananaw. Unya, kung namagaling gabon-gabon inyong pananaw mga kaudyaka, unya siging katul ang inyong mga mata. Halap-halap ang inyong mga mata. Usay dry ang mga mata. Gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. 18 pesos per capsule mga kaudyaka, ha? Labi na inyong mga mamagpapa, inyong mga lulog-lula. Ligaluhin ninyo og Nature's Gift Vision Pro Capsule mga kaigalaan, ha? Adunay bag-o nga produkto ang gihatag sa inyo, ha? Labi na gid sa Nature's Gift Marketing Corporation. Dili lang manggod ang mga hamtong nga panuigon mga kaudyaka karon. Anak problema sa ilang mata. Kay apil ang ato ang mga kabataan, labi na itong mga nag-edad 2 to 12 years old. Nga prone kaayo sa sige gamit og cellphone, tablet, TV o computer. Na magsakit ang mga mata sa inyong mga anak. Ani ana ang pinakabag-o nato nga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga mao ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Usa ni siya ka supplement kay adunay vitamins, adunay malunggay extract, DHA, lutein, zeaxanthin og zinc para sa dugang nutrisyon o pagkatiman sa kahimsog sa mga mata sa inyong mga anak. Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids sa mga nangita. Available sa mga parmasya nga naa diyan sa inyong mga lugar mga kaudyaka, ha? Nindot kaayo labi na gyud mga ginikanan nga nagproblema sa ilang mga anak. Mura ipagamit sa Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids available sa mga butika. Ang produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation tag 160 pesos. Antonia, mangutana ko nimo Antonia. Mangutana ko nimo. Nganong 5 na lang man akong kwarta, unsa may sala nako? Aysa. Unsa'y sala nimo? Basi wa ka nang trabaho, basi wa ka nang kugi. Usay ba makapangutana kasi mong kaugalingon, banay mga panahon nga grabe gid kay kapitos. Unya na po yung mga panahon nga nindot kay dagan sa tong life nga ma-provide tanan ni Lord ang atong panginahanglan nganong man. Nganong na yung mga panahon mga kaudyaka nga bisan unsa ni mong paniguro pitos gyapon. Bago pa nimo nabayaran ni mong utang? Bago pa ka nagsweldo? Dibayad lang utang. Unya pitos na pod. Usa kay nung danana basin hindi mo gasimba? O baka kulang kag pagampo? Ay, baliko na ako. Pwede nyo ipadangat ang inyong pa-joke time o pa-odyaka. Naman tayo numero, ha? Di lang tamang luod ning mga gateks o nga wala bito nabasa itong mga nilabayang adlaw mga ka-odyaka. Si matingala mo ba nga, binuang mga ka-Antonia? Wa man nga, basa man namong text. Di namin mo text na mo, oy. Kalas-kalas, lamig lod, loor, loor, nan loor na meh. Ayun tan mong pangluod mga kaudyaka, ay mo pangluod kay bati ra ba nagnawoy. Kanya mas stress mo. Pero abi ninyo kaning mga text nga inyong gipang text. Naro biya diri pwede ko rin mabasahan mga kaudyaka. Alam mo kalain mga kaudyaka. Oga, syempre narin tayong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shoutout siya kaninyo ha, kadali lang yun. Kaya ako nang i-mention ang daku, kaayo ug tabang para sa itong kaayuhan. O natay Verticure Capsule. Katubi itong na vertigo. Uwa ka kabalungan na vertigo. Unya pagpa-check up nimo mga kaudyaka nga gakahilo ka, gakalipong ka. Kaling Verticure Capsule, makatabang sa pagpakunod sa sintomas vertigo. Okay, kana bitong para maligo na itong balansi ba? O niya lugag na nalipong ka diyan, nagsige o bugsay sa latik. O niya, basi nalipong baka ka, sige ra ka, congratulations sa comment sa FB. Bisan isa, wag yun, ang hagad sa imo. O niya, bitong ka nagkatrabaho po ka, nabi, kadalasan sa ito ang mga kaudyaka, kapaniguro magitag trabaho. Okay. Kanang trabaho nga ito ang gisudlan karon, lugun sa manang na, kahimtang ni mo diya karon. Gipangandoy benas uban. Munang degi nato alang-alangan nga ato yung buhaton ang tanan nato alang-alang sa tumatrabaho. Trabaho. Pero daw bilugan gibirtego ka. Unya timing na imong bossing kay ni tanaw sa inyong mga trabaho niya mo imong pagkalipong. Buwan na gina imong bossing. Oy, unsa ba na week malagi kay na di na pwede sa atong kumpanyang lipong-lipong. Diba labi na gyud sa ato ang kana bitong mga tawo nga naanad na og trabaho? Oh, bisan taas ng edad, bisan hago na pero naanad og kadlawon mo mata. Oh, gabi matulog kay grabe gidin taong pagtrabaho unya dali ra ka malipong. Pagpa-check up unya, i-try ang VertiCure capsule. Nindot kayo kay kaning VertiCure capsule mga kaigalaan. Tag 18 per capsule gini siya. Makatabang gini siya para mapakunod ang sintomas vertigo. Ay, shout out diha sa mga kamulo o gigamo sa ilang panudaan. Kung naka dyan sa Cotabato, di na kamotog sultan ko darat kay naman dyan sa Cotabato. O naman dyan sa may, kung sa Surala, na dyan sa Valcairi Pharmacy. Kung sa Banga, napos Valcairi Pharmacy Banga. O kung naman sa South Cotabato, dyan sa Marbel, na ay available nga Productos Nature's Gift Marketing Corporation dyan sa may Ilis Pharmacy Main o Branch 1 o Urmed Pharmacy o Meds Life Pharmacy. Naragot. Na naman po yung FB page ang atuang Nature's Gift Marketing Corporation. I-search lang sa Facebook. Nature's Gift Marketing Corporation. Maurag yun. I-search ninyo. Makita na din ninyo ako. Actually, dire ko ga-open. Ga-open ko kuan dire mga kodyaka. Kana bitong ilang FB page. Gusto magod ko kamulo bitong kong indulso sa produkto. Makita na ako ba ang ilang pakete. Makita bito na ako. Kaya purang makuan gina ako ba nga. Tanawa ako inyong makita diri sa Nature's Gift Marketing Corporation FB page. Ipakita gyud, gi-video gyud ang Memo Smart Syrup. Sa inyong mga chikiting, muna na akong giingon. Kabisa naas, Binoy Anan, study gihapon, bisag isa o duwa lang ka oras. Pero abi ninyo, may pagtagaan yung panahon na inyong anak niya ipa Memo Smart Syrup sa nag-edad 1 to 12 years old. Kating mga ginikanan, kung inyong anak dalira malimot, gisogo ni mo o kanang gisogo ni mo o kaguran ang gidala gabas.
1: Wala, basta kay akong nainumduman kay Muraman tong nahingipon-ngipon. Unsa man eh, kaguran man akong ingon anong gabas man eh. Unsa man eh, akong lobe. Imo na yung gabson.
0: Nalimot imong anak. Mag-Memo Smart Capsule na imong anak. Makatabang kini aron mas dali makasabot. Kay nagyo yung mga bata, mga kaudyaka, maglagot na lang ta kay dali kasabot. Sa buot na imong ipaibot. Nga sagbot. Kay uban. May mga bata nga kay magilak na lang tagtanaw mga kaudyaka kay dugay kasabot ba? Basin kulang na siya pagpainhan sa iyang memory. Munang ipatumar og Memo Smart Syrup. Onya para abtik og bright iyang future. Basin dahil ka na imong anak pohon, muna yung makasulbad sa problema na tos gasolina. Kami ka kabalo. Muna siya, wala man ang taigira kung wa po na nagmugna aning mga pusil o mga bala, no? O mga misail. Kasi mga po yung nagmugna aning, wala man ang taigira mahitabo, bala na lang tag, nilabayan na lang tag toothpick, ane? Magkuhan ba po taguna-una mga kaudyaka ba? Makapangutana po ta ba nga nung namugna magod po ning mga kanabitang mga pusil, mga bala, mga missile, mga granada, nga nung mapong namugna. Kung tibuo kalibutan, wa na nga gamit mga kaudyaka. Wa matay dapat kadlukan. Gawa sa kutsilyo, kaya ang kutsilyo mga kaudyaka, kuan man, gamiton man nato pang luto, ang uban lang gikuanan lang mga kaudyaka, mura bitaw naabusaran. Pangtusok na sa uban. Pero kung ba, di yun ta siguro magira ba kay kuan man mga kaudyaka o. Oh. Imagina kayo ninyo, pagpiyong kayo mo dihang tanan. Nagpiyong na mo. Pag imagine din mo nga, unsa ka ba ang kalibutan? Unsa ka ang kalibutan? Walay kuan. O kanang unsay tawag ana? walay namugna nga mga hinagiban nga pangpaboto o di kapsay kayo sa anong paglabay sa Israel sa Iran di yung tatama di way gira kay wamay kuhan gamit di ba? Sa mga ganyan nagmugna anabe kay mangutana ta ay na pagpalabi. O na po tayo Memo Smart Capsule o para po nis mga hamtong nga pangidaron o oh, kaya ang kaning Memo Smart Capsule, kanabitang usay tungod sa stress, kakapoy, lifestyle po nato, nga di masabtan. O niya, dali ra ta malimot, lisod mag-focus, o ginay pag-recall sa mga impormasyon, pwede gita mo gamit og Memo Smart Capsule. Kaning mga nader eh, ay paminaw mo. Pag Memo Smart Capsule mo, kaya basa nakaingon mo. O, oh, nag-brown out, muna ninyong ingon nga tulog ka bulan, nga brown out. Naputla naman ikang tulog ka bulan. Nakalimot ka. Moingon na ka, ay Brad, tinood yun itong, di yun itong fake news tong giingon nga, mag-brown out tulo ka bulan ba? Kaya tulo naman may kabulan, way kurinte, halaka, tinood, ala, oy kahadlok na sa kalibutan rin. Mutubag, intahan imong amigo, ha? Kung siya brown out, wala may brown out sa amo, Brad. Sa inyo naman siguro, putlan, masiguro kag tulo ka bulan rin. Wani mo na recall. Nga, wala na kay bayad-bayad sa kuwana na kay disconnection. Na, importante kayo nga di talimtanon. Oh, labi na ta mga idaran. Iayo atong konsentrasyon sa tanang butang ginagamit yung atong utok. Bisan pag nagtulog, rakadiha, gagamiton, gaya po na ito itong utok. Oh. Oh, gagamiton na rabaday nato ang atuang utok mga kaudyaka. Okay, lisod pod. Oh, magpundo ra kasi imong pinuyanan ng diha. Unya. O kung di ni mo gamitin ni mong utok, di ka kabalo unsay oras, kanong sa ka magtakang o kanon. Kanong sa ka magloto. Di ba? Una kita tanan. Oh, kailangan bisan pag wa na tanang eskwela, wa magaling tanang empleyo sa opisina, ang atong trabaho, bisan pag pasan ka diha. O oh, gagamit ang utok atong gahinan o proteksyon. O hatag o nutrisyon ang atong utok pinagi sa Memo Smart Capsule. Oh, bisan pa, okay ra to niya, kay kuha naman, tigpasan naman ko. Oh, say, tigpasan, daw bilugar. Oh, maputbol ka nang, hindi mo gamitin yung utok, kapasaan ka, tanan yung gipasaan. Apilang sa laing kumpanya, gipasaan. Antonia, shout out! Ay, shout out ya kanimo. Randy Santisas nga gauna perme og si Aljon amo katkats pagadian. Sahod yakas kahanginan mga hanginon. Si Antonia hanginon. Teresa Salwaga, Nova Jane Gregoria Diaz Bugo City, Padayon Bugo. Adili day, Padayon Bugo. Ina po kay Sorry. Masipet akong padayon, Bogo. Sorry. O saan na pagpura? Bogo, no? Si masuko mo ba? O, basin maingon mo. Si Santo niya, yaga-yagaan man namong lugar. O saan pagpura na? Bogo? Bogo o Bogo? Shout out ya kaninyong tanan mga kaigalaan na. Ay sabi nga nung nagpatukar kung joke time. Grabe po na si Raldo inaglaan. Ay, madjong manggiyad. Ay sa tanawon sa nakuning text, daghana man ay text. Uy, ang uban munang masuko ning uban kay Kuan B. Antonia, na ako'y joke. Aman imong joke, wama kay gisen. Tanawar, kung ako na siya joke, pero wag gisen, tarong ha. Madlock po sa taan ni. Joke time! O sa kadlaw ni Ana, mga kaudyaka, soko ka Estonia siyang anak. Mugin ako kakalagutan sa imong bata ka. Ibis na pasalamat ko nga white class eh karon kay holiday. Di, pagi ka magpatoon ako. Ganon di pagi ka mukhaon. Di, tagi ka tagagbalon og maha. Di, kaya ka kakaon. Di, kaya mahurot ng pagkaon. Pusog na lagi ko ma.
1: Busog na lagi ko, ma! Busog na lagi ko, ma!
0: Suko kayang anak, mga kaudyaka, kay busog na lagi ko no siya.
1: Asa magiging kang mataa ka? Ha? Di magiging nantana ka, ha? Imo ng hotdo na imong naa sa plato! Hotdo na imong gi... Ang kalang akong gusto ipahurot sa imo! Busog na lagi ko!
0: Paminaw to niya, ha?
1: Wala ka kabalo? Daghan kay mga tao, mga bata! Lagi pang gutom karong panahuna! Ha? Nakasabot ka? O sa lugar dayon, ma? Kung kaonon, kung hotdon ko niya kung pagkaon, ma? Mga busog na itong mga gipanggutom, ha?

pagkatotoo ni, bunalan niya yung anak. Ay! Di na ganita kahurot eh. Ibatiwas yun ta, murag mga busog ng mga gipanggutom, di haka ako ningot doon. O sa diyang pagkataon-taon ang inahan nga si Tonya. Nakahilom bitaw na. Ano din siya? Oh, tuod lagi no? Kung hotdog na niya, di mo po mabusog ang katawa. Katawa kita ng ubang bata ba? Kay murason po ng ubang bata niya. Sakto man po. Oh. Dili ang tayo nato imong pasabot, ante. Imong ingnon nga, hotdog ni eh, kay... Swerte kita ka natay pagkaon. Kaya nguban gani maglisod o pangitag pagkaon karun. Oh, nyo ikaw, di na ni muhut doon imong pagkaon. Oh, para rin nasa imong kayuhan. Oh, nahut na ni. Kaya pa, oh, nguban maglisod karun. Pasalamat ta ka natay pagkaon. Di kayo mo ingon ka nga, daghang kagipang gutom karun. Kabalo ka, daghang kagipang gutom karun. Sayop dito yung giingon te. Ay, sorry te. Sa tibo, kalibutan, daghang kagipang gutom. Kung hot doon ko na yung mabusog sila. Makaingon niya kag maupod. Nay, mga panahon nga gapaning kamot, bitaw tanga, atua pong barugan ang atong, unsay tawag na mga kordyaka? Ang atong barugan, ang atuang karapatan. Nabi, butay karapatan masuko ba? Di ba na yung mga panahon, mga kaudyaka, nga natay karapatan masuko? May karapatan din tayong magalit, oy. Oh? Labi na sa pagkakataon na kanabitong inaapi na tayo. Oh, daw, baby, paglaban nato sa atong karapatan, na may mas isog pa nato. Pertin na itong hadluka. Na, naunsa, unya, ang mupay na problema ka kasi imuhang kabukugan, mga kaudyaka, kay intawon, ang imong ugat lawas, intawon, nagluya na. May gani kay na Nerve Flex Capsule. Oy, naray tayo Nerve Flex Capsule gikan ni sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha? Kanay bitong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation? Ang nakanindot ani mga kaudyaka kay ma-avail, mapalit sa nagadaiyang parmasya nga naa just inyong mga lugar. Naragyo dia ang pangutana lang mo. Oh, pero di lang ta mga suko kung naay mga parmasya nga wala gyud pod ila. Basin na pala sa lain nga parmasya pag pangutana. Di ba yun ka, binuho ang iston niya ingulas, parmasya, wama lagi. Oy, malay na itong nahurot na kay indiman be kay ning mga produktos ni Church Gift Marketing Corporation. Laliman mo kaning Nerflex capsule nga pagpaligo ni sa imong ugat. Kinsar goy tao nga di mo palit, ani nga kita man tanan ay ugat. Kung wakay ugat ay paggamit aning Nerflex capsule kay maulaw po dat imuhang mga unod. O kana bitong ang imuha bitong pamati si imong kamot og tiil. Unya kana bitong murag nay kapanusok imong pamani nang binhod imong mga kamot og tiil, imong mga tudlo. Perti na maday sakita maglisod kag lagpalaguto. Nerflex capsule ang katapat niya na mga kaygalaan. Ha, para sa inyuha diha. Aduna essential vitamin B1, B6 o B12. Nga dako, yung kayo tabang para sinyuha. Sa atong mga nanay, tatay, kugihan kaayo. O sayo kaayo

na nga tuwang kuwang pamahawoy unya na lang siguro tingubon suod to. Unya ay unsaon ko maneha ay hala oy apike maning utto together as 3-in-1 na lang unya na lang gabi ko magkaon. Nadi gina maayo mga kaudyaka ba nate gituwag Nature's Gift Purple Corn Coffee. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Sa makigsunan na tanan na kanabitang walay gana mukaon sa morning. Di niya feel ang morning ang mukaon siya. Ayaw kabalaka kay natin Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy og tasog antioxidants. Pwede ikapulis pamahaw, protektado ang lawas. Bisan wa pa ka na mahaw. Ang Purple Corn Coffee magod kay tasa antioxidants. Kanya maprotektahan yun ang imuhang lawas gikan sa mga free radicals. Suportas kasing-kasing atay kidney og nerves. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kaning siya ang presyo ani taga 35 per sachet mga kaudyaka ha. Ay shout out Fernand Trumata, DSTICE Peel, Mike Jan, Inoy, Mentibugaw, Abukidnon. Adil pa kalipusan shout out ya kaninyo ingo mani Ellie Murga. Murga Balo family, shout out po. Ingon mani Jonas Gravino. Odia sa Nicolas sa dapitan, siyang asawa Juanita Bunatilan ug siyang tulo ka anak. May Aunt Jane Gavrino, April Jones. Ingon man ni Cherry Joy, yung labing Papa Jojo. Yes, kibawi. Shoutout ya kaninyo ha. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee. Dani siya barley grass, napigin siya psyllium husk. Onya kanang ang gigamit ani stevia. Ang papadami sa ani nga kape, digid mo angay mabalaka mga kaudyaka. Okay, kuan siya kanang natural nga sweetener. Sama anak kahit pahiyom si mong maidlot ba natural rasya. Inana kanindot mga kaudyaka munang sa katong gusto nga mo avail og daghag pangutana about sa Nature's Gift. Naman po tayo numero, pwede niyo i-text ang kaninga numero. Kani sa Nature's Gift ni siya. I-text ninyo ang 0917-177-4630. Muna siyang Nature's Gift kanang hotline na 0917-177-4630. Basi na mo yung mga pangutana kabahin sa mga produkto mga kaudyaka. Salamat muna kita yung oras. Aga syempre kininga oras, kininga programa. Gihatod ka nato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ang atong pinakabagong produkto ato ang Nature's Gift Vision Pro Sera for Kids. Ingo man ato ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Nature's Gift Purple Corn Coffee Memo Smart Syrup. Ingo man ato ang Memo Smart Capsule, Nerflex Capsule o Verticure Capsule. Kini sa Lady Antonia para sa

0: Kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
1: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibatid sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ka butika. Ako si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, makapag
2: pansa
6: lawas ang tao. DTX 500. Mabali sa mga butika. Ako si Delia Kuyate Kumaya. Tatambakan ba ACT. Ako nagagamit ang nas ni Ase Aline Dok Jan. Tangan akong produkto mo Ase Aline. Ako nagagamit nas product, nas cafe, nas idraf, nas kaftul, UAID, serving care, nas A plus, Alena. Mugi na, tanang plus ako sa Alin. Ako nagamit. Namasin na kung buko sa Alin. Wala na sa tuwing nga. Wala pa ko nga. Kung nang ninyo, kambot lang mo nag-wimmer. Kung nagkukuha na akong problema. Kalo isa Diyos, sa akong sakit na nakukuhaan. Tungkol na akong kukuha. Check na, nas, produkto ni Alin, ang nidak dyan. Ako nagpasalamat ko. Dagan sa Ginoo ko nakatabang ligit ang produkto nga na. At Alin, salamat sa SSD.
7: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay? Sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Paminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
2: Apolonia, Anado, Dambalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, natalibanga, dua kabuok, nabutag, usa kabulan kapin. Daga na kaya akong tambal. Wala akong mag-anog animal vita, naggamit. Taloy sa Diyos, amurag itong nahimuslan, kaya nadako rin siya, naabot ang batin o 40 kilos, agusa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong animal vita.
1: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Rated bronzes sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
3: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Alit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Emmy on air.
1: Yes, good afternoon everybody. Sa adlaw na to karon nga Thursday no, October 1, 2026 atol gyud pagsalubong nato sa Kuain Bitaw. Primerong Huwebes, bulan sa Oktubre mga ka-star. So mauto siya and i-brown out the air. But it's okay as long as padayon ta sa tuang pagpanikay-sikay sa matag trabaho nato ang subay atong mga importante nga gipang buhat diha while nag-tandaw sa atong live, while nagpaminaw via radio. Well, welcome all sa tanan ha. Mapa nanay, tatay, ati, kuya, lulu ug lula man ka. Welcome jud kay ini nga programa ha, kay muni siya ang programang kanunay maghatag kaninyong mga katagbawan sa kinabuhi. Kanunay magtubag sa inyong mga pandiha, sa inyong mga pangutana. Kanya, kung naapon may mga hugot lines and pick-up lines, mahitungod sa gugma. Pwede ragyod ka ayon, no? So ipadangat lang na sa ato ang kuan bitaw, atong official text line 0969-484-5454 and then sa Globe 0956-664-7734. And nag-live pod ko karon sa kuang TikTok account mga ka-star, so kuan lang diha, kadang i-drop lang na inyong mga comments. And then please do tap. Kaya basin na pa yung mga suki na to. Di nga tiglantaw karong hapuna na. Sa inyong mga friends out there, pwedeng mo join sa itong live this afternoon. And usab, hi DJ, good afternoon sa'yo. Yes, good afternoon sa'yo. That was King Smith. Aligado. Mayong hapon kanimo King Smith. And sa below to my 1437. Anong 7 ang dulo? Matod pa na, hello ate, good afternoon. Yes, may nga pun sa di mo di akaroon in dime. How are you? And we have here also to Sir Mark Zamora. Hello, may nga pun kanimo Sir Mark. And usab, hi. Isa man eh. Okay, I don't know how to pronounce this name. But hi ko, Aichi. Hello, hello, hello. Mayong hapon. And sige, ingon na lang kasayan guys ha. Please do tap and please do share sa ato ang TikTok live this afternoon. Ay, para daghan atang mag-saba-saba dari sa kahanginan. And of course, pwede po mong mo kung andi ha, ha? Dial sa to ang numero dari sa Star Radio. Hi single lady, good afternoon. And keep safe always. Anyway, 28 minutes down 5. San siyamos kay guys ang karon pa ko naka live, ano man kahang karon pa man ni naka live si Yummy Emmy. Kasi nga brown out po dito sa half hour lang naman. Oo, kaya bago-bago lang po tayong nagla-live dito. But it's okay as long as meron pa po tayong time na ma-entertain po yung ano nyo, mga request nyo dyan or mga greetings nyo dyan. Walang problema po yun sa akin. So sige, paimuslan na tong oras. Paimuslan, good. Okay, hapit naman punta man na milit until 6 in the evening lang ko dari sa programang Hapontastic, guys. Hi day ko ni Kate Ashley, hello. And hi po dito sa ito ang mga avid viewers ang baguhay nga na kuan dari karon. TikTok live viewers, baguhay nga ni Suds ato ang pag-live. So thank you so much. Anyway, everybody. Hi, Volts. Good afternoon. And hi, Bess. Si Kalihan Ethan. Thank you so much. Medyo nag-live ko dari karon sa TikTok na akong account. Kaya medyo alanganin dos oras if sa ano lang, sa blew up. Hi, Asef. Thank you. And nalingaw, ha? Naligaw ang puso ko pero...

0: higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko yung sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuha, ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap. Wala namima imun. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang Ayus Sabon! Ayus Sabon! Tinuod ni!
3: Puti ani mo, oy! Nadamguhan ta ka.
4: Ang Ayus Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayus.
5: Mapalit ang Ayus Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
7: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
6: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
7: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
10: Visit us today.
11: Atong paminawon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
12: Ang pangalan, Maria Fredisinda. Dito na Anastasio. Tagagalas ni Pulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabihi. Mabilal po dito katulog.
11: Mm-hmm.
12: Sa iyong iihi. Pag-aadlaw na po. Mga po magkaihi po na gamay ko po. Magkalibang po ko, inagmayra. Sige po kung magalibang-galibang.
11: Hmm, ginagmay
12: na. Sige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
11: Okay.
12: Kaya katulong akong gamit kay nang kalma man ang akong nabalik na ang normal.
11: Wonder Banaba Plus. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana,
10: Makapadasi.
14: Hard mama.
10: Hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
14: Mag-hard mama. Extreme na.
10: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
15: Pure energy.
10: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabago Dragon Fruit
15: Gold. Pure energy.
10: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
15: Gold
10: na Dragon Fruit Gold.
16: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Ma'am, nang nag-mintin migid anak, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Lamat kayo, ma'am.
10: Mga pena ta!
17: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
10: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
18: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
19: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
18: Nagkakay, protect ako, Dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawas. Hindi ko pangit.
19: Sa dahil na kainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw?
18: Oo. Salamat ko na yung mga produkto, Dok.
10: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650

0: ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.
1: Fantastic na hapon!
2: Inubanan sa mga manindot ng music!
1: It's Hapon-tastic!

0: And we're back into our favorite FM radio station. This is the Radio 98.3 FM. Kay Basara ka star, sikat na sikat kita. Hi, Miss Yetski MC. Na-share shout-out dari karong hapon na. Pa-shout-out ko sa Caballero Family. Yes, Ilaya Tayasain from Dumaguete City. And of course, ug sa akong mama ug papa, Yes, Ilaya. DJ, shout-out, Dol. Sige, hello, mayong hapon. And shout-out day ko ni Day Cheryl Glinogo Mandate. Ano ba nan sa iyahang Fafa and Mama? Si Sir Ricky. Ricky ba to ang tinood ngalan sa iyo? And Mandate, and of course to Ma'am Jonah Mandate. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw diha karon. Og sa... Duhan ako ka ko ay ning pag umangkon apo ba to? I'm not mistaken. May nga po sa Mandati family diya sa may barangay Tampo Kunwan ay yung especially sa tuwang Sunday this afternoon, Cheryl Glinogo Mandate. Dagan kay salamat, Day. Hi, Day ko ni DJ Rowan all the way from Tenhai. And matod pa niya na siya ipa-play direct Cool ka lang. Pero pasensya kay Idol, di naman ito makaplay. Wala tayo igong oras. And hi day ko ni Jinay. Jinay, Jinay. Request po, Buko Song. Ito ang maplay di rin ko. Butong raw. Bita din na taka play of request. And Mach 59 pa request DJ Tambay by Sponge Cola. Ang hapon. And to Jinay, taga-ayungan man ka ate sa... Oo, taga-ayungan eh. Ay, kanya kong panagway. Dagan kay Yumo asked every time nga mag-live ko dari sa TikTok na ako. Laysa, wait, familiar kay na ako imuhang panagway ate. Taga-ayungan ka na. Ano, Dayan. And hi, day ko ni Pipoy, Makalam watching from... Mabugnaw sa Padlanao del Norte. Hello, may nga hapon. Salamat, Jinay. And Jun V. Segovia. Salamat kayo sa pag-watch ni mo diha karon. May nga hapon, sir. And dili kaigo kay nahimo na buko juice. Ano di Jerowen? Ano anyway, wala ko igong oras manamilit na sad ko sa kanginan kay musunod na ang block time ni Boss Angel, that is Amigos Capsule. Don't you forget to catch mga ka-star right after sa kuwang programa. So, kinilaw sabi niyo, Boss nga kanuna yung nagalagad. Wala yung kundi si
1: Yummy Emmy on air.
0: Alright, manamilit na lang ko sa Panginoon. Salamat, God bless. Inamping ta kanuna, I love you all.

0: sa ato mga ka-Star Radio diha sa Tayasan. Tara na. Ari na ta o gari na ta sa Amigos Coffee, mga taga-Tayasan. Kompleto na ta mga lods. Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Mapalit diha sa mga pharmacia butika sa inyong lugar. Yeah, ari ta sa ka-epektibo sa atong Amigos Coffee, gikan diri sa Tayasan.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Nagkira mo, ayun na? Nagkira rin sa balay siya.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gisa yung pangalan na to, sir, na endorse Mangudas Kuwa nga, patawagan ko nung pa. Kay usa ka sa tigamitan sa tong Amigos Coffee. Gisa yung pangalan na to, sir?
1: Ako ngalan, Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, yeah, pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
1: Ako diri sa Kuan, buong Barangay Tamao, niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasan, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: Pastor Isaias Ilintorio.
2: Pastor Isaias, mga tanan lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian nimo sa Amigos Coffee o before no pag nag Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tungod lawas pa sir?
1: Una sa tanan ang amigo magud ni Sir Ryan kay naman koy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas oh.
1: So salamat si Sir Ryan nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto ko ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka nga nung testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom mga Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karoon na nag-inom ng Amigos Coffee.
1: So, una, nagyugoy, gibati niya, kinibitang aslom-aslom, manugab niya ko ang guwan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko, gayong kanang way ka na mukhaon kay ingunana magod akong gibati taon-taon na gini
2: kung paas ka acid acidic hyper ka hyper
1: ha? hyper na ay panahon nga manugab ko kanang maginhawa ko nga murag magbako
2: lalom na to acid reflux na siguro to
1: buo ka nang inhale ko ana niya inhale ko ana ko murag ko magbako nakunusa naman eh. So kadaghan akong kapigi gamit kini amigos mo gyoy nakapa tangtang sa akong gibati pero naapo ko ako prostate.
2: Oy naso bilang ba iya by the way pastor hanay prostate bilang na edad na to?
1: Well pero kung edad ka raw na ako sa 69 nag-irog na ko
2: padong nga si 20
1: nga si 20 o
2: oh. Yeah, gawa sa atong nakay acid reflux atong nandong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na makuto-puto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na ito ng acidity. Nakay prostate, Pastor?
1: Nakay prostate niya. Sige kung pangihi kada kanang magabi. Normal ako pangihi na ayosay, kasiyam, kapulo.
2: Wow, pertinis sa buhas katog. So di ka katog, atog tarong.
1: Mili niyo, makakuan niyo, makadisturbogos katulogon.
2: Mm-hmm. O niya, sa pag dugay na sa doon mo, giantos-antosan.
1: Oo, tayo, lugay na.
2: Magkila nakatukatuling?
1: Na, ay, umiyong siguro nga ulo, nga kung pag... Ikaw na ako itong sakita ng sakita, pero karon anam-anam ang gamit ko Amigos, nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay anam unom, kalima na.
2: So, di na pa sa una, kasiyam, kadagano, so na normal na, hapit naman normal. Mga tanda ko ni mo, Pastor Isaias, mga pila na kakabuan na gamit ang Amigos Coffee?
1: Kini manggod, tungkol kay kining pagkakita na ko sa karton diyan ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na amang ko diyan alas 6. Kunya, kita na ko na may Amigos diri. Ako, Sir, na ba kay baligyan ni Sir? Sa dispute, Pastor, pero nga kuha, Diyon nga kuha, antoha dito sa bukid sa sister station dito sa Bukid sa Barangay Bago.
2: Okay.
1: Nangita ko ining kapiha din sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayungon.
2: Naama sa Tayasan Pharmacy?
1: O na. O di ako nagsigipalitan.
2: Pila na gagawin tayo pinalitan pa sir?
1: Ayun, bago pag-inoon na, pag-iwag ko sa mga tulog kabuwan na kong gamitan eh.
2: Ayun, at least, no, tulog kabuwan nga gamitin mo sa Amigos Coffee na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga dihay mga simana nga walay baligya.
2: Ay, nahot na, nahot na, no.
1: Buol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon, karoon kay naguol man ko kaasa kung magkapalit ini. Pag-abot na kong himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
2: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, dito ko nagpalit, sir.
2: Oh, yeah.
1: Duha na lang kong iyahan, duha sa karton. Ikutlo na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong na, karoon, mauna po yung, mauna po yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit at itong pagka walay baligya diri sa ayungunog sa tayasan. Nag-uulgin niya ito. Karoon, niya itong isang simana na diri ang ako ang mga igsoon, diri kagkabangkalan.
2: Ah, taga-Negros, day ka?
1: Kabangkalan, occidental ako ang mga igsoon dito.
2: Ah, occidental ka, niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
1: Eh, karoon, nakatilaw sila. Dungan sila. Asa man takapalitan, iwa man hindi dito sa Kabangkalan.
2: Naagi ako, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wala pa sila padumduman na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos ba na ang pharmacy dito, naapod?
1: Ako na sila sugin lang ito, makalaboy ko nito.
2: Oo, naatatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami proving gid mi nga magtiayon karon. Ma kami may gagamit yo dani.
2: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di ka napulo ka box na kape.
1: Sir, lipay ko ra sir, kay mura gud na tug. Speak ana ba yang maka hatag kay ka karon ako ana.
2: Ma maron Pasko maron. Pero dili sa dihadian na ko mahataga kay lagyo man ta.
1: Okay, oh.
2: Ako sa nang ipasbay sa ko mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa. Naay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika.
1: Okay, raga sir.
2: Or ibili na nako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi na ra mga kadi ha, update lang sa Ryan nga ko ni pabilin. Okay, mga kami na hutdan sa mixed tax karon ini abot. Mo biyahe na ko mga tao kay nakabiyahe na magos latong naging semana.
1: Ito, sir, nga diligin na mawala ng kapiha, sir, kayo mo ginamintin na sa motor eh.
2: Oh, okay. So, kaya nga, napulo ka box na kape, nga, pagkapinan sa nato, 5 kilong bugas humay.
1: Wow, salamat yan na, sir.
2: Ginagmay nga ko, ha? Ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Happy New Year sa akong silingan, sir. Dagan mi kayo gi-kanana, kanabang gi-sugin lang yun ang kape niya. Dagan na po na nagamit, pero doon sa mga silingan.
2: Okay, ya. Yeah. Eh, medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Pangalan, pangalan, o sa pangalan, Pastor?
1: Sir Isayas Ilintorio.
2: Di, asa, kung ano, asa ito nyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan.
2: Tayasan, Negros Oriental.
1: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
2: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Maka, na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama rin ka rong, hindi ko rin mahuwa nung tuig, ha?
1: Pwede siya. Ah. Salamat ko rin tawag, ha? Salamat kayo.
2: Ah. Yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor?
1: Okay, salamat kayo. O, panalangin sa imo, ha, sir?
2: Kaya salamat!
3: Sige, tukugig na ako yung taon.
2: Okay, tagisag ito. Once again, tagisag ito yung pangani mo.
3: Si Virgie Esmiro.
2: Virgie Esmiro, diha sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
2: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan. Ah, ma'am, Negros Oriental.
3: Oo.
2: Pilang edad ni mo na Virgie?
3: 74.
2: 74, bata pa. Bye, Virgie. Isalaysay ko noon na mo, biyong sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi, gawa pagka nag-inom mo Amigos Coffee.
3: Sige kong luyaha, kapoy kaayo.
2: Naon sa manday ka?
3: Nakuha mo ko na, nasa nagliloy mo ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mintag din na itong balik. kasin na amigos ko pisigin na kung giinan.
2: Naon sa panday ka? Ano mo magkakasabot? Naon sa panday ka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kong paminaw, murag, alayan lagi kayo. Nga, may hindi, gidala ko nilas doktor, nutris ko no ko.
2: Naon sa panday?
3: Stress ko na sa trabaho.
2: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Di na po kasulti ato?
2: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarog, agakon ko.
2: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyod.
3: Adile, Diyod.
2: Surrender na giyod.
3: Yan, sakay mag-series pa ko ba dumagiti, ala, nangihi man ko na ko sa series ko, no?
2: Nangihi ko sa...
3: Gabaan na, di ko na ng series. Eh, balo, adik ko ka balo.
2: Wala ka kay Bawag, asa na, wala ka, wala kasi muna huna, no?
3: Wala lagi.
2: Mga pila to ka buwan na, nai?
3: Mga unong yun.
2: Unong ka buwan, nai, nga apay mong kahintang.
3: Nga. Nakadumog akong Paris, bahin aming amigos. Iya, yeah, kung ipalitan.
2: Okay,
3: yun sa ito, karun di ako na dahil matumara, ay nagutuma, ay nag-inom ka ng uban.
2: So nag-inom ka gamigot?
3: Oo. Buntag, buntag, unto hapon, yun. Yan, ipinom
2: na
3: ko.
2: Katulog, inyong imnan na po tao ng Amigos Coffee?
3: Ah, karuoy taon sa Diyos here in town. Luoyan mo ang tayo. Alam mong kuykal.
2: Ah, mga pila ka, kuhan, mga pila ka buwan yung ininom sa Amigos?
3: Mga, kuhanan eh, tuig na.
2: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahintang, katong so wala pa kasi mong kogalingon, mga pinakabuwa, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingang kumpare.
2: Unang dyan ka kabuwan ng ato, yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuwan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
3: Dora?
2: Dora kabuwan?
3: Okay, pag humana akong inom, so malaya naman kumaato sa umah.
2: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayang.
2: Ako na, nang balik na, nang balik na sa normal, trabaho na ka.
3: Oo, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noon. Kayang gil? Wadi bati, yung kainit. Ganahan dito kayang sigig trabaho.
2: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee?
3: Oh, kaloy sa Diyos yung tao, no? Kaloy sa...
2: Ayaw lang sa Diyos yung palabig pa trabaho. Hinahinay lang po, da.
3: Naan na kay... Buring mang kaigo ko'y buhat, Diyod.
2: Ah, so mali maghihok-lihok na Diyod ka gada. Gawas sa mali ng kagawasan, mali na sa bukid sa Gihulgan?
3: Oo, oh, ibabaw sa tinayunan.
2: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo gani? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
2: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience gini mo nga epektibo dyan ang atong Amigos Coffee?
3: Anindot dito ayaw, no? Gagana-gana kong mga basiyo kay Mahome, sige, agpalit sa kumpares.
2: Ama, nangingaw ka nga imong pailisan.
3: Oo, gani.
2: Ay, sa asa mo magpalitan imong pares?
3: Ato sa kuan, ato sa kanang alang San Sebastian.
2: San Sebastian Pharmacy, o?
3: Oo, o ari po sa Kajulwar, sa Espisina ba?
2: Ah, sensasyon na. Ari ka magpapinawan sa Like Radio. Kaya nag-live man taro sa Like Radio. Ikaw gino'n niya. Ah, Kajulwar, o? DYCL.
3: Oo, ay, butar gani niya ito kay Chloe sa iPod.
2: Niya. Pero okay na, okay yung paminaw ni Mostong Amigos Coffee.
3: Ah, matay nindot, di ka ayaw. Pagka nindota dyan.
2: Dugay-dugay na ka nagamit, nanay?
3: Oh, mga kuana, walo na ka bulan.
2: Walo na ka bulan? Sige na, yake mo rin na ay mo biyahe na ko, di ha? Okay na, pag-aaral natin ka napoka-box sa Amigos Coffee, ha?
3: Hala ka nindot. Hala ka nindot. Hala? Ha? Sige.
2: Sige?
3: Hala ka. Ano, dapat na ko rin basiyo?
2: Ayaw lang sa, kaya wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa gagpalit. Napulo ka ba sa Amigos Coffee, tagaanti ka ha?
3: Oh, wow, kanindo.
2: Wata lang, basin Lunes, ako ay pabilin niya. Basin Lunes, Martes, Merkulis, basa karong si Manaha.
3: Okay.
2: Ibadto-adto lang si Mumbana ha.
3: Okay.
2: Kita may pangalan si Mumbana?
3: Si Dani Esmero.
2: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Unsa ni? Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo diyan sa inyo, ha?
3: Ay, manguna rin sa baol.
2: Manguna rin sa baol. Pagkapina na itong lima ka, kuan. Pagkapina na ito, naku, kakilong buga sumay.
3: Hala, daging ka lang kain, salamat sa Ginoo, tanoy.
2: Sige ha. Kuhaan yan dito ha, basig mga Merkulis, lagpanto ay mumana o huibis ha, kaya kung pahapitan nitong bugas o na po ka box nga kape.
3: Sige nga, salamat daan kuya.
2: Sa katoy mong testimony ha, tininood do ha.
3: Tinuundod ka ayo, bisaya birigan niya at ang mga silingan, daghan yung suba, namalitpod sila.
2: Namalitpod sila.
3: Okay, tingala mo siya, tingala mo silang kuno na lang, si kuno ko ahap.
2: Nalagsik ka gahat. So, alang nanay, sa tipang ani mo?
3: Si Berge Esmero.
2: Nanay Berge Esmero, alang sa nang naminaw kay nadungog garo sa DYCL, kay naghang kay naminaw rin sa kong program, kay gilayad di ka. O sa ikasulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee?
3: Sus, Ginoo Town, ayaw din mag-undang anak, pamalit, pamalit din mo. Kay lami ka, ayaw kong paminaw sa kong lawat.
2: Okay,
3: tayo. Juga ayo. Oh.
2: Nagan kayong salamat na ni Virgie Smiro. Tagasa ka ni ka?
3: Kagawasan, gihulnan.
2: Kagawasan, gihulnan, Negros Oriental.
3: Oh.
2: Nagan kayong salamat na eh.
3: Sige, salamat.
4: Organic Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amica's Organic Herbal Coffee Mix, BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amica's Organic Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amica's Organic Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
5: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Tingin nga akong tuhod ay termente nila magsinakit.
6: Aw! Ayaw nagka-problema lo! Naanay alibyo!
5: Ang sama!
6: Kaniyo?
7: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
6: Kaayo kini sa daglang sakit sama sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sip-on, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
5: Mauba, be, mainom ko gamit ko scopy, be.
6: Asa magalo?
5: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
8: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Tagaasa ka, Ma'am Kit?
3: Taga-Astoria, sir.
2: Astoria, no? So, Ma'am Kit, si Listy. So, tigamitan ka, Amigos Capsule, Ma'am Kit, no?
3: Yes, sir.
2: Kanya, kuhan ni Ma'am Kit ka na, kamusta man yung pita ni mo, Ma'am Kit?
3: 46, sir.
2: 46 years old. Asa maganda pita niya sa Astoria?
3: Naas ko sa Luok Norte, sir.
2: Luok Norte, Astoria. So,
3: yes, sir.
2: 48 anos, user sa itong Amigos Capsule. So, yes, alam ni mo, ma'am, unsay mga benepisyo sa Amigos Capsule sa imong panglawas, ma'am ka?
3: So, sa una, sir, wala pa ko nagamit sa Amigos Capsule. Bloated kayo ko. Kanang dili bitaw ko makalibang, then pag-try na ko sa Amigos Capsule, na hibong po nga pagkagabi, nagsigig ko panugab, bisag na toon ko, magsigig ko panugab, magsigig ko na ako ang tiyan.
2: Lain sa nang pangutot, ma'am?
3: Oo, nagsigig sa kong pangutot, sir, nga nga kong tiyan, sir, murag nag-rumble din siya, sir, ba? Then, pagka-morning, sir, gidispose din ako siya, tanan, murag yung siya ka ng ugay na bitaw nga ka ng naasa imuhang tiyan, sir, nga wala ni gawas. Grabe okay. Nga migawat jud siya nga wala ko kasabot kung unsa jud basta paggawas ato sir nindot kayo akong pamati and then ang usa sad sir nga nakakuan sa Amigos Capsule kay lami jud ang akong katulog.
2: So di pud kay ka katulog dai sa una, Ma'am Kit?
3: Yes sir, nang maabdan ko alas 2 alas 3 sir, pero pag try na ko sa Amigos Capsule 8 PM pa lang sir, wala na, gahagok na ko.
2: Unya, kuan ma'am, sa usa ka adlaw, kapila man ka mo inom ang Amigos Capsule?
3: Moinom ko, sir, morning o before matulog.
2: Buntag o gabi ka, moinom mo Amigos Capsule.
3: Yes, sir. Yes, sir.
2: Asay, dana ma'am, mo sa pailain ni mong ipaminaw nga natabangan sa itong Amigos Capsule.
3: Actually, sir, nilos jid ko from 70 kilos down to 59 kilos.
2: Ha? Amigos Capsule lang, ha? Nang los ka o 70, 59, 11 kilos, ma'am?
3: Yes, sir.
2: Pila ka buwan ni mong inom sa Amigos Capsule, ma'am?
3: Mga 3 months, sir.
2: 3 months ni mong inom. So, 3 months na ka nagamitan sa Amigos Capsule.
3: Si kwan na, sir? Mga going to 4 months na ko, sir.
2: Going to 4 months. At ano mo nang gimintin niya? Kamusta, ma'am, ang imong paminaw si mong lawas nga nag-inom ka Amigos Capsule? Lagsik na permi, ma'am?
3: Lagsik na permi, sir. Wala na ikapoy-kapoy bisag. Wala'y tulog sa biyahe, pero lagsik gihapon.
2: Okay. So, sa kuan, ma'am, sa kanang gitawag nila kumbati sa kagabihon kay naamang kaibana, ma'am, kamusta ang atong performance sa Amigos Capsule? Okay ra sad, ma'am?
3: Okay na din kayo, sir. Kay sa una, sir, dry kayo karon nagdagayday na.
2: Yan na, no? So, 46 years old. So, sa mga mama nga, quarantine size day, ma'am, uga na gina na, ma'am, no?
3: Yes, sir. Going to minupusan na siya, sir.
2: Pero karon nga, naginom ka Amigos Capsule, ma'am, Ket?
3: Magdagayday na, sir.
2: Ano, nimbalik o dagayday?
3: Yes, sir. Basa na ang sapa.
2: Basa na ang sapa?
3: Mm-hmm.
2: Ay, naku. So, di na dahil tinghuaw?
3: Hindi na, sir. Lahi na gid sa una, sir, nga. Nga saknot.
2: Ah! Kuan siguro, kisa'y pangalan si mong bana, Ma'am Ket?
3: Sir?
2: Kisa'y pangalan si mong bana?
3: Si Tatay Alok.
2: Siguro kay masapnutan ka. Naku, siguro ka alos, Tatay Alok, no?
3: Kuna. Anong...
2: Sakto, regular size.
3: Sakto, sakto, Jod.
2: Regular size, ra?
3: Hmm.
2: Pero saknot, ra, Jod.
3: Hmm.
2: Ay, naku.
3: Nakaugda.
2: sa unsay ka-advise ni mo, Ma'am Kate, sa mga nanay karon nga naminaw, ha? Sa mga nanay nga naminaw, nga na ay susama ni mo nga kahimtang, unsay advice ni mo nila?
3: Ang advice na ko, sir, itry lang nila si Amigos Capsule kay natong naugan na magdagayday o balik, pero mas lindot yun siya, sir, kay mawaan imong ang kakapoy o lami imong ang katulog.
2: Mawaan kakapoy, lami ang katulog, basta mata Amigos Capsule.
3: Yes, sir.
2: So, mo na imong i-advise sa mga ginikanan nga medyo edad-edara na, labi na yun sa mga kanang dili katuog o gagabihan.
3: Yes, okay, sir.
2: So, mag-inom na, Amigos Capsule?
3: Yes, sir.
2: Okay. So, nagang kayo. Salamat, Nanay Kert.
3: Thank you.
2: Tagasa ganay ka doon, Nanay. Tagasa ka na, Pita.
3: Tagaluok, Norte, Asturias.
2: Tagaluok, Norte, Asturias. Diya sa barangay. Unsa na diyan nyo, ha?
3: Barangay Luok na siya, sir.
2: Barangay Luok, Sitio Langob.
3: Nil-transfer na ko sa Luok, Norte, sir.
2: Wala na ka sa Langob.
3: Wala na, sir.
2: Nanang Tagaluok Norte na dahil karoon. So, mo nang luok. So, mo dahil nangyong ka nga sapnot-sapnot. Kay kanunay na dahil kaluoko ni tatay. Ha?
3: Ana dahil na.
2: Ana na, kay luok man. So, ay, sus ko. Mahugsan ni ganay, pero karoon, bisa kanunay ng luok na naiket, permaminti na.
3: Oo, permaminti ng dagayday.
2: Permaminti ng dagayday tungkol sa pag-inom sa Amigos Capsule.
3: Yes, sir.
2: Sige, dita magdugay. Dagan kayo. Salamat, Timo Nay, ha?
3: Thank you, sir.
2: Salamat, Nanay Ket Celeste, mga palangga diya sa Barangay Luok Norte, Asturias.

Yeah, sige na rin, salamat Nanay Kat Celeste. Sana all na. Sana all Nanay Kat, no? Sige lang, huwag padagay day niya. Ari na ta sa aming Gus Coffee, Amigos Capsule, mga ka-MRGBFM. Sa atong mga ka-star nga nagpaminawa. Yes, ari ta sa makahatag og kaalibyuhan sa mga balatian. Proven, subok na yan, mga Lord. Wala kung unsa man ang mga gipamati. Unsa man ang gibati. Hi! Kamura ginasayod sa inyong sitwasyon sa kalawasan. Monang mga pinaman lang yun ta everyday mga idol. Ari na ta, no? Sa adunay binipisyo nga mahatag sa atong panglawas. Atong ubanan sa Amigos Capsule. Ingon na si Sir Anli Pops. Sana all. Sana all, paldo. Basta, pakainom mag Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sir Anli Pops, ingon si Ma'am Daisy, asa daw imong mga empty box? Iya daw ipuno sa iyaha para mo dagan. Tunga, tunga lang daw mo ba? Korpo-korpo ba? Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Oy, by the way, no, sa dunay mga testimonya diha. Pwede gid mong mo-share sa inyong mga kaagi, sa inyong mga experiences, no, sa atong Amigos Coffee, Amigos Capsule, mga higala. Pwede open for kuan gid, no, kanang mga callers nato diha nga adunay ma-share sa ilang ka ang kaagi, doon na siya mga gipamati diha nga, natagaan yun doon kalibihan sa Amigos Coffee. Tawag lang mo diha mga idol, no? Idaya lang atong number. 09-27-2-8-9. Sir Annie Pops, di na daw kinahanglan, oy, kaya paldo naman daw kas itlog. Eh na, sige na lang daw kag pangumprag itlog. Oy, wala tayo igong oras. Daghang-daghang salamat sa atong mga ka-MRGBFM, sa atong mga ka-Star Radio. Kamu nalay bahala na ako diha. Kaya arep ako sa unahan. Daghang salamat.

0: Celine Bulanas, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. MyTC.
1: Mapalit sa mga butika.
0: Ito po ay Roselyn Bulanas, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. MyTC.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning MyTC, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa MyTC, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa MyTC. Pitibo, jud kaayo.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. MyTC.
3: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro, mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung po GTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500, mapalis sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi sa GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibati sa akong lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Maong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
8: Helen Babur, 55. Tagayungon ko, nangyayak ko sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O de yun, lamay po ang katulog.
9: Karong?
8: Katungo pa ka tilaw.
9: Wala pa katilaw. Katilaw
8: sila ka ng kapsul o
7: coffee. Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Ako si Consolation Ramos kanang ako nagian sa una kay kuan kay ko ato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta no maling mi bag-o og balay blessing in this guys dining pagabli nako sa FM pagka alas 12 dayo na ako'y nagdungog ng mga testimony kato mga kidney problem ana si ko matay lang ko ani bi kay kanang kwan kay kwa to stress kayo akong lawas ba. Tapos na feel you din ako, wala na did ko gimo sa kolos gawa sa akong menopausal. Kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Itay ko palit aning tanan kaning non-scapsol, kaning U-Aid, o kaning Sabicare. So, ni palit yung guana. Na-feel giday na ako nga, na-relax akong lawas. Muna, hangkad karon nagsigid yung kog inong kanapirabuyag kung anjud kay ko, energetic. So, salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, so, sinagilak-hilak yung ko nga nakagamit yung guana niyo.
7: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Your energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Your energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
9: Christy, sa bakong. Dili ko kalakaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyong hanga produkto.
12: Kailan nakabulan ni mong inom sa itong produkto, ma'am?
9: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya, wala na siya nito kay nga dili ko kalakaw. Dayon, inyong hanga asmoy, sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
7: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh yeah! Let's get
7: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
13: Hard Mama.
7: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Mama. Extreme na.

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na namian ako ng dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaan sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
3: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kaya gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is gitry na ko ang Astasan nga herbal ug karon nakahinay-hinay na akong TV nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar ug nagpa-check up pud ko sa doktor wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong
8: sakit. Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan usa ato kining ampingan kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede rin gindi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 Capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas. Sayas and Mindanao.
1: Fruit Plus.
9: William Anfone.
10: Okay.
9: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
10: Yes. Mm-hmm.
9: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto na herbal. Dili na po naghanong istura. Mayog yun.
10: Yes.
9: Mayog yun. Wala na po ikasaway. Nag-usarmi nga wag mi na igibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
1: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag Hard Mama. Extreme na.
12: Mayong adlaw sa tanan. Ako si Hazel Romero, 39 years old. Nagpuyo dere sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka. Ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety. Nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, grisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
3: Testimonya sa Wonder Iswalin.
10: Si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Samuga City. Ang ako ang igamit sir, ang Iswalin, kay muhangat mang ko inig, saka na nago sa ako ang panguma. Namunang nakadungog ko sa Arizbe nga, ang Iswalin, maayo daw sa kaning sa paginawa. Nakaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, itiktibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa, ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
3: Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Ako si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Quezique City. Nisulay ko pag tumaro sa service care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya dayon. Ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa kong push on, talikod aning-aning, payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog. Di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko. Okay. Nakadungog ko sa radyo aning service care. Ako jog, gikatabang sa akong kinabuhi.
14: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
15: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
16: Mm-hmm.
15: Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
16: Yes.
15: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
16: Yes.
15: Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
16: Mm-hmm.
15: Kay maayo gud na siya. Abtik ko na inyong lawas.
16: Salamat kayo.
15: Tinuod yun na.
14: Mga penata!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: TJX 500.
1: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto. Kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Ay! Zagamahim sugon sa gihapon mabungahon nga adlaw sa tanan na ito ng mga suki ng mga digbalamati. Wala mga higala ni nga ito ang bago na usap ng edisyon ni nga itong tulumanong kasayuran sa maayong nga panglawas. Of course, kauman ganun ay Doc Hans Liba nalo sa inyo mga CBN. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. Hopefully nga nainom na natumar na ang DTX 500. Nainom na ang D3 Bio. Nakamaitis na ang alkaline based nga vitamin C mga higala. Pugong sa edad ba? No. Dili tadali nga mo tiguang, dili tadali nga mo kunot ang panit. Firm ang ato ang panit kanunay, hamis ang ato ang panagway. Basta kargado taog alkaline base nga vitamin C. Magmaiti C kadaanlaw. Eh, nakakapin na ba? Ha? Hello sa itong mga higala sa Buanga del Norte, Dipolog City, Davitan City, Visayas ug Mindanao. Nakakape na ba? Ay, mga pena ta. Ang kanunay na to kauban mga higala nga herbal nga coffee. Kada buntag pagmata na to, life begins at coffee. Diba? O dili kompleto ang atong adlaw kung dili ta kakape mga higala. Walang pagmatas buntag, initubig, timpla kape. Now, karon mga higala, kung gaplano kang hunungon ni mong kape, kay lagi gasaka imuhang blood sugar, caffeinated imong kape, ga nervous ka, ga palpitate ka, at the same time ga acidic imong tiyan. Instead nga hunungon ni mo imuhang kape nga naandan, ilisi na. Pulihin na og kape nga alkaline, kape nga dili acidic. Pulihin na og kape mga higala nga patsada kayo. Kana makawaw ka ba? Wow, ang sarap ng kape. Para kang kape. Ang sarap mong pigman. Ani magalimtan ganunay ha? DTX Coffee Mix mga higala. DTX Premium Coffee. Ganahan mong kape nga walay asukal. Kana pag DTX Premium Coffee kadaan lao. Naaha sa pinakaduol mga higala. Adto dayon. Pangitaa sa inyong mga butikang pharmacy sa inyuhang mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Sa mga gusto mo join ng atong tulumanon, lihok kog send higala. Asa man abot atong bagsibya karon, pwede mo maka-join ng atong tulumanon. Pinaagis pagpadalas mga mensaheng pangutana.

daghan siguro ang na ay IBS irritable, no? Ang imuhang kuan bowel movement apektado imuntian digestive system panunaw digestion apektado. According to the quick facts, ang IBS mga higala or irritable bowel syndrome mao ni say ginatawag mga higala nga spastic colon irritable, mucus colitis or spastic colitis, 3 to 20% sa population ang naga-experience og IBS. Kasagaran nila babae, kasagaran mga minor lamang mga sintomas ang pwedeng ma-feel nato. Mga sintomas mo ni mga higala, no, ang dili kuan ang dili mumubo mga higala sa tulo ka bulan, at least tulo ka adlaw or kada bulan naga-increase mga higala kaning IBS good, pwede good ni siya nga mo-increase ang risk nato sa pagbaton og intestinal cancer. So dili maayo magka IBS ta. Kanang imuntian bitaw nga karon nay magsapot. Oh, irritable imuntian. Di masabdan man yung kuntian, oy. Usahay gasakit, usahay wala. Usahay murag na ay na ako'y ma-feel nga magdaguog kanunay. Oh, ah. Nya affected ra ba ang imuhang bowel movement ani? Oh, usahay ganahan ka mo kuan mo ibak, no? Oh, ganahan ka mo bawas. Usahay di po ka ganahan mo bawas. Naana ka sa CR sa comfort room pero wala ka na comfort, di ba? Kanang CR comfort room. Pero pag-abot din mo sa CR, dili ka ma-comfort. Kay irritable man. Oh, irritable imong tiyan. Imong bowel movement. No? Usahay, dugay ka. Ay, pasintabis kumakain na. Dugay ka ka-ibak. No? Dugay ka ka-kabawas. Constipated ka. Or either, pag humani mo mga higala, gusto ka mo balik sa CR. Kaya morog wala ka na satisfy. Okay. Ang mga sintomas ani abdominal cramps, bloating mga higala, unya something ang uban, maglain pagyud ang tiyan, no, di ba? No, naay hangin, no, kanunay na ipanuhot, constipated ang uban, magdiarrhea pagyud mga higala. So muna siya gitawag ng irritable bowel syndrome. O, makarelate ba taan eh? Relate, oy, daggan kayo ang IBS ron. Maningala lang ka ni madam, ni ma'am. Sa manis, ma'am, oy. Kanunay man kayo irritable? Ah, basi na asa irritable bowel syndrome. Maningala na lang ta. So maning akong asawa, oy. Kasagaran babae ba yan yun ang affected according sa survey. So maning akong asawa, oy, ako misis. Kanunay man irritable? Ah, base na ay irritable bowel syndrome. May connected, actually, may close connection ang atuang bowel movement, ang atuang tiyan sa atuang brain. Ika nga mga higala, ang atuang intestine, ang atong gamayng tinai, gitawag nga siya og your second brain. Connected na. Ikaduha na tong brain, isang atuang gut intestine, atong gamayng tinai. Kung naay problema ng atong gamayng tinai, maapektuhan ang atuang brain, atong hunahuna. Oh, irritable po ta, di ba? So, ang causes ani, number one nga cause ani, oversensitive ang atong colon or ang atong immune system sa atong intestine. Sensitive ka ayo? Kakaon lang kagamay mga higala maglain.

0: din imong tiyan. Diba? Very sensitive ka, ayos siya. Possible nga naay mga previous nga mga bacterial infection. Siguro na kay nakaon nga mga pagkaon nga kargandong bacteria o pwede na. It can be pwede usab nga hinay ang ato ang spastic movement sa tong kulon. Gani na ay cramps nga gagaytabo. Hinay mo lihok ang ato ang kulon. Ayan. Abnormal ang serotonin level sa kulon nga maka-apekto mga higala sa gitawag nga motility o bowel movement nato. Ayan. Natay mild celiac disease or possible nga gubaon niya ang atong intestine. Usbo na ko, ganina, atong gi-premise ganina mga higala. Ang IBS, pwede nga mag-increase ang risk na makabaton tag-intestinal cancer. Delikado kayo. Colon cancer? Hadlo kay na. Diba? So, kinahanglan i-correcta ni mga higala. O i-correct nato ning ato ang problema sa irritable bowel syndrome. Kung naka-experience mo ani, tagainig pagtagad. Unsay maayong buhaton. No? Actually, na yung mga home remedies nga gisuggest sa mga eksperto para sa may mga IBS. Mga home remedies, maninindot. Number one is regular exercise. Ang pinaka-the best nga exercise para sa tuang kolon, sa tuntian. Gawas nga mo gamay ang tuntian, makulang-kulangan nga to ang visceral fats at buyon. Yan, bilbil na to, makulang-kulangan sa exercise. Maayo ang exercise sa movement sa tuang intestine. Yan, sa tuang kolon, small and large intestine. Nya dili ta kun na kay IBS dili ang kaya mukaon og daghan. Kay musamot man na. Musamot mga higala. Nya i-minimize nato ang stress. Ang stress usbon ko. Ang atong brain o ang ato ang intestine atong gut no gamay ng tinai connected sa atong colon is the second brain nato. So kung ma-stress ang ato ang utok, atong brain mismo affected mga higala ng itong intestine. I-minimize na ito ang stress. Di kaya ng pagkaon sa mga prito, mga mantikaon ng mga pagkaon. O na yung mga home remedies. Huh? Di kaya kung maayong sabaw-sabaw. Ganahan kong kaon ng lugaw. Binagatong lapot ka ay bitaw. Pwedeng lamias lugaw. For either oatmeal or oat bran, na binagyan itong wet nga oats, paggalami cereals nga mga island tong cereals nga tamis no katulang mga oats kato may lami kayo nindot sa ato ang intestine nindot sa tuntian na mga higala kaysa magsigi kaon og pritog mga mantikaon di kayan po na ang halang spicy food no samot mga higala nga magkos og problema ang ato ang tiyan nya take probiotics. Probiotics number one. Clinicas probiotics. Actually, nata is probiotics. Pero wala tayong stocks. No? Anyways, ang D3 bio, you know what? Usa sa mga patsada kayong effect, benefits na makuha nato sa pag-inom sa D3 bio ka na. No? D3 bio, usa mga sulbadani. Usa sa mga sulbadaning IBS. Is D3 bio kadaan daw. Wala pa kay kaon, inom na kag D3 bio. Sa yus buntag ko na ipanghapdos ang imuhang tiyan, inom na kag D3 bio. Or before anang pag-inom ni mong D3 bio, inom na kag DTX Coffee Mix. Kay kanang atong DTX Coffee Mix, nindot ba yapong kaayos sa tiyan? O kanang DTX Coffee na to, o ganang D3 bio, patsada, pwedeng isabay na to na mga higala. Mas more nga, kuan, mas more nga nindot ang atuang kape, DTX coffee, or DTX Premium Coffee kung sabayan na to og D3Bio. Grabe. Oo. Nindot kaay nga combination na. Dakay DTX Coffee, then akay D3Bio isabay ni mog inom. Ah. Wow. Ang kolo na to, ang atong intestine, mga higala. Nindot kaayo ang environment. Makapasaka sa probiotics. Mutaas na itong probiotics sa itong normal flora. Good bacteria, mutaas, mudaghan. Layo ta mga higala sa mga problema sa colon or sa intestine. Layo ta sa irritable bowel syndrome. Muna yung usas mga home remedies. Oh, inom ta. Og D3Bio, then inom ta og DTX Coffee. Taas og fiber ba yan ang atong DTX Coffee? At the same time, ang atong DTX Premium Coffee, taas na og ganang fiber. Kung taas og fiber na, actually ang fiber, classified ni siya mga higala as a prebiotics. Makapadaghan sa probiotics. Ang prebiotics, pagkaon na siya, o ginagamit na siya sa probiotics, aron mudaghan sila. Ang fiber nga naa sa DTX Coffee, patsada kayo na. The same with D3Bio. Ang D3Bio mismo, gapadaghan sa probiotics mo na nga layo ang lawas, ang atuntian, sa irritable bowel syndrome kung kargado taog probiotics. Ayog lang ay pag D3Bio kada adlaw. Pag DTX Coffee Mix kada adlaw. Muna yung mga home remedies ha. Hindi ginapagkalimtan. Oh, buhato na kada adlaw sa iyo sa buntag. Another punto nga akong gustong i-emphasize. Ang pag-inom sa DTX 500. Regarding mga higala aning problema sa IBS. Actually, may taas kaayong correlation ang oxidative stress sa atong sa or large accumulation sa free radicals nga connection sa atong digestive tract issues. Yan. Kung naanay tadagan nga problema aning atong unsa naman tao ning akuntian no eh. Ala panuhot-panuhot, no, may mga gases. Uban ginakabuhi na dira. Dako og connection, correlation connection ang accumulation sa free radicals o oxidative stress. Muna nga kampiyon kaayo nga prevention sa problema sa intestine sa ito ang digestive problem. Mao ang usa niini ang pagtumar sa DTX 500 kada adlaw. Nakuntabang. Katong wala pa'y problema sa IBS. Blessed ta. Kay layo ta aning problema sa irritable bowel syndrome kung naantay taas nga antioxidants. Naantay DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may taas nga antioxidants. Taas kay ni antioxidants. Walay makapildi mga higala sa iyang antioxidants. Pangontra sa oxidation nga muy gaguba sa mga cells including sa tuang mga cellula sa atong intestine. For gut health, mag-take ta mga higala sa The Power Trio. Unsa maning The Power Trio? Kaning tulo ka buok nga powerful kaayo nga herbal food supplements. DTX 500, D3Bio ug Mighty C kada adlaw. Kung gainom kag DTX 500, parisa nimo og Mighty C. Yan. Kung gainom kag D3Bio, parisan man nimo og Mighty C or parisan man nimo og DTX Coffee. Pero kasagaran yun, no? Kalabanan sa gainom og DTX 500, gainom og D3Bio, gainom og Mighty C. Eh, dili yun na nila kalimtan kanunay. Di ba, dili na to kalimtan kanunay? Ang DTX Coffee Mix. Number one na eh. Number one na. Number one na nga ginainom na to. Dili pa nakainom mong DTX 500. Dili pa nakainom mong D3Bio. Nakainom na tag DTX Coffee, di ba? Okay, magmata sa buntag. Timpla da yung DTX Coffee. Muna may ingon, mga penata, di ba? Oh, Usbon ako ang ato ang Clinica Products. Kining tanan nga atong gisgutan ron mga higala. Kung naamoy problema sa inyong tiyan, irritable bowel syndrome man na, may ulcer ba man na, may mga gases ba na, may diarrhea man na, kanunay ba kang ginakabuhi, dira, o manggawas ng hangin, mga higala. Ala, pag gagamit mong DTX 500, pag gamit mong D3 Bio, pag inom mong DTX Coffee, or either DTX Premium Coffee. Kining tanan na mga produkto sa klinika is available sa mga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng aura value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa final liver, mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihin noon. Nung nakatika ko ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, the sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
5: D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
8: Ako gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Dawala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for
11: Superman. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
12: Extend. Food Superman for Man. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaunog parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
12: Mighty C, ang alkaline yung vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
14: Pag Mighty C para aron mo abtika.
0: Mag-Mighty C na kadaan lang. Ay, ayaw hulata mga higala ha. Gamuhinay ang atong resistensya. Muhinay ang atong lawas. Minigid magkaedad na. Mag-Mighty C na ta. O kadaan lang mga higala. Actually, ang vitamin C mga higala.
12: Ang alkaline.
0: Kung kuan ka nang nanotice ninyo, even karon mga higala na agya po'y dagan kaayo nga gagamit og vitamin C, IB gani ang ilahang ginagamit. Pero medyo mahal, no? Kita nga, watay kwarta, pangmasa lang ta. Medyo middle class ta. Okay na to mga high class, kay pwede man to sila magka-IV gamit og vitamin C. Pero kita, kung wala ta ika-afford, naisulbad. Sulbad na, dali kaayo. Mag-Mighty C ta, barato kaayo. Pinaka-cheapest way, mga higala, nga masudla na to atong lawas sa vitamin C. Eh, kay nga naman, may mga pipila ka mga, actually, may mga pipila ka mga study, nga ang vitamin C, makapakuan gin siya, makapabata. Bito na mga celebrities, magamit yun, anak. Nga IV nga vitamin C. Ano ba tanon sila? Hamis kay pamanit, no? Bata kay pamanit. It's because of their lifestyle. The same time, ang ilahang pag-amping sa ilang panglawas. Mananga kita, take a afford na, inom lang ta. Pinaka simple way ana mga inom og Mighty C kada adlaw sa mga butika. Ang aton D3 Bio na usab sa mga butika kana ang pinaka uso nga vitamin D3 karon nga naa sa butika with BCO pagyud with cold compress virgin coconut oil pagyud siya memory enhancer sa mga bata pwede, sa mga gulang pwede, di ba? O kung naamoy mga anak dira nga gusto ninyo achiever sa school, ipamintin. Ang literibe, actually ako mga higala mo, ubho na ganina akong bata, si Uno na ganina. D3 Bio Ray katapat, anak, usapo na mga higala. Balik-balikan na ginaagi. Hotdog gina niya, usap ng D3 Bio. Mantaguan na lang yun, kaya kundi ni mo taguan, hotdog man yun. Pero malipay ta kay healthy ang baby. Bright ang baby, no? Achiever sa school mga higala. Onya maka dakong development sa ilang brain. Achiever ang bata. Sa mga nagkaedad, perti kamayo. Pang kontra sa Alzheimer's ug dementia. D3 Bio kadaan na. Ang atong DTX Beauty Soap na as mga butika katol-katol Spanish, skin diseases, bugas-bugas. Gamit mong DTX Beauty Soap. Then of course, galuya si Manoy. Nga nung maluya man tao na si Manoy, eh? May edad na, Dok. Sige, sulbaron ta na. Inom og Extend Herbal Capsule. Gamit og Extend Herbal Capsule. Naas mga butika. Sa tanan na to nga mga listeners, mga consumers nga naka-tune in karon through radio and through Facebook. Salamat kay mga higala. Murag mo say babay ko. Manamilit ko for now mga higala. Katong oras limited ka ayan. Ha? Sige, ang buhato na to at tutas butika. Pangita ang atuang mga quality nga mga products, Clinica products.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:58.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Mga ka-Dragon Fruit, kumusta? Uga, welcome na po sa 5 minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini nga programa hatudog dalit ka nato sa ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams mga suking tigpaminaw. Akong ihatag sa imo hadok Alan ang higayon, Doc.
7: Yes, welcome. And of course, sa ka-Dragon Mel. And of course, sa mga suki na itong nagsunod kanunay sa ato sa mga tulumunan ang pagpakabana sa maayong panglawas. O ba ni kami niya na ka-Dragon Mel? O ba ni kami mga listeners usap sa mga suki na itong nagsunod kanunay? At lagi pagtagad ang ato sa mga iskutanan karon. Ani ang nasabi niyo ubo si galag-alagad sa kahanginan? From San Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga higala. Ang ato sa mga hisgutanan mahitungod sa pagpakabana sa mayang panglawas. Mga produkto nga napaka-epektibo, napaka-garantisado o barato nga mapalitin nyo sa nagkadaing butika o pharmacy Bisaya sa Sogay, Mindanao. Mga ka na higala ang pinakanindot o mga soki na ito nga nagasunod. Ay mo kalimot ni ini. Ang doon na tayo nindot kayo nga mga kapsula nga napaka-epektibo, nindot kayo sa nagkadaing classes cancers. Nga mutakbo yusab sa atong lawas mao ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Pwede niyo sag ipagsabay mga higala mga soki tik paminaw. Alang usab sa kaayuhan o kabaguhan. Pagsabay niyo buntag og hapon 1 hour after meal sa pagtumar o maintenance sa ato sa mga produkto. Ang ato sa mga soki tik paminaw, wailain kundili ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, dako po ni tabang mga kasama sa ato sa mga galawasan. Ang lawas na to, nagluya, kapoy kaayo, ilihok-lihok ang ato sa mga produkto, mutabang o muhatag dugang enerhiya. Maka na higala mga sokin, tikwa mo ang ato sa mga Dragon Herbal Coffee Mix. Ha? Kato mga kaigsuna na to, nga gibawalan na sila mga sokin doktor, kinina ang pinakarindot kaayo. O kinina usab ang ato sa mga kape mga kasama. Hard Max Slim Coffee for Men with all kinds of ginseng. Nindot kayo ang performance pag ikaw nakatumar o nakainom nini nga klasis kape. Ang ato usab nga kape mga higala. Ah, nindot kayo ni itong dunay mahiligon kayo nga mugamit no, sa ato usab nga pari sigala. Muhatag og dugang enerhiya. Mudugang og kusog. Sa performance sa paglabing-labing kumbati ni Mr. og ni Mrs. Ay makalimot usab 1 cup lamang mga higala. Hard ang simula. Max ang sarap with all kinds of ginseng basta ikaw naka hard max. Ang ato usab nga Dragon Massage Oil ha. Ay mo kalimot good for varicose veins, rheumatism, arthritis. Kana dako na kay nagtabang mga higala. Ang ato usab mga nanay tatay karon nga gusto mo gamit sa atong Haplas, gamit mo matagabi whole body massage. Ang resulta nindot og maayo kay nga disenyo ang klase sa Haplas mga higala. Gidisenyo alang sa pang whole body massage no. Para kang nanay o kang tatay. Ha? May mo kalimot, anak. Ang ito sa mga Dr. Pongisop, mga higala, nindot ayo sa dunay mga minor skin disease. Kayang matabangan. Ang ito sa mga kiskin law, nindot usab pag nakakiskin law ka, ang nindot ang performance sa imo usab mga pamanit. Maging kotis, artista ang resulta. May mo kalimot, anak. Intero kalawasan, pwede nyo gamitan sa kiskin law, power whitening soap. Alang na itong dunay publiko sa pamanit, Dr. Pongipod ang katapat niya, anak. Okay, so atong produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, mapalit ninyo sa nagandang butika o pharmacia Bisaya. So gamin na basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ato na nga mga produkto bay. Ay magkalimot usab aside anak no, doon natin hisgutan may tungod sa pagpakabana sa mga panglawas. Ang nindot na doon natin vitamin F mga higala, active o angayan lang mapa-reduce ang ato sa mga cholesterol o triglycerides mga higala levels. ang risk of blood magka blood clot ka nga napurma pud mga sukin tigo busa levels lamang usab ang blood cholesterol og ang ato usab nga umalabot unya nga ta presyon og arteriosclerosis no og ang ato usab nga maprevensyonan the preventing the heart disease nga gala og atong ma-applicar kini kinahanglan nga makuha nato ang tugob sa gitawag og vitamin F mao na gala basta produkto sa Dragon Fruit Gold Dragon Fruit Plus Herbal Capsule sigurado imong lawas bag-ohon
6: mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw palit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao
5: mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Basta Loka Star, sikat!
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 8:04. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
10: Maayong gabi mga bay, adlaw karong Huwebes, pizza. Uno, o unang adlaw karon sa bulan sa Oktubre. Mga bay, maghandos na ito nga tuig, dusmel 26. Kumusta ba ito nga Oktubre ron? Unsa may naas atong Oktubre karon? Unsa may unang sinugatan nato sa unang adlaw sa bulan sa Oktubre mga bay ug maghandos. Kumusta ba itong bulan sa Oktubre? Doon na ba yung mga okto-okto diha? Sama sa mga octopus. Ugto. Basta kay ugto. Okay. Na ba yung mga ugto diya? At yung mga higala nga naminaw karon itak na ni kagabion. Sige ha sa tanantanahan nga naminaw karon. May gabi igyo ka natutanan mga bay sa itong panag-uban. Sa ito ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Kamudya kung doon na mo yung mga greetings, mga comments, mga request ng mga kanta, basta kanto-kanta ng mga English, ng slow, love song, o ganapun ng mga Tagalog, Bisaya. Basta kayo Tagalog, Bisaya, mga love song, baka yung mga slow lang, dito itong mga paspas. Mga paspas, hindi ako katupag sa English pa ito, mga pas. Awa na mga bayan. Basta ka nang haum lang sa itong tulumanon ng mga kanta. Ato nang ipatukar nga hadi akin yung mga higala. Hindi po tayo bilang baka tukar o ganang touch by touch. ang touch mga bay, kanabang touch by touch. Ang Tagalog na ba na mga bay, hawak kamay. Unya ang Bisaya anak, kay gikumot-kumot. Sige, harito sa itong pagbasa sa mga pagtimbaya sa itong mga higala. Nga naminaw sa itong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Okay! Naanaminaw naglantaw ang ato higala nga kanunay diha sa man sa Hebindoy way undang ang pagpaminaw na diha si Ma'am Lynn Tugdang. Bay maayong gabi ibay. Samtang napulya si Inday Jalvi Alba nga kanunay sabana kanunay nag-abiba. Matupatong niya, siyat out tanang taga-kambay. Bay salamat na. Bay sabayan din mo, Day Jalvi Alba. Dayon, matupatong niya. Maayong gabi, Byron. Okay, doon na pa lain. Naglantaw din mga bay. Si Ma'am Bilin Kalihan Salisi. Great job! Maayong gabi, Byron. Bay. Salamat din mo, Ma'am Bilin Kalihan Salisi. Kanunay, always adlaw o gabi, kanunay siksi. Mauna si Ma'am Bilin Kalihan Salisi. Sige, Ma'am Bilin. Magabi din mo, Ma'am Bilin, ha? Dayon. Napailain rin, ha? Tulang taon, kisa pailain nga nagtimbayang, okay? Wala pa, ha? Nag-type ang uban sila nga mga greetings para itong basahon ini nga takna nini nga kagabion. Sige, para ito higala di mga bay, di sampiniton ha. Ako itong naman ito i-picture na ako ito yung ngalan. At ito nga kwanon niya, timbayaon si sir, taga sampiniton mga bay nga naminaw na kadagabi sa itong panag-uban sa ito nga tulumanon ang mga lama sa kagahapon mga bay maghandos. Okay, diyan pa ilain. Matupato ni Ma'am Lintugdang. Mga buutan, we nawala man Ma'am Lintugdang. Kung natang basahan imong greetings Ma'am Lintugdang, anong imo man nga gi imo mga giiris Ma'am Lintugdang. Sige Ma'am, balik ha. Di ba aming ong-ong la sa pultahan dayon nga mi atras silang siya. Basig hinay ang koneksyon. Sige, sa tanan-tanan ha, nga naminaw karon, silbing sinugatan ka na itong tanan. Ani akin nga maanindot nga musika, ikanta ni Jeremiah, Basta't Ikaw.
11: Mga lama sa kagahapon.

0: remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
4: Apalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako galing si Rodrigo Lintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
0: DTX 500
6: mapalisa mga butika.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na'y mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Bawang sa Astasan, wag tang ang balatian.
9: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
12: Biroy barorong, sinta. Purok ba ni kanon, karoon extension. O wala pa'y pandemic at so kung ako gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape, o haplas, ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
0: Kamusa pang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
13: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
3: Nemo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Testimonya sa Ho Wonder Herbal Oil.
6: Radio Angeles, sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ganang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Misaksi punong ko, akong ikuan sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nya, mga sakit sa kalawasan makuha. Ngot-ngot sa tuhod, kuha gapon. Anong ganangin ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, nagbin na kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang atong pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
14: Wonder Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
15: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
16: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
15: Hard Max.
16: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
15: Mag Hard Max Extreme na.
17: Ako po si Asuncion Loera, taga-RX to Angel Bacani Street, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos kanan. Gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong gimintin karon non-herbal capsule of UN. O salamat sa Herbs Med Pharma o kay at early.
18: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
19: Mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
20: Atong oras mga bay, 21 minutos ang gilabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna. Agihatod ka na to sa musulod na to nga tigpaluyo o tigpasyugda sa ito ang tulumanon nga mao ang mga lama sa kagahapon. Agihandos ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog, uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ang astasan tinorganic seaweed, mas tasog santun purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon o maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Dere sa Tayasan, mapalit kini sa Kiuri Pharmacy o Ix Pharmacy. Sa Yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
19: Mga lama sa kagahapon.
20: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya dere sa itong makaigsunan karon sa itong panag-uban sa itong tulumanon. Ang mga lama sa kagahapon. Okay, naglanta diya si by James Ian Amorganda. Shout out by Migu, you're the one. Okay, wala kang sandi katulad na sandi bay. Walang katulad apandag ang pariha bay. Salamat ya bay ha. Dayon matubaton ni Idol Merle Samyon. Ay, naglanta di si Idol Merle Samyon. Napo naglanta di si Byruel Albino Torres. Ito nga kauban nga DJ dari sa Star Radio Tayasan kaya ito. O karon usa na ka municipal link sa four-face dari sa Tayasan mga bay maghandos. Napo di si Ma'am Idol Jalivi Alba nga naglantaw na minaw. Si Ma'am Lentug Dang. Mayong gabi bay si Aday Jalivi Alba. Shout out sa tanang taga-kambay bay. Salamat. Dayon, ipailain si Ma'am Bilin Kalihan sa Lisi. Good job. Maayong gabi, bay Runibay. Og sa tanan ron ha, nga naminaw, may gabi ka na itong tanan, hindi ta maglangay mga bay kay nalangay na ta, ni ining kagabhion mga bay og maghandos. Okay, ito taga sampin ito ha, si Idol Manong, panako matimbaya kay ang kong gipicture sa itong gisulat ni manager, yung ngalan. Mung po ako gigamit din pag live mga bay maghandos niya. In ako sa live Manong, ako nakatimbayaon Manong ha. Hindi ha kay amo po gigamit at wag live kina itong cellphone mga bay nga mo gi-picture bay. Sige, niya dito maglangay kay nalangay na ta. Atong hatagan ng pagtagad kining sugilano ni Saira uban sa ato ang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
20: There
1: by Ronnie Bay.
20: Maayong gabi i bay Ronnie Bay. Og maayong gabi usab sa tanan imong suking tigpaminaw sa imong makapahinumdum og makapahilak nga programa nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
20: Bayro ni bay, tawgalang ko sa ngalan nga Zaira. Tagayungon ko. Apan karon, nagtrabaho ko isip caregiver sa usa ka pamilya sa Cebu. Bay, akong kaagi dili gyud unta nako isulti bisan kang kinsa. Apan tungod kay kapinas sa usa ka tuig nga nagdala ko na ini nga sekreto. Ibati na ko nga kinahanglan nagyud ko nga mangayo og tambag. Sa akong pagkabataon, dili ko maingon nga rebelde ko. Apan dali ragyud ko nga madala sa barkada. Pumana ko sa pag-eskwela og high school, wala dayon ko maka-eskwela og kolehiyo kay kinahanglan ko nga motrabaho aron makatabang sa among pamilya. Sa edad nga 23 anyos, nakadesisyon kong muadto sa Cebu aron mangita og trabaho. Dito ko nakaila sa usa ka lalaki nga tawgon ta lang nato siya sa ngalan nga si Iliam. Kini si Iliam usa ka hilumon nga tawo. Dili siya palabihon og istorya. Apan matinabangon og maayo kaayo nga makigatubang sa mga tawo. Usa siya ka staff sa building diin ko nagtrabaho. Sa sinugdanan, ordinaryo raamong pagkaila. Kung magkita mi sa buntag, mangumusta. Kung mag-abot o gabi, mag-istorya gamay. Hangtod nga usa ka gabi, samtang naghulat ko sa akong sakyanan, siya ang niduol og nangutana kung okir raba ko. Ngayong gabi una, gisultihan nako siyang gikapoy nako sa akong kinabuhi. Ug usahay, gusto na lang nako nga mopauli sa ayong. Maukadto ang sinugdanan sa among masuod nga panag-istorya. Sa paglabay sa panahon, nahibaluan nako nga adunay problema sa iyang pamilya. Dili siya minyo. Apan adunay usa ka saad nga iyang gihuptan sa iyang kaugalingon. Nga mobalik siya sa ilang probinsya aron atimanon ang iyang inahan. Tungod sa mga kanunay nga pagkuyog o pag-istorya, wala na mo na matikding nga nahimo na di ay kaming importante sa usag-usa. Hangtod nga usa ka gabi, miangkon siya nga gihigugma kuniya. Bayro ni bay, wala ko magduha-duha sa akong tubag kay tinudusab nga akong pagbati nga to kaniya. Nagsugod ang among relasyon. Apan sama sa daghang gugma, dili tanan, mahimong malinawon. Usa ka adlaw, nakadawat ko og mensahe gikan kaniya nga kinahanglan siya nga moadto silang probinsya tungod kay grabe ang kahimtang sa iyang inahan. Mingon siya nga mubalik ra siya. Maugad to ang katapusang higayon nga nakakita ko kaniya nga buhi. Paglabay sa tulo ka adlaw, nakadawat ko og tawag gikan sa iyang higala. Gisultihan ko niya nga namatay si Iliam tungod sa aksidente sa motorsiklo samtang pauli siya sa ilang lugar. Bay, murag na hugno ang akong kalibutan. Wala ko makaadto sa lubong tungod kay layo ang ilang lugar o wala usab ko kahibalo sa eksaktong address. Sulod sa daghang semana, naghilako og sige og pangutana sa akong kaugalingon. Nga nung wala man lang ko, nakasulti kaniya sa katapusang higayon nga gihigugman ako siya. Apan human sa pipila ka bulan, nakakat-on ko nga mudawat sa iya nga pagkawala. Ang tud nga usa ka gabi ibayro ni bay, nagdamgo kaniya. Nakita nako sa Ilyam nga nagbarog sa usa ka dapit nga ngit-ngit apan malinawon. Nagtan-aw lang siya kanako og mingon, "Sayra, nganong wala ka muyari?" Nakurat ko og nakamata. Abi nako ordinaryong damgura. Apan pagabuntag, nakadawat ko og mensahe gikan sa iyang higala. Gipadala niya kanako ang litrato sa lubnganan ni Ilyam. Mayroon ni bay, nakurat ko kay ang lugar nga akong nakita sa akong damgo mao gyud ang hitsura sa simenteryo. Sukad niya to, balik-balik siya sa akong damgo. Usahay makita na ko siya nga naglingkod. Usahay nagbarog lang siya sa layo. Apan kanunay niyang mangutana ka na ko. Kanunay siyang maingon, "Zaira, nganong wala ka muari?" Usa ka gabi sa akong damgo, dool nakaayos siya ka na ko. Mingon siya, "Isaad ka, nga dili ko nimo kalimtan."

0: Hapon, Purisno, ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala nami maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati siya.

0: Yung lawas, tistingin niyo kung tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa astasan. Kamu nga na igibatis yung lawas, tistingin niyo og inom og astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa inyong panglawas.
1: Shiva Essential Oil, All Healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
2: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
1: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
2: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
3: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

0: Pneumonia sa Who Wonder Cardio Care.
1: Po si Mrs. Alicita Bautista, taga Upper Puting Bato, Balumpang, General Santos City. 9 years na niya akong stroke. Niya kayo talagang muli na cardio care para sa na stroke. Manang nanikamot ko palit. Pangayon sa mga anak para makapalit ako.
2: So, unsa may ikasod din mo sa uba nanay?
1: Manikamot lang dito. Makapalit na sila mga prada. Kaya ko ako, kado ilang prada pa. So, super talaga.
0: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Sa panahong karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong lokasyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Annalyn Bulado, taga Gulnan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghang kayong salamat ati Annalyn nga nakadungog ko sa imong programa kay diha na ko nakuha ang Nance product. O salamat yun ko nga nag-inom ka ng Nance coffee kaya naayo yun ang ako ang gimulo nga dili ko katarong o tulog magabi eh kay sige na kong panghihi. Nga kapag nakainom ko sa Nance coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o minormal na akong pagkatulog. O ang remind capsule, wala pa akong katumar. Ragod si po ati Alin kay kanang dati kong malimot o pagulbo na lang yung bisag ako ra usa kay kasi kong balik-balik sa kong agi duklo na lang galing ako akong ulo. So katulog na kainom ko sa remind capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna daghan dyan kayong salamat ati Alin sa imong Nance Prada kay wala pang imong Nance Prada. Siguro nga doon karon ang akong gipamati wala po nawala. O daghan dyan kayong salamat ati Alin sa imong Nance Prada.
5: Mga pena ta!
6: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
7: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
5: Mga pena ta!
7: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: mga lama sa kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 48 minutos ang milabay sa alas 8. Mga bay, kinang mga tagna, gihatod ka na ito sa mas gipakusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw nakabala ka kay anena sa itong mga suking butika ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung di endil kamahayan, haban kasaligan. Sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede giyod ka mga makatumar. O gayaw hulata, ngang imong lawas mo bigay, panalipdag giyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan pagbato ng arthritis, o gaban pa nga mga balatian kanang tanan, tungod sa kagulang sa vitamin C sa itong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulug, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyod nga coffee? Ani ana, gipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan og sa mga pharmacy sa nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, dahil salamat ha sa itong mga naglantaw, naminaw sa itong atulamanon. Na rin naglantaw di, na si Dong Raymond Gonzaga. Okay, Dong Raymond. May gabi na din mo, Dong Raymond. Og happy, happy birthday. Iningatak na din nga kagabi yun. Okay, nag-birthday. Salamat kayo. Pakals ta, ganihan nga utto. Di sa panimalay ni Dong Raymond Gonzaga. Gador. Salamat din ni Dong Raymond. Og ni Dai Bernadette. Kaupon siyang anak. Ang naminaw karon itag na nining kagabhion mga bay magkandos na diya si Dong Saiden o si Day Briana may gabi diya sa tanan nga mga Gador family nga gipangluhan diya nga ni Tia Lini Gador diya sa barangay Matog. Ato sabun ha, happy happy birthday ni Dong Raymond Gonzaga Gador. Sige, salamat sa itong panaguban karon. Napulay nagtimbaya, si Nerly Ali Pamagiller. Okay, may gabi din mo bay ni Boss Tom Sinido. Maayong gabi eh, boss. Okay, may gabi din mo boss. Dayon, napay naglantaw rin si Ma'am Eva Norvel. Dayon, napay naglantaw po. Napod si Ma'am Rina Emperado Kalihan Reyes. Maayong gabi ibay, greet ko sa ako ang iyaan nga si Ante Bilin Kalihan Salisibay. Samtang napod niya si Bay James Ayan Amorganda. Byron, ikaw lang sapat na. Mabuhay ka. Salamat din mo. By James Ayan Amorganda, niningatak na ng kagabion. Naburaglantaw at maptikon nga happy sa Kumilik, Tayasan nga si Sir Mark Concepcion is Asintista. Matupatong Sir Mark Concepcion is Asintista. Maayong gabi, Sir. Buy and more power. Dayon, napilain rin. Nga nagtimbayan ha. Sa tanatanahan nga naglantaw karaminaw, may gabi good ka natong tanan mga bay maghandos. Sige mga bay, laing musika alang kaninyo mga bay, gikanta kini ni Freddy Aguilar, kanta nga naguluhan, ipaglalaban ko.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
6: yes,
5: din ha, Doc.
6: Mayo usab nga adlaw ka Dragon
5: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
6: wow.
5: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
6: Okay.
5: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug
6: yes.
5: Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good
6: mm-hmm.
5: news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigbaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan.
6: Okay.
5: Kaning turmeric, Doc.
6: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? Mang adlaw usab diha.
5: Yes,
6: Mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan sa usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika pharmacy ay magkaulaw, mga sokin tigpaminaw, kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
5: Yes.
6: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok, kay dako kayo og tabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa ato ang panglawas. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active, aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity, kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
5: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw inigahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw.
6: Tama,
5: Doc Alan. Yes, mm-hmm. Doc, no, ang dugay na niyong mm-hmm. gipaabot na makasulbad sa inyuhang
6: yes.
5: Suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, yeah. Nga dugay na ninyong wala na experience.
6: Okay. Kaya
5: ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
6: Okay.
5: Paunsa ninyo ma-enjoy. Kung dili na to suwayan, kay yes. Tungod available na sa market, Doc Alan, no? Available na Visayas ug Mindanao. Add to na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa. Ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Panalama sa Kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 11 minutos ng milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos, natapos na ilang submission sa entry alang sa ilang amiga promo nga alang doon ay gitangag ni nga dakong premyo ilang kuan mga bay maghandos ha. Kuan lang mo hulat lang mo diha kung kanus ha. Ibigay yun ilang pagkuan na kanang paghatag sa mga premyo sa pinakadaghan o mga boxes sa Amigos Coffee o blister sa Amigos Capsule. Kung diin, dakong premyo kay ang mudaog mga bay. Doon ay mudaog og 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos, og 2,000 kapesos para sa Amigos Coffee. Samtang sa Amigos Capsule, mudaog sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, og 10 kilos nga bugas. O niya, ha? Maghulat lang ta kung anon sa, kung kanus ay anunsyo ang mga winners, mga bay, mga kandos. Timani ha? Sa Amigos, healthy na ka, mahimo pa kang winner. Niya kay hulat lang ta sa panha, kanang resulta niya, mga bay, og magkandos. Sige! Ang Amigos Coffee, Amigos Capsule, doon na programa dire sa Star Radio Tayasan in Madunggan, matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod Sabado, o ba ni Kuya Angel Blaise Yason. Kundiin, kinis yung kape o capsule, nga mao ang Amigos, inyo ning mapalit sa tanan nga pharmacy diha sa lalawigan sa Sugbo o dere sa Negros Oriental. Labaw sa tanan, dere sa Tayasan. Mapalit kini sa IX Pharmacy, Kiuri Pharmacy o Angel Pharmacy.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Sa mga bay, doon ay pagtimbaya. Dere mga bay, mga nagtimbaya na mga higala. Anitak na nining kagabihon mga bay. Na naglantaw diha na minaw si Ma'am Christy Tabdil Monte. Ma'am Christy, may gabi eh. Na po naglantaw na minaw si Ma'am Davita Duran. Good evening, Idol. May gabi na ni Budol. Ma'am Davita Duran. Murag, nakauli na si Ma'am Davita ron. Murag, si Kuan na po ni Inday Angelina. Tanae di Bagyo Duran. Ang may chat na ito ni Ningatak na ning kagabihon. Samtang na po diya si Idol. Idol Sheila Matiyo. Ang bana. Nga ni... Bani, asawa na ini, asawa ni Brad Nilon Pirulino. B.A. Brad, wala ko ilod Brad, dili ko ka kita sa mong live Brad. Message ra ako ang gamit Brad. Ning text sa number TM Brad. Okay, nag-text mo sa number TM. Nag-text jud si Brad Nilon tuod. Okay. Brad, B.A. Brad, kumusta? Ngayon ko numero Brad, Sir Tres Brad. Hehehe, din request kong song. Brad, ikakasal ka na. Okay, pasinsya Brad ha, di ko manghatag numero Brad, kaya di makutikpatan mo Brad ha. Ugawas ba ng numero ha Brad? Dili na lang ipamaligya ka ng mga baligyang numero Brad. Patda na lang nila Brad, siguro Brad. Sige Brad ha, pasinsya Brad ha. Akihatag ni mo, numero Brad yun ako Brad. Dili ka ng numero nga tawagan, di na nga patdan. Kaya basta yung appeal yun ka Brad. Sige mga bay, ano ka na nga laing kanta, alang ka ninyo, mga higala. Giawit ni Jobit Baldivino. Baldubuno naman Baldivino. Jobit Baldivino, ang pusong bato.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
3: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
3: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
4: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay permente nila magsinakit.
5: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
4: Usama!
5: Kaniyo?
6: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
5: Kaayo kini sa daghang sakit. Sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
4: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
5: Asa magalo?
4: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
7: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
8: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwedeng gyud mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko ang lagsik na ka-permi. Ang kanang mapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
9: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capes. Pawala pa ko nakagamit og Sorbicare. Dili normal akong dugo, kung sakit akong puson. Mato, nagtry ko palit sa butika, ng testing kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of Mahal Ginseng.
12: Mag-hard mama. Extreme na.
13: Happy birthday!
14: Uy! Thank you! Unsa man ni?
12: Gift na ko ni mo. Pagkabalong mong guna kong anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
14: Unsa day ni bibi-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
12: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
14: Tambal nga sabon?
12: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan?
14: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
12: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
14: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: At oras mga bay, 28 minutos ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinu mga dak na. Gihatod ka na to sa Detri Bio Food Supplement. Mo'y sa kanatural, katay viral o katay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses yung mga katrangkaso o mga mikrobyo nga magkapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaas sa Detri Bio Food Supplement. Ang Detri Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. Gihatod usab kanato sa DTX Capamex with Ampalaya Live Steacids and Sugar, Sugar Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay,

0: Ai. Kagopo?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa.

0: Nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tangtanan ang balatian.
1: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
2: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
4: Ako na si Elmira, si Barangay. Nagpuyo sa Lagsan, Kalito, si Cebu. Kaya kung sa Kiti, Hyper-Tyrobis, yung pagsikipar, ibugay ng isiya, mga buka, katuig, at least ang dugo kayo. Grabe ang pagsikipar-Tyrobis yun. Sa programa ni Ate Arlene, sana nang nag-sikipot o blan, pag-UAID, boto ni Palit, akong mama ni Ate Kisingan. Kaniayo ang aking sakit in town. Mana, nibuyo sa ang buro. Salamat sa ayo.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Kai Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maaabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dudong, og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Amangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Alag na kong matang importante lang gyud makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bada.
3: Unsa to?
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, okay na gyud. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong igala sa kangidad. Kanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos.
3: Unsa to?
1: Adlaw karon nga Biyernes, pizza dos, bulan sa Oktubre, tuig 2026. Mga birthday rong adlaw. Happy, happy birthday.
4: Happy birthday.
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
4: Happy birthday.
1: Og sa nag-birthday or sa mag-birthday og bang adlaw, advance happy birthday.
4: Happy birthday.
1: For more birthdays to come and always good health.
4: Happy birthday!
1: Good night, pinaka the best sa atong birthday. Abtikus ganang atong lawas ka magliok-liok sa matang adlaw o libre na gita nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gid kay nangagasagikan sa atong labaw makagagao. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya din sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon, gyud tang.
3: Alami, mangyud na siya.
1: Alami, gidang na yung mag-birthday, kay sigurado. Makapanog-ab o makakaon. O gulay kaon, makaingon kang. Mas kang malasa. Okay, tara, 53 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Pagkadali arigid sa oras, dali rang adlaw, dali rang bulan, dali rang to, eh! Dali igid kay ang tanan. Panagiyon, hindi natin mamamalayan ang pag-ikot ng mundo na tayo ay matanda na. Darating talaga ang panahon na puputi ang ating itim na buhok, kukulubot ang ating hamis na panit. So ganyan talaga ang buhay. Nagyon, life is chance. If you become old someday, so you need to prepare and you need to you need to unsamad. You need to dawat-dawat da katotohanan. Okay, tara, 54 minutos sa pagkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Sa ganaan nga mo tawag or mo text ka ng buntaga. Open na kayo nga tong call and text line number sa tong smart 0969-484-5454 o sa tong globe 0956-664-7734. Mga na tong call and text line number nga pwede na tawagan, pwede politiksan kay andam ginda nga matag o maayong pagtagan. Kung may mo timplan pumunigatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot og manabi makani kana regyong makaayo para hapsay og malinawon ang atong kinabuhi. Bisag ibonal pa kuno di gyud mabali. Oh my God, unsa kining gibati ko? I love my teacher, yes I do. dugan ko murag pulbura. Kumusta, kumusta sa batong kasikbit nga kalungsod, labi na gini sa tong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Tiyas si Malalod, La Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diya sa Ayungon, Bindoy, Manoyod o sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal. Dina, Dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ta, kay buntag na. Diya sa Pikas Isla, Gitawag o Sugbo, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Diya sa Dumanog, Oronda, Aligria, Badyan, Hinatilan, Malabuyok, Sambuan o sa uban pang kalungsuran. Nga maabot sa itong signal, dina Dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na mga sikat kay buntag na. Kumusta, kumusta sa batong mga tindirag-tindiro sa tumatag sa tagsa ka public market.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Sa itong matindirag-tindiro gisdaan, bularan kananan o tanan to all vendors, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers. Atong mga bus drivers, pickup drivers, sabal-habal drivers, eco-bike drivers, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na tama sikat kay puntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta sa batong mga managat sa kadagatan, atong mga magumas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para isiga ang mata. Para makita ninyo ang kape sa kusina nga perteng daghana. Dama kadaggan sa inyong kaspa. Okay, sa lipat ang prensyonan mga sikat, standby, standby sa ta. Amina o nakistag usak kaawit. Kinsa siya. Kinsa kuno siya. Ikaw, kabalo ka? Wala po ko kabalo.

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Welcome back sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon ninyo igala sa kangidad. Og na moy utang pa. Og mo palit pa. Ana rig da simple ang atong kinaboy og natay kwarta mo palit og way kwarta mangutang ayaw lang gyud kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingagag. Basta lingag gagdisgutan kanis manang ostay mo katawa gyud pag kalaparag ba bagod. Laming pit kaning simod. Ah, manang ostay, good morning, good morning. Itugyan ang tanan. Kinsa siya ngano naglo Epka. Okay, tara sa 5-3 na gid sa kabuntagon sa itong malulog lula na nagtatay dodong og inday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mangmata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Hinay-hinay na gamang paingon sa kusina, itak ang atong madagko nga kaldero. Dagkog sampot, lagom-lagom. Eh, anong lagom na sampot ba? Ah, di ka malagom ng sampot ni mo itak ang kaskaliro butangag kayo. Di ba dahi malagom niya sunog pag yun? Bitistingan na yung sampot butang sa sugangan. Di ba maluto na yung mo ang lagay? Ah, butay, tubig, nita, aron makina magkapi si Dodong o si Inday. Ah, sakit yung kain na. Sa'y kandaoba na yung sampot. Lagom yung resulta. Nagyan, wala pa kayo naubin yung sampot, lagom naman gani. Samot ng daubad. Times 5 ang kalagom.
3: Ang tandaan.
1: Okay, tulad sa 5-4 rigid sa kabuntagot. Kadali araman sa oras. Nagyan nga talagang ganyan ang orasan. Palaging dumadaan sa ating buhay. Aning oras? Alas 5 na po. Ugma, mabahag na po ng orasan. Alas 5 na po. Anak na gina siya. Managin, usay, makaingontang wa takasabot usahay ba? Di na takasabot sa tuwang bation kay makaingontang matay ng orasan kabalik-balik. Kra. Pero atong kinabuhi nagkagulang. Makaingontang nga mabalik paka tapag kabatanon. Unay, pangutana nga usaragid ang tubag. Ang siya may tubag, anak, bay. Ang tubag, anak, di na yung ka mabalik o matigulang na yung ka hangtod sa hangtod. Hangtod mo ok na yung muwang junior. Okay, retas tong kapalaran karong buntaga. Hindi na nato dugay na tong kapalaran kay importante ra ba kayo ni. Ano yun? Our destiny is very important. You need to know every morning. Okay. So please listen your zodiac sign. Your kapalaran.

0: Okay, tara, sa lasing ko Jis na yun sa Kabuntagon. Uy, kagapong adlaw masikat, katong naitabo nga burn out nga medya oras, matay na day o aksidente nga nakurintihan da sa City Ubunga, Barangay Tabaw, Tayasan. O sa kalalaki nga nag-wielding sa trusses, aksidente niya nga na sagiran ang live wire sa kuryente, mo hinungdan nga nahulog siya o pag-abot sa kuan, giklarar gid siyang did or arrival. Sayang kay masikat, matanon. Pating saya nga gis kinabuhi aksidente, wa kabantay. Matuigyan, disgrasya gito siya. Pagkapaita, muna sakit kay ito sa pamilya. So sa ato mga, muna yun, basta na ato nag-wielding. Labi na sa mga dool live wire, mag-amping lang yun. Muna yun, dubli. Idubo lang yun, imuhang pag una-una ba kayo sa'yo, di magiging malikayan, masagiran. So kanang kurinti, muna yun, masipet kagkausa, wagi usob. Labi na kay live wire, kusog kay voltahe. Muna yun nga, wajod. Unang ubuto na kasing-kasing gudayon. So, pag-abot sa mga rescuer, ano, waragwa na ikinabuhi ang nakurintihan. So, kagapon itong adlaw, alas 4, pasado sa hapon. Madi sa may sityo, Bunga, Barangay Tabaw, Tayasan. Sa ito mga, alamin na sa mga nagtrabaho dool sa mga live wire, mag-amping lang yun ka doon dahil. Lagi yung times 3. Times 3 ang pag-ampik. Okay, tara sa lasing kudosi na gid sa Kabuntagon. Dias pa lang kayo magtatayasan. May buntag doon di Buino, dia. Nang di Buino, good morning, dog.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kamusta tong Kabuntagon, dia, nung di Boy?
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Kanis nun di Boy, bisag di tanim ni pababangon, matik naman siya mabangon naman siya, kay mura naman siya na ay makinaba.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Inig, unto palas 4, awa na, tuwa na siya sa kusina, gatakang na siyang kaldiro, iyang gibutang tubig. Giinit para makainom ko ng kape, iyang pinangga og botan nga asawa. Puli-puli, mukunos nagtimpla. Karon nga si Manahas, nung di Boy mamutimpla ng kape siyang asawa, next week siya na po'y timpla ng kape siyang asawa. Puli-puli, kuno sila. Para balansi ko no ba? Sakto mo na dapat balansi regyon ang kinabuhi. Balansi ang relasyon. Balansi ang tanan. Para dili magtakilid ba? Kaya man balance, oh, takilid sa wala. O sa'yo, takilid sa to. Oh. Delikado pag masubrag takilid, yabog yun. Kulob. Kulob bulugasan. Mamuntag ng Mayna Inodia lang by Francis Maymay Imad Mayra og ni Tap Tap og sa mga Apple and Boys lang Sabi og Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon na ta kay buntag na og diya sa City Laguna. May buntag po ni Chimney na Binson diya nga sa'yo kayong nagmata. May lang yung Titi Binson diya by Lixter, by Dan, by Joy. Ilang say Rakila og Harvey. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dias Barangay Lutay Tayasan, may buntag nung Cesar Gabudada. Atong higala din nga kanunay, ginisang mga laba. Anong mga laba man siya, bay? Mga laba kay ang yang sina, grabe man daghan na. Kada oras, mag-ilis man siya og bagong sinina. Og di bike ko guardar yo dia, may buntag bike ko. Atong higala po ni nga gapasiksi na. Bike ko ngano gapasiksi man ka? Og di bike ko pa pasiksi jo ko bike kay pata ka balo maglakaw ko kilid sa kalsada makaibalag pa lamang kog dalaga nga puti ang paa, may na lang mapansin akong kasiksi. Ay nagpapansin og dalaga bike ko. Kay nana kay asawa. Basig kasab-an ka. Ang kaoban siyang pamilya diya. Silang Madam Kunsing. Madam Kunsing Loang. Silang by Bigay. Ilang by Ardel Guardario. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at takay, buntag na. Higyan mo bangon para mukaon. Mabangon para malibang. Muna higyan, sige na kang kaon. Kaon, kaon, kadadlaw. Nyawa kay libang-libang. Na, saon na lang. Dapat balansi na yun mo kaon. Magkaon kalibang pod. Okay, delikado biya na. Delikado og di kagawas imong hugaw. In patsog yun. Okay, tras, sa alas 5.15 na yun sa kabuntagon. Og sa igala po rin ni Bay Kukoy, si Bay Persinit nga kusog mugunit siyang panit. Og mugunit po og bidbiron. Di pa yun makontento usak, walo yun kabuok. Bay Net, may buntag Bay, ang pingigin ng bidbiron ni Bay Kukoy, Bay. Kaya muna ay gadalag hilas ni mo, kanang mura gadalabag, gadalag swerte. Ang bigigil ang bidbiron by net. Anang chupon, imo naman ko nang giotot. Ah, ilisir ako nang bago, inig ilis ni mo. Or inig ulit ni mo, ilisir ang bago. Ah, kanang chupon. Ah, chupon, magyod ka nang, di ba? Kanang bidbiron, naman na chupon mo, man ay tutya ni Viper Sinet. Supsupon, gininag maayo. Ah, tik-tik, God. Alang by Junil dia. Ah, by Junil Gargadira. Silang masilingan na silang by Felix Perez. Mga pinakakusgan na sa si Chok Prinsa. Silang by Junji. Silang by Benji. Og ni Dondon niya, Dondon Librelia. Atong higala rin nga, smiling face. Bay Don, may buntag bay. Ay, si katawa bay, kay walay kuat. Walay. Walay litsot. Akanis ba'y doon magkatawa, magini siya kay siyempre, malipayon biya nga pagkatao. Oleg yun, happiness man. Happiness woman. Ayan ang woman, ba'y kay ba'y man na siya. Ay mo nang binabay si ba'y doon doon, nagimong gamong woman. Yeah, lucky ba'y siya. Okay, standby, standby, tama sikat. Aminaw na kita gusto sa kawit.

0: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Puk 19, Lagaw, Diyan Santo City. Kapalit ko Lance Kopi. Kasi wala man kung mag-inom ko kape, gina napalpitit mag akong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor niya nga, dilis ako mag-inom mo kape. Wala nakadungo ko sa radio, sa programa. Akong gitistingan. Maayo man niya ang Lance Kopi kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa akong lawas, kung mag-inom ko Lance Kopi, magmawalang kakapoy kay kape ko malagsik akong lawas. Pasalamat po ko sa Lance Kopi kay katanganap galagsik o makatulog ko sa akong pagtulog pa sa gabi.
1: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
3: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
4: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extra. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
4: Ako na ay si Ustina Sakaana, sa North na pang Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayon ni Ma'am Kay. Ay akong anak karon. Ay naman siya kaon, ay siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Ay tungod lagi akong na-admit siya nga, nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am, karon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
5: Ma'am, pagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si ang kalibanga. Kumusta iyang paggaon og iyang pagtulog?
4: Okay na kaayo, Ma'am. Ay na ka siya magtulog. Usog na ka siya magtulog. Ug ang last karon, problem tambok na.
3: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Kay Ray on air.
1: All right, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ang higala sa Kagindad. Dinilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka-star sikat na sikat gyud ta. Atong oras alas 5:35 na gyud sa Kabuntagon sa atong malulog-lulan na nagtatay Dodong og Indad.
2: Bangon!
1: Okay, sa atong unang lingaw-lingaw karong buntaga. Pinagis pagtingog sa atong maiwaga nga toko. Ako, tingog ko. Katiko ko, pakako. Okay, itong paitingog ko ng atong maiwaga nga toko. Okay, padayon ta sa atong kapalaran karong buntaga. Pamina pamati kay ato nang yatag ora orada. Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra. Maayo ang komunikasyon, tali kanimo og sa imong minahal, swerte ni mirog color to 85 ogred. October 24 hangtod November 22, Scorpio, usa ka karaang plano ang matuman, swerte ni mirog color 394 og silver. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, aduna espesyal nga tawo nga mangumusta kanimo, swerte ni mirog color 637 og feng. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, mugawas ang imong pagkamapailubon, swerte ni mirog color 518 og yellow green. Enero 19 hangtod Pebrero 18, Aquarius, makadawat ka og ideya nga makatabang sa imong plano, swerte ni mirog color 962 og yellow. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, dunay bag-ong makailang nga higala, swerte ni mirog color 439 og blue. Pagkantong atong kapalaran karong buntaga sa mula kabalo na kabalo na gidmo sa mga nakabalo na daan na kabalo na gidmo og sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kantong mong kapalaran, giatod ka nato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C. Og mutambal usab kini sa mga nagkalain-lain nga mga balatian sama sa high blood, dilanat, arthritis. Adunay bukol-bukol o bagubag o guban pang masakit nga gihambing siyong kalawasan, wala o natalan sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Can't imagine anything, kinsapong kauban, inom pagbira ko kay nana. Diya sa South Cebu, available at Amigos Coffee o Amigos Capsule. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SG Ed Pharmacy. Diyas Badyan Butika, Santo Niño Alegre, Jan Jan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Afraid, sexy ang among sa Diyas Inatilan, Wicure Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Diyas Talagi, Trade Pharmacy, Eats and Deaths Pharmacy. Malabuyok, Sintod Pharmacy, Ronda, Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Yes, Dumanog Pharmacy, Sipura, Hapjag, Alcantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Yes, Dumanog, Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saides Pharmacy, Hapjag, Rishir Pharmacy. Og dia sa Barili, Aranjoy Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy. Maginda ang mapharmacy ang available lang atong Amigos Coffee dina dapita. Og din sa Negros Oriental, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan, available sa batong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjal Pharmacy. Okay. Sa mga na-entry sa panaganay MT Box sa Amigos Copic, MT Blister sa Amigos Capsule. Paabot na mo, relax na mo, kaya ito na nang i-Pybalorias Radio ang makadaog sa ato mga papremyo. Si Idol Angel Bliss, Jason Rebalaan eh. Noon sa iyahang koan, papremyo, ato rin na ipabalo. Og kanusa, or og asa iklib. Anak na, relax na mo. Stay and wait this year. waiting this coming 2027. Okay, ito lang 40 minutos. Suman makalabay.

ka po ng precious baboy anay, pero tira pong mahala. Mingo na po rapat, ah, mahal ang baboy ron, buhay na po tagpaktin. Daga na po mamuhig baboy, pag daga na po sa baboy, niubos na po na presyo. Aunay, gingan ka ng baboy, mamuhi ay ta usahay makapaldo. Usahay po, makapalda. Paldo, palda na yun ang pagbuhig baboy usahay. Anong magpalda man abay o saman koat? Anong babae nga magpalda? Ah, palda god kay siyempre kanban kanang pildi. Pildi palda.

0: Imagine anything. Oke, terus kurang 2 menit semua nak kelapa yang last 4 terus saya kabut. Sarantana tong mga kay galaan ron nga. Saman galay nang buot. Galay nang buot buntag pagani wa na gaaway na ang banaw kasawa. Gayaw-yawanay na kay walay ma walay malungag. Uban gayaw-yawanay kay madagan mang klase sa pag-away god. Nay uban nag-away tungod sa kwarta. Nay uban nag-away kay way bugas ang sudanan, walay ikalungag. Napay uban mag-away tungod kay ang bana buluyagon ang asawa buluyagon. O dagang klase sa away sa magtiayon. O na nga damay mga problema. Ipadala na sa namoy problema sa inyong mga relasyon or sa inyong mga pamilya. Ipadala na sa mga lamas kagapo ni Byron ni Bay. Kaya kana inyong lama, butang nagsundoks ni Byron ni Bay, wag tang manggit na. Muputi manggit na inyong ang lama. Okay, stand by sa ito. May naon na kitag pagkabuhayan. Sige.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa Osaka, Simana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Magali si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isang kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa mga consumer, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapansa lawas ang tao.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mapasaka butika.
6: Kita balagosa.
7: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
6: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa
7: sa DTX 500. So, sa may feel sa imong bana day, ma'am?
6: Sa kuwan, iyong sakit. Iyong murag ni Muminor, bawag makatumar. Gitaw si Estate Ani, ma'am. Kuwan ka nang mawala. Iyong sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta naka-estate at tumar, Ani.
7: So, wala pa na siya niinom, ano? Kung sa diyang gibati, ma'am?
6: Nang luyahon siya.
7: Luyahon?
6: Kuwan niya. Dali siya mag-ubo. Magdala na lagi ni siya sa kuwan. Iyong gitrabahoan, Ani.
7: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, Ani?
6: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo niya. Para na ito nga mga tigulang na. Ano, number one, yun ni ang kuwan. May PC. D3 Bio o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
8: Mga penata!
9: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa shi, ako ganing

0: tunga kay kaning kwarta, wala biyagod dok. Muinom ko pagkatuntun mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan kupira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy baroro, sinta. Kurok ba ni kanon, kurok extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Payong hapon, ani nga kita karon sa Barangay Kawit kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
5: Payong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Muabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Kung daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
4: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.
6: Si Ma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga pagamit sa Nance Herbal Capsule kag Nance Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag gisigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule. Naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong pagamit na ako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance Capsule o Uid Capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga products.

0: Ray on air.
1: Alright, balik-balik na sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon. Kauban gyapon na inyong gala sa kangidad, Pirate. Og na mo'y otang, Pirate. Agwa palit, Pirate. Anak na magiging atong kinabuhi, og natay kwarta mo palit, og way kwarta, mangutang. Pero ayaw lang ginkalibot sa pagbayad sa tindera, aron nang isi abot giyod sa ali. Alingag-ngag. Basta bayaran ni mong tindira, lipay mo na sila. Kay, makaingon mo na sila kan eh. Kaya wag yun kalimot sa otang. Wag yun nga, otang, bayo eh. Huwag mo palit po. Bayo eh, gapon. Okay, ito na 54 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong malulog. Lola, nanay, tatay, dudong, oginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. O sa itong ikaduhang lingaw-lingaw, dahil masikat, pilagis pagtingog sa atong toko. Okay, sa mga may ligundag swertres. Tanawa tutukin na yung tiket kay base nag-usa mo sa mga mananaog. Sa atong resulta gapong adlaw sa alas 2 sa hapon 746 alas 5 sa hapon 032 og sa alas 9 kag gabi 429 Wag ganda itong swertres result kagapong adlaw. Sa mga nakanaog, congratulations. Sa mga wala kanaog, ay magkatagam, taya-taya lang gyapon. Basta na pa'y kwarta nga makuot sa bulsa, itaya na gurot ko ota kay budaog kwarta linibo. Ang isi abot gyapon sa abot sa alingag-ngag. Kadtong mga swertres, gitad ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa panangitaw, girbal nga barato, gipektibo na. Ano yan na sa itong masuking butika ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili ka may napankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balati. An ka man o wala, pwede gid kang makatumar, ayaw hulata. Nga, ang imong lawas, mabigay, panalipti ka nuray, pag Dragon Fruit Plus, susbon ko, pag Dragon Fruit Plus, Herbal Capsule. Palit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Ang imong lolo. Alkasi Sodium Ascorbate sa mga idaranda alang sa kasayuran, ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukog, tuhod, malutanugang pagbato, nugatritis, rayumag, uban, patungod, kanas, kakulangon sa vitamin C sa lawas. Mosa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi del Kalain vitamin C mupatin aw sa nahanap ning mata sa Alkasi protektado kana sa pamanit amis pagidga mapalit yung masuking butika do all sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na katilaw ka naman sa lami. Ano mo't ang herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na? Gipa ila ilang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, delikatulog, telemedicine. Telemedicine kini nga mo ayos sa masakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay, dosi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lamian. Mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. Ngayon buntag din ni Mel Galios, osasas na ligan sa Dragon Fruit og sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama si Kat kay buntag. Oras-oras na gid para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Lagdakog mata, importante lang yun. Makabuka og makita ninyo ang kahayag sa sayo sa kabuntagon. Wake up in the morning. Wake up in the night. may uban nga mumata kay matulog maadlaw, mumata na gabi eh. So dili tanang tao nga nagmata og buntag na apay uban mumata og gabi eh. Kaya na may uban nga magtrabaho gabi eh, matulog maadlaw. So matalas lang gabi na. Why count ka on?

0: Okay, ito lang, 5 minutos na gudupan makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Marita sa itong balitang sports, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat po sa puson. Anong puson, ugnaton yun na para maulian. LeBron dunay awag sa bag-o niyang mga kauban. Si LeBron James ipahimangno sa bag-o niyang mga kauban sa Philadelphia 76ers nga nagkinanglan or gikinahanglan nga mukayod sila og maayo aron makabot nila ang ilang misyon sa umaabot nga 2026-2027 NBA season. Ang 41 anyos nga si James nga nangandam alang sa record niyang ika-24 nga season sa NBA human mipirma og duha ka tuig nga kontrata uban sa Sixers diadtong Hulyo. Buot nga matod sa Philadelphia sa una nilang NBA title sukad ni adtong 1983. Si James nga usa ka 4-time NBA champion og 4-time MVP mipirma or mipirma og usa ka gamhanang pirsa uban nilang Jalen Brown, Joel Embiid, Tyrese Maxey og BJ Combi sa Sixers. Namungi-ngi man tuod sila og bituon apan alang ni James dapat nga dublyo nila ang ilang paningkamot aron makuha ang ilang gitinguha. Ang NBA all-time leading scorer na kadaog og kampiyonato uban sa Miami Heat, Cleveland Cavaliers og Los Angeles Lakers. Karon ang Sixers na sabo ay gusto niyang hatdan og korona. Og gadtong tong balitang sports karong buntaga. Gadtong mong balitang sports gatod kanato sa Nerveflix capsule. Ang Nerveflix capsule makatabang sa pagpalig-on sa nerves o ugat sa lawas, pagpakunod sa kasakit sa discomfort o pagprotektar sa imong nervous system. Ang ugat sa lawas nato mo'y nagkontrol sa lihok, reaksyon o pamati sa atong kamot o tiil. Konfirme o makabati o hawe ang lawas, binhod ang kamot o tudlo o murag na ay gapanusok sa inyong panit, kini timailhan nga gikinanglan nato hatagan o suporta ang atong kaugatan sa lawas. Payo nga solusyon ani mao ang Nerveflix nga adunay essential vitamin B1, B6 o B12. Kini makatabang sa pagprotektar o pagmaintain sa himsog sa paglihok sa mga ugat aron makalihok mo og normal o comfortable sa adlaw-adlaw. Pag-inom og Nerveflix para sa ligon nga nerves o ugat, plokto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Bilabol usab kini sa atong masuking butika o tindahan. Okay, ito na sa Lasays Unigid sa Kabuntagon. Gantong mga oras, gatod nga sa Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumaranday ng tambal, sulay ang natural nga pamaagi, pagpamasay gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant. Topical antibiotic tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas, banan og masay. Shiva Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil palit sa masuking butika og tindahan. Ang imuhasan ang ilong. Og dinhi sa lungsod Tayasan available sa batong Shiva Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Cure Pharmacy. Og diya sa Malabuyok, Cebu, available atong Shiva Essential Oil diya sa Bet Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tayasan, available sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Caridad. Sir Boyax, good morning Sir Yax. Kumusta, kumusta itong Kabuntagon diya, sir? How are you, sir?
1: I'm fine, my friend.
0: Nito bang si Sir Boyax, okay ra ko na siya. Why, you're always okay, sir?
1: Because, you know, my friend, I'm happy because my wife is always drink coffee for me.
0: Asa ako ni Sir Boyax, niinom ko ng kape para niya. Mau ba? Asa na mga teachers sa Barangay Bago National High School? Pinanguluan ni Sir Makin Lindo dia, Sir Boroy, Sir Dikong, Sir Philip. Og sa mga teachers diyang mga guwapo-guwapa. Mayong buntag, kadinyong tandaan.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta, mga ma'am, sir, kay buntag na. Unay ngayon, kanyang mga maestra o maestro. Ato'y galing pasalamatan kay wala yung abogado, wala'y engineer, wala'y mga unsa pa na diha ang mga kurso. Tungod na kakuatag kurso tungod sa maestro o maestro. Unang ka ng maestro o maestro, ato na siyang hatagag maayong pagtagad. Kung may mapakanon o kumba, mapakanon o leksyon para himsog magtudlo silang mga estudyante. Kamu po mga estudyante, para mahimo po ng maestro o maestro, paminaw mo sa inyo ang mga magtutudlo. Dili kayo magsigirag tabi sa inyong tapad. Sa unang panahon, nato, matay inig leksyon sa maestra, matay magtabi raman ko sa ang tapad. Inig koan, kanang ina, tawag quizzes, inig test. Lag na iduwa, tulo, umpati na. Anong katunga? Murag lisod-lisod na ginakaot. Ay, ganyan nga mga estudyante, ha? Study hard, regyon. Huwag padayon, ginmos yung pagtuod. Kahit ka lang education, mawakon na yabi sa inyong kalampusan. Yabi or yawi? Ang sana sa pag-pronounce? Ay, ganyan, education is the key to success. So don't quit, continue your education, and of course, study hard. Lulu kagiron og lubot. Kanalang lubot og mo ay naikagid masikat. Kanang kagid, unay giyon sa mga katuro mo ng mga kuhan, may madato gani, gamon naman ng allergy. Yung arita sa mga kuhan ra, kanang pobre-pobre, naman kay kagid, pre. Kanang katol-katol ba? Yung arenas tong lubot, pagkakatola magyod na. Usaray, usaray tambalan na, iganggang na sa init-init nga kalayo. Init, magyod ang kalayo. Yun. Or ibutang na sa katong batong init. Nang mabulad bag, adlaw niya, may init mo ng bato, ikalit naglingko, di ba? Patay ko na nyo ang kagid sa sampot. Okay, nag-itay ko oras, masikat. Tanan-tanan na itong makigalarong na namin sa Star Radio. May buntag ka datong tandaan.
2: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay gutom na. Gutom na si Bayre, mangita tag kapian ni Rod. Isa may naikapin niya. Isang kilay. Okay, sa itong mga greetings, ugma na lang pohon, ato rang gulpihon. Ato rang gulpihon atong greetings, ugma pohon kay Sabado Mad. Magusto tag yaw-yaw ugma. Isag mo yaw-yaw pata ugma, abot og alas city sa buntag. Abot alas city sa buntag para inig kahuman, kasampan kang, kasampan tang manager. Mayang buntag rin ni manager, ayan lahat to. Kauban siyang pamilya diya. Diya sa may Dumanhog. Siyang pamilya diya. Kasi naabot taro dito na pita na guay. Diya sa may Dumanhog. Itawag og Dumanhog. Sibo. Good morning, good morning. Okay, nagkita ko na. It's time to say bye-bye. Og sa atong katapusan na yung lingaw-lingaw. Kaning katapusan na itong lingaw-lingaw sa tugo. Matay malimot. Ganda. Ano na guay ni? Wala mo guni. Ato na gining ikawad kayo sahay. Mabiti na itong makigalaan. O gapon si Bus Dindo, may buntag ni Bus Dindo Abrensilio din ni Tix. Ito gapon si Bus Dindo nga. Bayre, matay ang ikatulong tiyog stoko. Uwa man niyo patingo ka. Sorry kay Bus Dindo, nalimot, manoon ta. Uli giyon kaning kalimot, gamanan yung kayo. O itag, forget is very powerful. Okay, sa itong ikatulong lingaw-lingaw. Karong buntaga, pinagis pagtingog sa atong toko. Ah, Sa ngalan sa atong station manager Mr. Ayan Haniela tong tong kabanan sa buwat handos to bintay at sa bayro ni Bayli Brado nga mandos og madlaw mandos po noong magkabi
2: Lamia oy ihandos pa sige no
0: Ako sa atong kabanan nga reporter handos 38 Sir Boyax labiog karina Ako nalamingon atong alagaran ang labaw makagagam sa mas pag-alagad kanya din ni kanato og ba na punpohon Magdungog-dungog lang gyapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station. Only right here in your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everyone.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio. Lasais. Yes.
7: Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
8: Hi, I'm Gwenex De Assis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
10: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
9: What do you want to be when you grow up?
10: When I grow up, I want to be a doctor.
9: Wow.
10: Because doctors are really nice and cool.
9: Mm-hmm.
10: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
9: Will you breathe
10: in? In my clinic, I will friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
9: Wait.
10: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and happy whether they have money to pay me or not.
9: Wow.
10: Thank you.
9: Wow. Oh, grabe. Okay, what is your favorite?

adlaw. Ayong adlaw na sa kanatong tanan, mga kaigsuunan. Welcome sa atong tulumanon. Ang labyog-labyog sa mayong panglawas. Maupay na adlaw. Sa atong mga kaigsuunan ng mga waray, hawaray halipi ha summer. Naimbag nga adlaw sa itong mga kaigsuunan mga Ilocano. Maayong adlaw sa itong mga kaigsuunan ng mga Ilunggo kag mga Cebuano. Sa Baalcair. Magandang araw po sa itong mga kaigsuunan Tagalog. Marhay na adlaw sa itong mga kaigsuunan Bicolano. Kita los tides. How are you mga igsuon? Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Inigyapon si Buyak sa labyog. Alang sa tulumanong labyog-labyog sa mayong panglawas. Mag-isgot kita mga igsuon. Kung ikaayo sa toang lawas. Og dili ang ikadaot sa toang lawas. May na mag-isgot ang mga igsuon. Huwag ka nang ikaayo sa toang lawas. Nilantaan ang mag-isgot ang mga makahinahinay o guba sa toang lawas mga igsuon. Standby mo no kay ato ang isgutan karon. Onsa maning vitamin C? Onsa kaimportante ang vitamin C sa tuwang lawas? Onsa ay mahitabo nato mga igsuon kung kulang tag vitamin C? O onsa ay mga posibleng mga balatian nga motumaw kung kulang kitag vitamin C?

Vitamin C. Aban sa dili pa. Ato sang balakan ato mga igsuon. Oh, di ara, di ara, di ara, di ara, di ara, di ara. Pugin ang mga purol yung mga bagong ibasimulag po.

que sí. Y aún mona. Nala hoy. Ah, tanawa lagi manang. Indot gining mahigugma tano. I aum mula. Nala standby mo mga igala kato isgutan kining unsa maning vitamin C. Standby mo mga igala. Oh, diara. Ang vitamin C mga igsoon na ilan ni sa gitawag na itong ascorbic acid.

nakabang sa pag-absorb sa iron gikan sa plant-based foods. Muna mga igsoon, ang vitamin C. Now, doon ay mga importante kay mga punto mga kaigsoonan kung unsa

ang hinungdan mao ang mga free radicals. Nakahibalo naman ta mga igsoon sa mga free radicals karon. Naa sa tong palibot mga igsoon kanang atong masimhutan nga dili maayo. Kanang atong kaunon mga kaigsoonan nga makadaot diay sa tong panglawas gikonsiderar na as free radicals. O kining ato mga kaigsoonan nang hitabo sa tong palibot sama niya ng stress. Maisip po na siya nga gitawag na tong free radicals mga igsoon. Ikaduha, nga angay may bawaan nimo sa vitamin C, ikaduha mo ang collagen synthesis. Ang collagen synthesis usa sina ka crucial na synthesis of collagen. Makamintinar mga kaigsoonan alang sa tuang mayong pamanit. Makatabang sa tuang mga blood vessels, sa tuang bukog. Ilabi na sa mga connective tissues mga igsoon. Ikatulo mo ang immune function. Ang vitamin C mga kaigsoonan makalpaligoni sa atong immune system. Ato nang giingon mga igsoon niya kining immune system mo ni ang sundalo sa atong lawas. Na kung dunay musulod mga

tabang na siya pa-absorb sa iron sa tong lawas, mga kaigsoonan. Ikalima, mao ang wound healing. O pagpaayo sa ato ang samad nga dali, mga kaigsoonan. O bitaw ng pinagi sa iyang papel nga gitawag collagen synthesis, ang vitamin C importante gayod alang sa dali nga pagkaayo o pagkaalim sa ato ang mga samad, mga kaigsoonan. Muna diha ang

Available ni sila sa mga dietary supplements na makuha nato mga kaigsoonan gikan sa mga natural food sources na makahatag o makaayo sa ato ang kalawasan mga igsoon. Munang importante gayod mga kaigsoonan ang vitamin C sa ato ang mga kalawasan. Now karon, unsa man diay ang mga posibleng mga balatian nga motumaw kung ang usa ka tawo mga kaigsoonan kulang og vitamin C. Gitawag ni siya deficiency in vitamin C. Maka mahimong mahitumpagwak ang usa ka tawo mga kaigsoonan sa iyang problema sa iyang panglawas. Kung ang usa ka tawo mga kaigsoonan nagkulang na og vitamin C sa iyang lawas. Unsa man kini nga mga diseases mga igsoon nga mga potential na motumaw kon ang usa ka tawo kulang og vitamin C. Number one, kining gitawag na itong scurvy. Oh, scurvy is the most severe form of vitamin C deficiency. Ang mga sintomas na ini mga kaigsoonan nga aduna ka niya ng scurvy, mao ang fatigue o ang weakness. Oh, luya kayo mong lawas. Swollen. Naghubag o niya magdugo nga

Ang uban, loose teeth. Mga pangag na mga iksoon, murnaw ka ng klase, mga daghang absent. No, inigisi ni mo, oy, daghang mga absent, muramang classroom. Okay, napangag na ta mga iksoon, kaya nagkulang na tag vitamin C sa tuwang lawas. Joint pain and swelling. Pagpanakit sa ato ang mga luta-luta. Unyang ato ang mga samad, mga iksoon, dugay kayo. Na maayo mga kaiksoonan, unya dali na kang mabuno. Easy bruising. O, yun na mga kaiksoonan. Ikaduha nga timailhan ang posible nga mga balatian nga mutumaw kining itawag na itong anemia. Pagka-anemia ang usa ka tawo mga iksoon, kung kulang siya o vitamin C, kaya nga naman, yana ta sa unahan nga ang vitamin C, mutabang ni siya absorb sa non-hem iron, sa mga plant sources. Kaya ang sawa mo niya pagtabang mga iksoon kung watay vitamin C, ang resulta, anemia ka. Kulang kag iron sa imong lawas, munang magka-anemia ang usa ka tawo mga kaiksoonan. Ikatulo, compromise immune function. Ang imong function, hina. Ikaupat, dugay maayo ang imong samad. Ikalima, bone health issues. Ang ato nga mga buk-

Itong mga cartilage, bitang manakita na itong mga joints, mga igsoon. Nya skin problems. Ato ang mga panit yan, nag-uga lang. Nagpatuli, munta ko, anong gauga, manasigi kong lawas. Ilang taon ka, mura mong kagway tuli. Kaya di, ay kulang kag vitamin C.

0: Sa iyo na lang, ato ang mga posibleng mga balatian, mga kaigsoonan, nga motumaw. Kung kulang ka og vitamin C sa imuhang alawas, munang kinahanglan yun nga imo yun ng mahimog ng tipik o kabahin sa imuhang panglawas, mga igsoon, kanag yung vitamin C. Kaya sa ato ng gingon kaganiha, mga kaigsoonan, ang vitamin C mo palikuni sa atong immune system. Abi ninyo, kung ang immune system na ganin sa tao, mga kaigsoonan, muna mo bug down. Dali kaayong makasulod ang mga balatian sa atong lawas, mga kaigsoonan. Ilabi na nining panahuna karon na nagkaisog, nagkamangtas na ni mga virus o mga bakterya, mga kaigsoonan. Kausap-usap ning dagan sa panahon. Muulan ka ron, muulan, mataliksikan ka, dali dayong kay kang magsakit. Uy, kulang kag vitamin C niya na, Brad. Muna nga kinahanglan yun nga ato yung batasanon, na puno yun kanunay ang ato ang lawas, mga kaigsoonan, og vitamin C. Okay, so, karon taw-taw na itong isgutan, mga kaigsoonan, ang sumpay, unsa may mga sintomas ng tao, kulang nag-vitamin C, humanlaman ining pipila ka mga pahinomdom. Stand by!
1: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili kaihi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Wagtang nataran sa Astasan, ang pinakabatong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Pure energy! Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.

0: O, sa Katlao na mga ikigsunan. Nag-istoryana, Isbuya, Susburoy. Muna yung naitabo. Buyaks! Unsa man gipangala sa imong mama nga puti manggayo ka, puti manggayo ang imong panit, ha? Unsa man gipangala sa imong mama? Ay kuging na nga nagtumar po kagastasan. Ah, sa una, broy, wapa man ko yung astasan sa una, broy, pero karoon na anak yun, broy, munang nindot yun kay broy nga magtumar kita kagastasan ron, broy. O, unsa man gipangala mama ni mo sa una? Ay, ingon magos mama, broy, nga nangala ko no siya o butong na ko, broy, manang puti kay ko, broy. Ah, puti bito kay ka sa butong na ipangala, pero nganong flat manang imo ang ilong. Ah, mo gani, boy, kay galagot gani ko, naglagot kay kong mama, broy. Kay nga, numan, alangan, broy, nagkaunlag butong, broy, hasta ang palwa, di kaon mo po niya kapil, munang flat akong ilong, broy. Ay, ay, ay. Dati! Yamay, platra bro, nga, list nga, pagyar bro! Ay, ay, ay!
1: Ayus! Ayus! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka skin-friendly, organically blended, Ayus Sabon Beauty Soap! Wala na may maingon! Kung dili, mauna dyan! Mauna dyan! Ang pampagwapa! Nadili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, uy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Labyo Boya. On air.
0: Modi ay mga igsoon nga flat ang ilong kay hasta palwa gikaon mo apel. Ay ay ay. Angal lagi oh. Ala sige padayon ta mga kaigsoonan. Na unsa may mga sintomas, unsa may mga timailan mga kaigsoonan nga ang usa ka tawo nagkulang nagyo og vitamin C sa iyang lawas. Now, mauni ang mga timailan, mga kaigsoonan, no? Una, katong-gatong isikutan ka ganihang dali kay kang kapuyon, fatigue and weakness. Nagluyar na imong lawas, mga kaigsoonan, no? Oh, luya kay imong lawas, mga kaigsoonan, no? Pero ang uman, mingong mga, luya, laging lawas, pero kahit nag-armas, ayaw! Oh, inana, no, mayon tag inana mga kaigsoonan nga luya kay lawas unya gahir kay armas kay. Manya luya pag yung kay mga igsoon. Di pag yun mo barong manoy. Nga ingong ayay. Oh, inana mga kaigsoonan. So, kun ay mga timailhan nga ang usa ka tawo kulang og vitamin C, kanang magluya ra kasige. Dali ra kay kang maluya mga kaigsoonan. Isagwa kayo, gibuhat nyo ang kapoy mo, jugay na yung lawas. Oy! Oy, unana ba? Unang kinahanglan yun, mga kaigsoonan, nga dapat nago kay vitamin C sa imong lawas. Ikadong ha, swollen bleeding gums. Naghubag unya magdugo ng imuhang mga gums diha o kanang imuhang. Kanang nasa imuhang kanang gums ni mo mga kaigsoonan.

vitamin C ang nakapait pag gini ang mga igsoon. Kung mga pangag, pagyuga. Oh, dali kay kang mapangag. Mga tingala ka, kung mapangag, magunga. Okay, kulang na rin kag vitamin C sa imong lawas, mga kaigsoonan. Ikatulo, poor wound healing. O kanang imuhang samad, kadugay kayong maayo, mga kaigsoonan. Nadili, mabuka diabetic. Anong dugay man yung kayong maayo ng imuhang kuan? Kanang imuhang samad niya, kanamang kung dugay kayong maayo ng samad, mga kaigsoon, dako kayong posibilidad nga ma-infected na hinuuna niya. Mo create na nag another nga sakit, mga kaigsoonan, kung dili dahil maayo ng imuhang samad. O muna diha, no? Ikaupat, skin problems. O skin problems, mga kaigsoonan, nag-uga, nagkugas ng imuha dihang panit. O muna diha, may delikado kay mga kaigsoonan sa pagkakulang kag vitamin C. Kaya ngong ka nga, nga no maning siga, maning ga-uga nga, nagpatuloy naman ta ako, kaubang papa. Bisan pang nagpatuli na ka mga igsoon, unya, kulang kag vitamin C sa imong lawas, mag-ugar ang ihapong ka. Ila pa, maglaro. Ika lima, mga kaigsoonan sa mga timailhan nga kulang kag vitamin C, easy bruising. O gamay lang ni mo nga mabangga malimuhang lawas or

Joint pain and swelling, mga kaigsoonan. O, nga naman. Kay dali kang mubrito ang imuhang mga cartilage dihaw ka ng mga bones. Muna ang imuhang mga pain. Ay, mo mga pain na mahinoon. Unsa na mahinoon. Itong dila. Ah, binako o na natulong naman diyan. Yeah. O, dali kayong manakit na imuhang mga luta-lutahan diyan, mga kaigsoonan. Mahinunana ng kulang o ka ng vitamin C. Ikapito, iron deficiency anemia.

ang vitamin C, mutabang mo nang siya pa-absorb sa mga plant-based, mga kaigsoonan ng mga pagkaon. Kunyagwa kay vitamin C, kasi may mutabang o pa-absorb niya ng non-heavy iron gikan sa plant-based foods, mga kaigsoonan. Muna, diha. So, ang resulta, iron deficiency anemia. Ikawalo, nosebleeds. Dali kay kang sungguhon, mga igsoon. Oh, ano man, fragile blood vessels.

Ayun na, no? Dahil yung dry splitting hair. Kanay mo hang mga buhok diya, mga iksoon, malalang. No, kaingong ka, o. Nawak-wak naman nagkikwan. O, niya, dali kayo magka-split hair. O, muna, diha. Kulang kag vitamin C. Mood changes. Sa mo ng mood changes? Sa puton, dali kayong sa puton, mga kaigsunan. O, muna nga tong asawa, mga kaigsunan. Kakulang na nagkikwan ng vitamin C, kaya dali magiging sa puton. Kailangan di sa puton nga buluyagon mong ka. Katapusan mga kaigsoon ha, ang kanang katapusan.

magka-problema sa imong mga bone structure, mga kaigsoon. So, kulang na siya og vitamin C. Now, unsa may katabang sa produktong astasan, mga kaigsoonan? Ako nang gingon ninyo, ang produktong astasan makatabang gayon. Ilabi na sa mga tao nga kulag vitamin C. Kaya nga naman, ato kay numduman nga ang astasan, mga kaigsoonan, usa sa mga sangkap niini, mao ang gitawag nato og mangustin. Ang mangustin, mga kaigsoonan, tawag ni siya Queen of All Fruits. So, Queen of All Fruits, mga kaigsuunan. So, pa siya mo'y rain na sa tanang mga prutas. Nahibalota, mga kaigsuunan. Nasta mo ingontang prutas is the best source of vitamin C, yun na, mga kaigsuunan. So, ang mangustin, nga usa sa mga sangkap sa astasan. Rich source of vitamin C. Oh. Iaw mo na, mga kaigsuunan, no? So, dato gud siya sa vitamin C ang mangustin, mga kaigsoonan. Ikaduha, immune system support. Makasuporta siya, mga kaigsoonan, sa itong immune system. Ikatulo, antioxidant protection. Ang mangustin, antioxidant ni siya, makaprotect na siya sa ito ang cellula. Gikan sa pagka-damage niini sa gikan sa free radicals. Walang importante yun. Importante yun, mga kaigsuunan, nga mutumar tag-astasan. Ikaupat, collagen production. Adequate vitamin C intake. Nagikan sa mangustin, mga kaigsuunan, makasuporta ni sa collagen synthesis, mga kaigsuunan, nga makatabang diha. Na mamintinar na to ang hamis kaya na to mga pamanit. Ligon nga mga blood vessels, ang atong bukog ligon. O mga connective tissues na to, mga kaigsuunan. Og dali kay maayo nga to ang samad, unya malikaya nato ang mga bleeding gums. Aron malikaya nato ang anemia, mga kaigsuonan, inom tag astasan tungod sa mangustin. Balo na ta nga iron absorption.

kinadlukan ang asta santo ngon kay FDA approved ni halal certified alang sa tumang kaigsuunang Muslim. Oy, muna na mga kaigsuunan. So, unsa pa ba imong gipaabot diha? Ayaw na mo pagpanuko. Karong may nagaglawas, alis ako mo tumar ang astasan kay o kira kay akong lawas, kusgan na kayo. Ay nagpaabota mga kaigsuunan nga magsakit pa ka. Usa ka mo tumar og astasan. Karon pa lang daan mintinaro nimo. Isang sasukad lang mo tumar ka kasa. Kung duna kay gibati, duha. Tolo, inana mga kaigsuunan or upat ba? Walay overdose mga kaigsuunan basta food supplement gani. No, sa astasan dili ka kutasan mga kaigsuunan. Pero mingon sila, di lagi kutasan sir, pero tumbulo sa kutasan. No, mas labaw kang kutasan mga igsuon kung magsakit na ka. No, di ba ka kutasan nga dagko kay kagbalayran sa ospital mga kaigsuunan. Una nga sa astasan mga kaigsuunan. Ayaw na paabutan nga kutasan ka sa ginasto sa imuang sakit. Mintinaradaan ang astasan. Aron nga, dili ka kutasan mga kaigsuunan. Wala ko'y oras, no? Kini na lang si Buyax Labyok. Mingon na lang kaninyo, lawas taampingan kay Maura Ginipuhunan. Salamat sa pagpaminaw.

0: At ang ganinyong mga impormasyon ng kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod ganinyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
5: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tangtanan ang balatian.
8: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
9: Atong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vital.
10: Pangalan og address.
11: Arlene Yoson, Maglinaw, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba ma'am nga nagluyat, galuk o gamanggit na yun. Ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vital.

0: kaita din ako siyang gitainom adlaw-adlaw gina ko siya gitainom tapos gitagulan ako og pasaw kay di na may katindog dako gyud kay sig itek ma'am kay abutan og mga duha ka semana la ko niyang painom ma'am nitindog siya ma'am karon tambok na akong bata ma'am gana siya kay mukaon ma'am wala na siya pili tungod sa Wonder Animal Vita.
1: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maaptik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Well, this is Erica Lenzi Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, og serving airport, og eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nashi pamatiyon inyo yung product niya, ginatubog papalit na ako kay na-feel dyan niya na nashi epekto ano niya. And, dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am, and unta, dagan pa mong mata. Thank you,
5: bye-bye. Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
2: Mga penata! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
8: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko, nangyay ko sa Dumaguete, mm-hmm. Pinanarba ako. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mm-hmm. Mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O deyon, lamay po ang katulog.
9: Tarong,
8: katungo pa ka tilaw,
9: katilaw
8: sila. Kanang katsul o coffee.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Doon ako yung sakit sa tawag ang kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako ng Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Mga nang ganahan kay kuning Amigos. Nung kay makapabasok ko yun, sigurado yun. Then sa paggabi eh, murag manginit ko permi sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumag panahapon. Kuya, dyan yung amigas. Amo nang palit mo mga kaisuunan o amigas. Kini si Lolo Tiborcia. Nagang salamat.
2: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
12: Oh la la,

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline, ya vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
6: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamon yung akong gimintin, kay meron akong kita ang drive ko. Badgesize lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ko. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
4: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500, mabilis sa mga butika.
8: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Ois ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumad siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
9: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
11: Feel the music, Star Radio.
12: Oras sa Star Radio. La size, 56. Size.
13: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
14: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
13: Na Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
15: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
13: What do you want to be when you grow up?
15: When I grow up, I want to be a doctor.
13: Wow.
15: Because doctors are really nice and cool.
13: Mm-hmm.
15: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
13: Really, really?
15: In my clinic, I will friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
13: Oh,
15: I will teach my patients instructions how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and

0: kay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbol man ka.
0: Makalagot mong Brad. Dili niya takasabotaan ng klima nato aron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabukturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Kanun sa magkanaabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre, ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko niunda ng bisyo, ha?
3: Uy, manong undang mga? Ano ka? Sina ka?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuuswagon o dili peligro po yan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak, unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod na nunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Feel the music, Star Radio!
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:01.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Uhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon o kunya.
9: O karon, aniya kining tighando sa atong mga

0: balita. Handos balita. Balita. Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
0: Balita. Ining maong tulumanon nga handos balita dungan nga badunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.1 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Betel Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.1 FM Star Radio Tayasan og Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mo'y tinubdan sa mga labasog tinuod nga mga balita matag karun ug unya.
1: Balita.
0: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karung adlaw.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Pilipinas, misaka na sa bagong record nga 19.61 trilyon ka pesos niya ito nga Agosto 2026.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Nagwelding, nakurentihan patay dire sa Tayasan.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Gipahibalo ni Mayor Bimberberto ang mga proyekto nga gihatag ni Governor Checo Sagarbaria sa Tayasan. Samtang culmination sa civil service month, may tabo na karong gabi.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: 3,475 gabi ni Biserius uplift, magadawat sa kadawang hugna sa payout.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Hari at Hara og Theater Contest 2026 ipahigayo na karong gabi nga mao ang pagsaulog sa culmination sa Civil Service Month.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Tayasan miapil sa Infrastructure Audit Toll Activities sa Dawin.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Gobernador Checo Sagarbaria nalipay nga ang InOPH aduna nay Himo Dialysis Center.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Libreng obigay ni og pediatric consultation ibhigayon sa La Libertad, mao kini ang gipahibalo ni Congressman MMEY.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Oktobre 16, gideklar nga special non-working day sa Negros Oriental alang sa Buglasan Festival.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Top 10 nga pinakamaayong nagpanguna nga mga punong barangay ug liga ng barangay president sa Negros Oriental, gipasidunggan.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: LGU ayungon magpatuman og 4-day compressed work week sugod Oktobre 5.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa Santa Catalina, duha ka lalaki arestado sa anti-illegal gambling operation.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa 27, kapin sa 20 mil kapesos nga balor sa gidudahang siyabo na sakmit gikan sa usa ka babay atol sa bypass operation.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa Bayawan, tungod sa hantak, lalaki gisikop sa PNP samtang gituuhang siyabo na kumpis kausab gikan kaniya.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Kumilik, naglaom nga mapasar ang anti-dynasty law sa dili pa matapos ang 2026.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Armas, bala og grenade cartridge na sakmit sa operasyon sa Badyan.
1: Handos balita.
3: Headlines.
0: Sa Alcoy, Cebu, bana, gibalibaran sa hangyo nga makig-ismirenghoy na nikbas sa iyang kapuyo.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: House prosecution, gisita ni Tolfo sa pagpresentar sa testigo.
1: Handos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: House Prosecution kon House Prosecution Panel nagsubway na sa 14 ka bangko og financial companies sa kaso ni BP Sara Duterte.
1: Andos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Presyo sa pagkaon og petrolyo posibleng musaka pa samtang inflation gilaumang moabot sa 7.4%.
1: Andos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Senado maghatag og medalya sa mga maayo nga Pilipino.
1: Andos balita.
3: Headlines.
0: Yo okay, nagtuog nga adunay papel ang Iran sa insidente duol sa base militar sa RAF Farford samtang Afghanistan's nagpahibalo nga 41 ka rebelde ang napatay silang utlanan sa Pakistan.
1: Andos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Gasa, memo og mas boreal sa usa ka gatos ka mga biktima sa gubat.
1: Andos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Iraq, mo-disarm sa mga armadong grupo sa dili pa ang Hunyu 2027.
1: Andos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Sa Aichi Nagoya Asian Games o Bina, mipustig record.
1: Andos balita.
3: Headlines.
1: Headlines.
0: Patrick Garcia, misulti sa isyo sa dili, paghatag og sustento sa iyang anak kang Jeneline.
1: Andos balita.
3: Headlines. Headlines.
1: Andos balita.
3: Headlines. Headlines.
0: Maukadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Andos balita.
3: Andos balita.
0: Nga gihandos kanato sa astasan.
1: Andos balita.
3: Andos balita.
4: Mahigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tangtanan ang balatian.
1: Andos balita.
3: Andos balita.
0: Mga kahandos, maayong buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Andos balita.
0: Adlaw karong Biyernes, Pizza Dos o ikaduhang adlaw ning maong bulan sa Oktubre 2026.
1: Andos balita.
3: Andos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinaguluhan sa mga station manager nga mao si Bus Ayan, Haniel Hato, oban sa mga teknisyan nga usa-usab kadidchi nga si Byron Sorinio.
1: Andos balita.
0: Manusab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38, Boyag Slabyog Karinal og Handos 42. Handos Icon, kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byron Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
3: Ronnie Librado.
1: Balita.
3: Andos balita.
0: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Andos balita.
3: Andos balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7,
1: geez. Andos balita.
3: Andos balita.
1: Balita.
3: Balitang lokal.
1: Andos balita.
3: Andos balita.
1: Balita.
0: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato ni Teacher Albert Kalumba, ex-Captain Nestor Kalum og Malding Gador. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato og epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa paglawas, may balatian kaman o wala, pwede gyud ka mga makatumar og ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalipdag yod sa kanunay pag Dragon Fruit plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate, alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis, agoban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C si sa tong lawas sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula pag tumarkan unay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C. Nga mo patinaw sa nahanap ni mong mata sa Alka-C, protektado ka na. Sa pamanit, hamis pagyud ka. Busa, unsa pa inong gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matag adlaw ug inyong mabatsyagan ang alibyo ug kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Magandos, nakatilaw ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gebelail ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Kappa Mix with Insulin. Sadula high blood, diabetes, arthritis, ataas ang kolesterol og makatulog tilaw di senyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Kappa Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sino nga mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture. Mogama sa mga furniture, platira, katre, dining table, pultahan door jamb, window jamb, dresser, fence divider, mumulding motor na makarving. Mo repair sab sila sa mga salasets. Budawat usab sila kun kamo magpapintal sa inyong mga balay, pinagi sa pakyawan sa stem nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o guod. Chairperson T, Booking Kito Furniture, nahimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan. Kaya panag-iya o ginamala nila ni Chairperson T, Booking Kito Jopri, Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o fishing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, nahimutang sa Bulongeta Street, o ang branch 2, nadaya nahimutang sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si G.R. Bingoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic Rujiko Kayakap o assistant nene nga si John Lyle.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:14.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Andos Balita,
1: Andos Balita.
0: Pilipinas, nisaka na sa bagong record nga 19.61 trilyon ka pesos niyatong Agosto 2026. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyex Labio Carinal gikan sa Bago Farm School Star Radio. Handos Boyex, lasigi Handos ug Labio sa mga balitang lokal.
1: Handos Balita.
6: Live report.
7: Dagan salamat mimpuntang way sa mga sugitig pa minu. Ang kinatibok ang utang sa nasunong gobyerno ang mayabot sa bagong record ng level ng 19.61 trilyon kapisos sa katapusan sa Agosto 2026. Sumala sa Bureau of Treasury ang utang sa nasod ang misaka kini sa 217.62 bilyon kapisos o 1.12% gikan sa miaging 19.39 trilyon kapisos nitong Hulyo tungod sa pag-issue ng mga domestic government securities o sa pagkahuyang sa piso batok sa dolyar. Sa kinatibok ang utang ang 13.24 trilyon kapisos kung 67.53% nagikan sa lokal ng mga tinugdan samtang ang 13.24 trilyon kapisos nagibanaba ng $101.92 billion kinibase sa exchange rate ng 62.50 kapisos matag dolyar ang nagikan sa mga tinugdan sa gawas sa nasod. Kini nagrepresentar sa 10.72% ng pagsaka sa utang sa nasod kung itandi sa 17.71 trilyon kapisos ng natala niyatong Disyembre 2025. Kini nga balita, katod ka na to sa Astasang Herbal Capsule ayo sa mong beauty sa pag-shiva essential oil. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools na video. Alang sa sibiyanan ng itinubdan sa mga labas at dinuod ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Kini si Handos 38. Buyaks Love You Ganina Reporting.
1: Handos Balita
6: Live Report Live Report.
0: Daghang salamat, Andos 38, Boyex, love you, Karinal, si Mohang Balitang Lokal.
1: Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Andos Balita, Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal.
6: Andos Balita,
1: Andos Balita.
0: Patay ang usa ka lalaki human na kurentihan samtang nag-welding sa truss sa sitio. Bunga Barangay Tamaw Taya sa Negros Oriental sa May alas 4:13 gahapon sa hapon Oktobre 1. Base sa inisyal nga investigasyon, nagtrabaho ang biktima sa truss sa dihang mitindog kini og aksidente na igo ang main electrical line sa iyang ulo. Tudo ini nakurentihan siya og nahulog sa scaffolding. Human sa itabo, gidaladayon ang biktima sa Rural Health Unit o RHU alang sa medical nga pag-atiman. Apan, ideklara siyang dead on arrival ni Doktora Mirasol Jeng Suniga ang atending physician. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan kabahin sa nasangpit nga insidente.
1: Balitang Lokal.
6: Andos Balita.
1: Andos Balita.
6: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:18.
1: Andos Balita.
6: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal.
6: Andos Balita.
1: Andos Balita.
6: Balita.
0: Gibutyag ni Tayasan Mayor Susan Antonio Bembo de Roberto III nga daghana ang proyekto nga gihatag alang sa lungsod sa Tayasan si Negros Oriental Gobernador Manuel Chaco L. Sagarbaria. Lakip nini ang 9 milyones ka pesos nga pondo alang sa pagsimento sa sitio saksak sa Barangay Bago. Ingon man ang 5 milyon ka pesos alang sa konstruksyon sa seawall sa Boulevard. Gibahibalusab ni Mayor Bimbo Roberto nga karong adlaw Oktobre 2 ipaygayon ang culmination sa civil service on civil Service Month 2026 sa LGU Tayasan. Kabahin sa mga kalihukan ang Hari at Hara 2026 o Theater Contest 2026 nga pagpundukan sa mga empleyado sa munisipyo o sundan kini o salusalo human sa mga kompetisyon. Matod ni Mayor Roberto, bisan pa man o arunay panagkompetensya ay taliwala sa mga empleyado ang maong makalihukan, kinahalang isipon lamang nga usa ka pamaagi sa paglingaw-lingaw. Pagpalig-on sa panaghiusa o papakita sa maayong sportsmanship. Gipasyog na niya, ngalabaw sa kompetisyon, mao ang panag-uban, panaghiusa o maayong relasyon sa mga empleyado sa munisipyo sa LGU Tayasan.
1: Andos Balita.
6: Interview.
1: Andos Balita.
6: Andos Balita.
8: Governor po sa province of Negros Oriental, nga daghan kay hindi pang implement si ang governor karon worth 9 million nga project nga di konkrito nato, di pa konkrito niya ang kanang sitio saksak Barangay Bago. So i-implement pa na siya karon nga tuiga. So next year na pa gihatag si Gob. Now, before malimot po ko, karong tuiga na siya gihatag po na itong extension sa itong Boulevard, which is 5 million na seawall na siya. So, gigahinan po galing na ako na siya retaining wall para pag human sa seawall ni Governor, ma-extend ako ang Boulevard na ito diya sa itong barangay poblasyon. So far, kana ra akong mahinumduman nga mga proyekto nga ipang-implementar nato diri sa atong lungsod sa Tayasan, unya sa atong activities karong simanaha na po simanaha ang nato ang culmination sa atong civil service week, civil service month, which is the anniversary sa civil service. So karong pizza dos ang atong culmination atong masaksihan ang mga friendly competition, theatrical drama competition sa atong mga empleyado. It is composed of employees sa LGU and national government, national agencies employees po nga ni Salmot po daana nga maong competition. So diyan na ito makita itong mga hidden talents sa ato ang mga empleyado. Munang meeting galing may ganina, kay I noticed some of the employees na di man ato malikayan, maigo ilang garbo, mura po sila dili ganan, mapildi, something inala. So, akong gi storya ang mga department heads to tell them, to tell their clusters nga involved nga mga employees nga friendly competition na ni siya. So, lingaw-lingaw na ni para sa tuha, munang nagkuhang galing ko nila after the competition natay salo-salo. Para po nga sa atong pagka-empleyado, ato isilibral, atong kamaraliri, atong unity para sa atong lungsod sa Tiyasan. Kay dili na ko ni siya madala kung walay unity ang mga katawan, especially mga empleyado na to dali sa atong LGU Tiyasan.
1: Andos Balita,
6: Andos Balita,
1: Andos Balita.
2: Interview.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
1: Andos Balita,
6: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
6: Andos Balita,
1: Andos Balita.
0: Gipahibalo sa buhatan sa DSWD Tayasan, ngayon ay 3,475 ka binipisyaryo sa uplift ang magkadawat sila hanggang kadawang hugna pinagi sa manual payout. Pahimdum nga katong nakadawat lang sa unang hugna ang gitugutan nga makakuha sa kaduhang hugna o dili pwede nga laing membro sa pamilya ang mukuha. Alang sa tanang beneficiaryo, palihog pag-andam sino mga original nga valid ID o duha ka photocopy ni ini. Duga minumdom sa mga nakadawat na sa unang hugna kinanglan nga magparistro sa G2P portal sa uplift. Katong wala pa, magparistro pinagi sa e-gob account sa link. Apan katong nga doon ay malampuson o success na nga status, dili na kinanglan nga magparistro pag-usab. Kinanglan nga mutungha ang beneficiaryo sa adlaw nga nakaschedule ang payout. Karong adlaw, October 2, Biyernes sa Tamaw, Covered Court, alang sa Bakong, Banga, Kabulutan, Ilaya, Lutay, Maglihi, Magtuhaw, Matauta, Matuog, Nomnom, Palaslan, Poblasyon, Santa Cruz, Sayeng, Sukib, og Tamaw. Samtang, gahapong adlaw, October 1 og September 30, ipahigyan usab ang payout sa Niya Nabilog, Covered Court, alang sa mga beneficiaryo sa upper barangays.
1: Andos Balita,
6: Andos Balita,
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:24.
1: Andos Balita,
6: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
6: Andos Balita,
1: Andos Balita.
0: Pinagi sa pagpangulo ni Municipal Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III, nag-andam ang lokal government unit sa Tayasan na lang sa usa ka espesyal nga kalihukan isip kabahin sa pagsaulog sa 126 sa Bell Service Month 2026. Gipahibalo sa munisipyo ang Hari at Hara og Theater Contest nga dunay timang tropical luwa ubos sa minsahing puso, dangal at galing para sa bayan. Among kalihukan ipigayon karong adlaw Biyernes, October 2, alas 7:30 sa gabi diha sa Tayasan Municipal Covered Court. Kabahin sa mga selebrasyon, ang papakita sa talento, pagkamamugnaon, kumpiyansa o kahanas sa mga partisipante pinagi sa Hari at Hara o Theater Contest. Gikumpirma usab si John Rizzi Estrada isip Master of Ceremonies sa maong kalihukan diin gilauman nga iyang hatagan o kusog o dugang kalingawan ang programa pinagi sa iyang kasinatian sa pag-host. Samtang ang Board of Judges Hari at Hara o Theater Contest mao sila si Miss Ninia Morsenal, Miss Scarlett Gadingan o Miss Micaela D. Hussein nga maoy mutanaw sa talento, pagkamabugnaon, kumpiyansa o artistry sa mga contestants. Sa Hari at Hara 2026, magkompetensya ang mga candidates gikan sa upat ka mga teams. Alang sa Blue Team, ang mga candidates mao sila si Hyacinth Dagangan o Seth Ayan Sorinio. Sa Red Team, sila si Bill Leniminso o Adonis. Mercurio. Sa Yellow Team, sila si Raymar Haberto o Pretzel Rose Bromo. O sa Grand Team, sila si Harley T o Glandel Alunan Disikan. Gidapit sa ba mga tayasanon nga mutambong o musuporta sa ilang mga paboritong kandidata o kandidato o teams. Samtang gisaulog ang panag-iusa, talento o serbisyo publiko. Human sa hari at hara o theater contest, dugangan pa ang kalingawan pinagi sa live band performance sa Project A alang sa kagabi sa musika, kasadya o panag-uban sa mga tayasanon. Gilauman nga mahimong malipayong selebrasyon kini sa 126 Civil Service Anniversary. Diin ang komunidad nagkahiusa sa pagsuporta sa mga partisipante o sa pagkasidungog sa serbisyo publiko.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
6: Andos Balita.
1: Andos Balita.
0: Aktibong miapel ang mga representante sa Municipality of Tayasan sa aktual on-site practical demonstration and usage of the infrastructure audit tool nga gipahigayon niya tuwang September 30 sa Sea Dreams Resort Masaplud Shore, Dawe Negros Oriental. Gerepresentahan ang Municipality of Tayasan nila ni MLJOO Lucille J. Pido, LDRRMO Officer Ramel Guardario o DRRM Assistant John Cedric Bartolo. Nagtibo nga mapel sa mga kalihukan sa buntag o hapon. Among nga kalihukan kapit kon kabahin sa Batch 2 Negros Oriental and Sikihor nga nagtutok sa aktual nga demonstrasyon o praktikal nga paggamit sa Infrastructure Audit o IA Tool. Gilauman nga magpadayon ang maong kalihukan hangtod sa gahapong adlaw, October 1, diin hatagan ang mga partisipante og dugang praktikal nga kahibalo og hands-on experience sa usto nga paggamit sa infrastructure audit tool.
1: Andos Balita.
6: Andos Balita.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:28. Andos Balita.
6: Andos Balita.
0: Mga kahandos, katumaw nga takna o mga balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, You Eat, Nans Linamit, Nans Eye Drops, Reman Capsule, Reman Chuku, Tawa Tawasi, Sebeter Migaman, o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlin sa may alauna median takna sa hapon o pagkahuman, musunodayon ang Balong Dagroy.
1: Andos Balita.
6: Andos Balita.
1: Balita.
6: Balitang Provincial.
1: Andos Balita.
6: Andos Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, gandos ka na to sa D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Bindur. Nagbaligya sa mga groceries ako man panagunang mga kinahanglanon sa panimalay. Engon man salab asing mais daw karne. Ang D3 Arbistor 1 na himutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 Arbistor 2 anadihal sa National Highway Corner Brahma Street Poblasyon Tayasan, o ang RDB Meat and Fish Vendor anadihal sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 Arbistor 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya o ginumala nila ni Roslyn Bulongaita o Dehito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement, mausa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas banguntra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Lipstiasids and the Sugar Siguacan Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, naka-detox ka pa. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone and accessories, table chest bomb, disc cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise. Kaya panag-iya o gidumala nila ni Ami Faye Omison o Julius Omison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawhan ng antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaul sa kalawasan, tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, ababang haplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mong kabagalingon, gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa iwanan ng paagi, imo makabot nga tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista. Unang-una tungod humot kay mong haplas busa bisag sikin sa paman ang mahimong customer dilog dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masikiton. Ang kabugnaw na ini ang siguradong manuhot suhot gayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukugan busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kini dere sa tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy sa Ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girl sa Himalalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy sa La Libertad sa New San Sebastian sa Manhoyod sa St. Teresa Pharmacy.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.32.
1: Handos Balita, Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga balitang probinsyal.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Gobernador Chaco Sagarbaria nalipay nga ang INOPH aduna nay hemodialysis center. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax salasigi Handos og Labiu sa imong Balitang Provincial.
1: Handos Balita. Report.
7: Live. Report. Salamat mimpunta ko sa mga sumasukitig pa minaw. Di pa dayag ni Gobernador Manuel Chaco Sagarbaria ang iyang kalipay o garbo bahin sa bagong giinagurahan ng hemodialysis center sa Negros Oriental Provincial Hospital kon INOPH. Tungod sa nagkadagan ng mga individual na nag-anto sa chronic kidney disease, ang provincial government sa Negros Oriental ang nagtinguhang makatabang sa pagpakunod sa palasanon sa pinansyal sa matag ni Orense na nagpa-dialysis pinaagi sa paghataw og libre o daling makuha ng serbisyo sa mga hemodialysis center. Giyatagan usab og gibugaton ni Gobernador Chaco ang matag pasyente nga kinahanglang makadawat og patas og parehas nga pagtratar o gidayeg niya mga kawani sa INOPH tungod sa ilang walay paglubad nga dedikasyon og serbisyo alang sa katawhan sa Negros Oriental. Kini nga balita, gatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Ayo sa mong beauty soap og Shiba Essential Oil. Nanukad din sa Bobo Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan yung may tinubdan sa mga labas at tinood ng mga balita. Matagkaroon ng kunya. Kinesi Handus.

0: Malita. Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Santos Malita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Duha kalalaki ang nadakpan sa kabarisan tungod sa gingong pagsalmot sa ilegal nga sugal atol sa anti-illegal gambling operasyon sa sitio Cam Bungao, Barangay Poblasyon Santa Catalina, Negros Oriental, nito nga Martes. Ang mga suspek, residente sa mga lugar, nagidad og 31 anyos og 52 anyos, sumala sa Santa Catalina Municipal Police Station na kumpirmar gikan sa mga suspek ang 414 pesos nga bet money nga anaas sa nakilanlaing denominasyon. Lakip ang mga papel nga kwarta og sensilyo ingon man usa ka set sa Baraha. Gipagayon operasyon sa mga personnel sa Santa Catalina PNP. Ang duha ka suspek gidala sa custodial facility sa Santa Catalina PNP station din sila gipabilin alang sa tukmang disposisyon og legal nga mga proseso. Ang mga nadakpan gingon nga nakalapas sa presidential decree 16 auto nga naglatid sa silot batok sa illegal nga sugal. Nagtingkagol karon sa bilangguan usa ka 27 anyos nga babae human masikop atol sa bypass operation dito sa Barangay Talungon Bay City, Negros Oriental nito nga Martes. Sumala sa kabulisan ang mga miyembro sa City Drug Enforcement Unit og Intelligence Operatives sa Bay City Police Station ang nagpahigayon og bypass operation subay sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Nagtuhan matud pa ang suspek atol sa gingon nga pagpamaligya og illegal nga droga ngadto sa police posterior buyer. Narecover gikan sa suspek ang duha ka sachet sa gituhang Cebu ingon man 500 pesos nga bypass money. Ibanabana nga 3 ka gramo ang gibugaton sa nakompeskang ebidensya. Ganon ay standard drug price nga mukabat sa 20,400 ka pesos. Subay nini ang suspek og mga nakompeskang mga ebidensya gidala sa Bay City Police Station alang sa tong disposisyon o legal nga proseso. Ang suspitsado posible nga magatubang sa reklamong tunay kalabutan sa paglapas sa Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Malita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Nasikop sa kapulisan sa ka 45 anyos nga lalaki atol sa operasyon batok sa illegal gambling sa sitio Lower Napitan, Barangay Maninihon, Bayawan City, Negros Oriental ito nga Martes. Sumala sa Bayawan City Police Station, nasakpan ang suspek nga akto nakiglambigit sa Karay Cruz nga dula o mas na ilang hantak nga gikonsiderar nga illegal gambling activity ubos sa Presidential Decree 16-02. Ada recover gikan kaniyang usa ka bato nga gigamit isip antugan. 3 ka 5 pesos nga sensilyo og 200 ka pesos gihimong pusta. Atol sa search nga gihimo ang human sa pagdakop, nakit-an usab ang kapulisan og 4 ka sase sa gituha nga Cebu sa posisyon sa suspek. Ang nakumpiskang ebidensya dunay gibugaton nga mukabat sa punto 69 gramos, then adunay gibadaban ang standard drug price nga 4,692 ka pesos. To din eh, gidala ang suspek sa Bayawan City Police Station alang sa booking og dokumentasyon. Gianda po sab ang mga kaso tungod sa paglapas sa PD 16-02 og Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 alang sa inquest proceedings. Ibebalusab sa kabulisan ang suspek sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon sa pinulungan nga iyang nasabtan.
1: Handos Malita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Handos Malita. Balitan Regional.
0: Handos Malita. Kaya mo sunod nga mga Balitang Regional. Gandos ka na to sa Ike's Restaurant and

0: Catering Services og Ike's Pharmacy nagbaligya sa lamian mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo cater sila sa tanang klaseng okasyon. Samtang ang ilang Ike's Kamalig ana diha unahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan General Oil Barangay Kabulutan. Ang Ike's Pharmacy nimutang diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 og number 14. Ingon man aduna sila Ike's Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba og Pabugay Street nga mo cater sa mga ginagmay mga events. Og nagtaniyag sila sa kope, halu-halog man pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa Ike's Restaurant og Big Shop sa corner Bromo Street og National Highway, Poblasyon Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services og Ike's Pharmacy kay panag-iya og gidumala nila ni Engineer Enrique Storco og Marites Largado Isturco.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga Balitang Regional.
1: Handos Balita.
0: Kumilik, naglaom nga mapasar ang anti-dynasty law sa dili pa matapos ang 2026. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyax Labyog Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasgi Handos ug Labyog simhang Balitang Regional.
1: Handos Balita. Live report.
2: Dagan salamat yung punta mo sa kayo sa masukitig pa, Minong. Naglaom ang komisyon ng elections on Kumilig na mapasarang palaod batok sa political dynasty sa dili pa matapos ang tuig 2026 araw na dunay igong panahon sa paglaro sa mga provision ni ini. Gipadayag ni Kumilig Chairperson George Garcia kining abaruganan na to sa kapihan sa Manila Bay Forum din gipakita niyang yung suporta sa mga sugyot. Lakip sa mga provision nga buot klarohon sa Kumilig maukon ang pagdili maglakip ba sa mga posisyon sa national o local nga level kung apil ba ni ini mga official nga gitudlo kung appointed officials o kung muabot ba kini sa mga partyless group. Alang kang Garcia, masayon nga matino ang relasyon nga naa sa ikadawang ang kung second degree relationship. Ilabi na nga mahimong adunay mga sitwasyon nga naglambigit sa mga relasyon nga dili lehitimo kung illegitimate relationship. Ang pagpasakal sa mga certificate of candidacy alang sa 2028 nga national at local nga election gikatakda sa September 20 hangtod 26 to 2027. Dinig ang balita, yatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Ayo sa bong beauty sa pag Shiva Essential Oil. Nanokadigan sa Bago Farm School Stong Radio. Alang sa sibiyanan kami tinugdan sa mga labas o dinod ng mga balita. Matagkaroon ng kunya. Tinis Handos, Rindai Utso. Boyax Labyog Karinal Reporting.
1: Handos Balita. Live Report.
0: Daghang salamat Handos 38 Boyax Labyog Karinal simuhang Balitang Regional.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita.
0: Nasakmit sa mga kapulisan usa ka kalibre 38 nga revolver, duha ka improvised shotgun, usa ka 40mm grenade cartridge o nilain nga mga bala atol sa pagpatuman sa search warrant sa barangay Malhiaw, Badyan, Cebu, gabong adlawa, Oktobre 1. Laristo usab ang usa ka 60 anyos nga lalaki nga gila lamang sa kapulisan pinagi sa iyang alias nga si Achilles o residente sa mga barangay. Gibigayon operasyon sa mga sakop sa MDEO Badyan MPS ubos sa pagpagulo ni Police Lieutenant Elias Tablati Torres, Deputy Chief of Police, o ubos sa direkta nga pagdumala ni Police Captain Peb Abadilla Siaris, OIC sa Badyan Municipal Police Station. Na-recover sa operasyon ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga walay serial number, duha ka improvised 12-gauge shotgun, tulo ka kalibre 38 nga bala, 11 ka kalibre 45 nga bala, tulo ka 12-gauge shotgun ammunition, usa ka magazine, usa ka 40mm grenade cartridge, o usa ka itong nga belt bag. Ang search warrant giisyu sa Regional Trail Court Branch 96 sa Barilis, Cebu. May kalabutan sa posibleng paglapas sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition o Republic Act 9516 o illegal possession of explosives. Ang mga nakumpiskang butang gidala sa Bajian Municipal Police Station alang sa dokumentasyon o gustong disposisyon. Samtang parayon ang pagproseso sa kaso batok sa nadakpan nga suspetsado.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Usa ka 34 anyos nga mag-uma ang gidakop human giingong. Nanikba sa iyang kapuyo gamit ang sundang pasado alas 4:55 sa hapon niyatong Martes sa September 29 sa Sitio Kansili, Barangay Nugas, Alcoy, Cebu. Ang suspek ilang sa alias Tuhoy, residente sa maong lugar, aduna sa kagamay nga anak dito gi atubang niya ang kasong prostrated homicide. Ang bitimang gila sa alias nga si Maria, 37 anyos usa ka mag-uma. Nakaangkon og samad sa ulo, nawong og bokton og unang gidala sa dabalanan sa wala pa, gibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical on Memorial Medical Center sa Cebu City tungod sa iyang mga samad. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Alcoy nga silos ang gituhang motibo sa insidente. Base sa imbestigasyon, nagtrabaho ang biktima silang umahan sa dihang nahitabo ang insidente. Usa ka 19 anyos nga estudyante kagila sa alias nga Rodel maoy nakasaksi sa pag-atake. Matod sa saksi, nanguha siya og kumpay alang sa mga binuhing hayop dihang miagi ang suspek. Human sa ilang pag-abi-abi sa usakusa, nakadungog siya og singgit nga nangayo og tabang. Sa pagtan-aw, nakita niya ang suspek nga giingong, makadaghang higayon nga nanikbas sa biktima nga kapuyo. Gisulay unta si Rodel sa pagtabang apan siya na hinuon ang yatubang sa suspek nga armado og sundang. Gigukod siya niini hinungdan nga mikaratel siya dagan og nangayog tabang sa mga silingan. Itawagan tayo na kapulisan og mga personal sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO nga midala sa biktima sa tambalanan. Gingong mitago sa kalasangan ang suspek sa diha nga miabot ang mga otoridad sa lugar. Sumalausab sa igsuon nga babae sa suspek, nag-away sila sa biktima sa yupa ni atong buntag e nasuko ang suspek human giingong gibalibaran siya sa biktima sa iyang hangyo nga makig-ismering hoy. O misampot ang iyang kasuko sa dihang nakita niya ang biktima nga nagtrabaho sa umahan o wala siya tagda. Sa ulahe giingong nakonsensya o nagmahay ang suspek sa iyang gibuhat. Nisurrender siya sa kapulisan alas 12 Chase sa Kadlawon ani atong Miyerkules, September 30, 2026.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Balita. Balitang Nasyonal.
0: Balita. Kini mo sunod nga mga Balitang Nasyonal. Yandos ka nato sa Nature's Gift Purple Corn Coffee. Sa mga kaigsunan tanga, walay ganang muka unog rice sa buntag, ayaw kabalaka kay naay Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy og taas sa antioxidants nga pwede ka pulis sa pamahaw o protektado ang lawas bisan wala nakabreakfast. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee taas sa antioxidants og maprotektahan ang lawas gikan sa free radicals. Suporta sa kasing-kasing atay kidney og nerves. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee dili ni siya ordinaryong kape. Kay naani mangosteen natural anti-inflammatory, magkapaminos sa kasakit o hubag sa lawas, nindot para sa immune system o panit. Barley grass, source sa fiber, vitamins, minerals, magkatabang sa digestion o detox. Maayo para sa tiyan, psyllium husk, natural fiber nga maayo para sa tiyan, magkatabang likayan ang constipation. Suporta sa gut health o regular bowel movement. O stevia, natural sweetener, walay added sugar, separa sa blood sugar. Magkatabang para sa healthy o low calorie ang kape. Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Yato sab ka nato sa Animal Baita, nindot alang nato gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan. Magsilbing vitamina por gagtambal sin mga binuhing kahayupan. Magkapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahayupan ang makaangkod og bugat nga timbang. Dali man ako og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong makahiupan ang mahimong mas produktibo, labi na gitong namuhi sa manok baby patugan sa makatabang ang animal baita aron mas mapapaspas silang papakitlog ug mas mapadako ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga animal baita ang isagol silang tumiglinon o dilbaka silang pagkaon. Ginagbang kantira na pan siguradong ginansyado ka animal baita mapalit dire sa tayasan sa labis agrabit o tayasan kakers sa ayungon. Sa ayungon kakers agrabit o brumpet animal sa La Libertad sa Latika Agrabit Supply.
1: Andos balita, andos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Andos balita, andos balita, balita.
0: Karon sa detalye na sa ito nga mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Andos balita, andos balita, balita.
0: House prosecution gisita ni Tolpo sa pagpresentar sa testigo. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Boyax Labyo Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasgi Handos ug Labyo sa mga balitang nasyonal.
1: Handos balita. Live report.
2: Dagan salamat min pundo ko sa wasong itik pa minong. Gisaway ni Senador Judge Rafi Tulfo ang prosecution panel kakamuhan lawang huwibis tungod sa giyong pagpresentar ng mga saksi nga dili kinahanglanon alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa pagsugod sa hearing, nangutana si Tulfo ngadto sa public prosecutor o bukinon representative na si Jonathan Kef Flores kung kanusa nila plano nga ipresentar si kanis Senador Antonio Trillanos IV. Sariang mipahayag si Flores nga ipahibalon nilang sunod nga saksi human sa lunch break. Misugyot si Tulfo nga mas maayo kung si Trillanos unang upati mawarong muhatag o testimonya sa dilipang anti-money laundering council kung AMLC. Matod ni Tulfo nga angay nga mauna si Trillanos tungod ang impormasyon nga yung ibutyag may kalabutan sa mga bank account nga yung imbestigahan kaniya to humanini. Mahimo ng kumpirmahon sa AMLC ang mga detalye. Sariang gipahibalo ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ng mutuwag si Flores human sa paniuto. Miingon si Tulfo nga gihimo niyang maong sugyo tungod kang prosecution gingong makadagang higayon nga napakyas sa pagpresentar og mga saksi. Kini nga balita gatod ka na to sa Astason Herbal Capsule ayo sa mong beauty sa Bukshiba Essential Oil. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools na radio. Alang sa sibiyan ang mitinugnan sa mga labas at dinood ng mga balita. Matagkaroon ng kunya. Ganun si Handa.